Ogatunde Omolawu to video do lo to eto yi Oloye Gbenga Olayiwola Oyato lai si awo ko si ilu lai si oromode aniri agbebo adie lai si ebusu ko si nta pele gbodo lai si olotu eto egbo tani kayode adiosun

0: la pa meta la la itanta we jin to gbe
1: igbogbo ojo aje o
0: toluwa nile ati ekun re aye ati awon eyan to tedu sinu re tori o fi di re sole lori okun si gbe kale lori awon isan to mi ta ni okun ri oke oluwa lo abi ta le niyan ti o duro ni oke ibi mimo re eni to ni owo mimo ati aya fofun eni ti o gbe okan re soke si asun ti o si bura itan ni o ri ibukun gba lowo oluwa ti ododo lowo olorun igbala re eyi ni iran awon ti nse aferi re ti nse aferi re olorun jacobu egbori yin soke eyen na ona ka gbe yin soke eyen lekun ayeraye koba ogo ko wori eto yi wa ta wa lo ba ogo yi oluwa to le to ni agbara oluwa to ni agbara ni ogun egbori yin soke eyen na ona ka gbe yin soke eyen lekun ayeraye koba ogo ko wori eto yi wa ta lo ba ogo na gan ah Olorun awon mogun o na ni obo.

0: akoda aye to le to e ba mi se mi le da se o toluwa nile ati ekun re aye ati awon eyan to te do sinu re tori to vidi re so le lori okun si gbe kale lori awon isan to mi tani ogun ori oke oluwa lo abitale niyan ti o duro ni oke ibi mimo re eni to ni owo mimo ati aya funfun eni ti o gbe okan re soke si asan ti o si bura etan ni ori ibukun gba lowo oluwa ti ododo lowo olorun igbala re eyi ni ran awon tin se aferi re tin se aferi re olorun jacobu egbori yin soke eyen nu ona ki agbe yin soke eyen lekun ayeraye ki obo ogo ko wo ori eto iwa ta ni obo ogo yi oluwa to le to ni agbara oluwa to ni agbara ni ogun egbe ori yin soke eyen nu ona ki agbe yin soke eyen lekun ayeraye ki obo ogo ko wo ori eto iwa loganjo oru yi tawa lo ba ogo yi olorun awon omo ogun on na ni oba ogo na mo ki gbogbo iko ati iriju olorun eyin woli olorun alaye eyin baba te n gbadura fun mi mo ki yin o eyin baba ti e n fi gbogbo ojo aye eyin sure fun mi mo ki yin bẹ̀rẹ̀ látorí bá mi Richard Adébáyọ̀ Kọláwọlé bàbá arógun gbógun mi CAC General Evangelist Nigerian and Ofasi Moki Bishop Solomon Olusegun Aremo Baba Delight Baba ẹ ò ní jáwálẹ̀ o ẹ̀mí mímọ́ ò ní fiyinlẹ̀ mo ki apostle Amos Olare waju ode yemi baba agbala dande eku na wajodun 35 years baba dada awon mo yo ga loju yin ede ni sise ase je mo ki bishop Richard Aderemi Adedeji baba oyinbo Daddy and in wanti
1: ayo mo ni o
0: ile da ko gbogbo yin tan
1: lowo ori
0: gbe yin mama
1: ayo
0: mo kin o mami bolo sifade ese mama abose di olayo ola ogun tan mami ese o
1: ori baba
0: ya dua

emeji ni ma lori ofe ati so tori pe a lori ofe re ni baba lori ofe re ko si nkan ta ma se lori Facebook lagelu 96.7 eyin te ba ni arugbo toti dagba toto 60 years is okay 60 years is okay ogota odun epade mi lori Facebook lagelu FM 96.7 sugbon ko je arugbo ti nbe ni badan bi agbegbe bere idi

gbogbo ona academy bayi lati bi imopo wa eyan ba pe lato lodo yo lagbara die ori facebook lajelu ni ka e ti lo be e kan koko mama yen ni be e sko belenja e ma commente ta e ma ko gbogbo e e ko boya iya sadia iya wale e wa fi phone number yin be awa mu anilo agbalagba meta o wa ba mi loju koroju ni o ko si nkan koro nbe o ni mo bi fe ko to agbalagba ti ona won o ni din pupo kan to je pe gbogbo wo moto won atalo atabo de ilu peju si boluwaji egberun kan o ka imi ni fun won lowo moto pada owo moto ti egberun kan o ka e je kan riso lori facebook lagelu 96.7 fm e kan koko won be iya sadia iya wale iya kayode ke wa fi phone number yin be ti ma pe abi phone number mama yen

0: Mama?
1: No.
0: Esin wo le nsin?
1: Mo fi ni ni.
0: Bo le sise wa di de ki won lo fa.
1: O ka kiri baba mi, o ka kiri, won tun da kun mi.
0: Won tun da kun. Come at tun lawon o tun fe yin. Oro tun babo mi yonu.
1: O ni agbara.
0: Won tun da kun. Ah, e ma binu in ba ti pe yin mi o ni number yin lowo o. Beyin ba ni number mi e pe mi.
1: Ma pe
0: mi. To ba deyin eto. Mo je ojoru yi e pe mi loju mama. Tabi ke message mi ni WhatsApp. Abi SMS. Bi o ba se phone ni lale nlo. Message mi ni SMS. Egbon, ngba e ba pe mi bi e meta ma gbe. Ah. Mama, eni kan wa ni osaye.
1: Ah. Oku ni ko se ko mo lo.
0: Boya nri je tin ri mu.
1: Ani o won se ko mo lo.
0: Se ajuba aye be se wa.
1: Eh?
0: Se ajuba faye.
1: Amuju, oju o. Aye mo juba te ba de gbe mo si na mi o.
0: Aye mi na juba o. Mo dogun ologun soru ite mi o. Ah. DJ Spider. Kilo de to osun. Mama ori yin o ko yin yo.
1: Ami?
0: Ori yin o ko yin yo. Ah? Wa banko. Ah, o ti lo mu fe ni o banko number ya nle. 4861 lo si gbe yen. 4861 lo gbe yen number won. Ko le mo han paye nbe ani o le mo han paye nbe eni ti o ra mi wo ri o ko le mo han paye nbe ah aye moju ba yin o aye lo ni wa ki wa ti paye lekun aye awo aye ti mu ni ka to fura eyan awo eyan ti gbe gidi na fun igba ti aye ba se eyan tan won o ki daro benu ni aye ba wa se eyan tan won ah obinrin igbetile mojuba yin o eyin aye iba yin o iba olohun iba eyin ti olodumare to kole aye le lowo ah oreye osun iba gbogbo yin o owo nise ti mojuba o gbogbo o le mojuba mo nbo

0: 0913708675. Hello, talo ambe. Hello.
1: Hello. Eko eto.
0: Yes sir, baba. Yes sir.
1: Alaji asi mi ogumode de baba to ni pe ni je oju lolu pe na ni mo lo nsoro.
0: Baba mo npo yin
1: sir. Iya to so pe to ni se lo mu gari so nje dogun yen. So wan to ni se lowo lowo baba o kero se kan mi na fun 10,000. Mi account ni o.
0: Baba asi mi yu. Se number yin re baba.
1: Number mi ni. O ko ya ni 10,000
0: na. Mo 10 kan, 5 kan, 2 kan.
1: Mo n kero si baba n kero.
0: Baba n kero si lo de koko soro 10,000. Ya ko number baba ile. Ko number won le.
1: Mo ri ko ni baba n kero si lo fun ni bi.

0: on gbogbo ta ba se ah den gba pe meji o ti ku seju die kin to bo si abala to gbeyin lori eto yi hello hello
1: hello hello
0: hello sir
1: Ekale,
0: yes sir
1: Ekale,
0: akwaji
1: yes sir e jo mi no ni dey me ni
0: lady kini baba
1: nje ti jo ti mi no ni
0: baba olodumare yo bo yin
2: oni wa yo yele wa
0: gbogbo nkan lowo ori ni gbogbo se sewu pe nikan pe fun ni nkan mi a ife to yi gbowo ma bun yan ise ti ori ba ran ni la se bi ori dani sile da gbe to mi ba gbon ma ba mi party abon ba mi bi kan ni Mr. Dosun seyin le tun se bayin mo se MC lana mo se MC nje ta mba se n pari eto tan bayi mo ni bi ti ma ti se good morning la ro kutukutu yi

0: ti gbianju lokunrin ni o da ka bu kan obirin ju kan lo to opin mi na lajoju obirin lo o sugbon gbogbo e lowo ri ni wo so la listen mo bo jabo sablata tin kadi eto nle kori wa gbe wa apolopo igbianju opolopo la kaka
1: tele kori olola ma pe eran nise e da mi tele keda olola ma pe eran nise
0: mo ti salaye fun pe iku to ba pa iya akoko omo to bi ti togi so
1: e je ka se kele nitori ola
0: ma we mi na bi kin fun yi pe o da o send account iye bayi send iye bayi kin fun o sugbon ki sori eto yi lati nse gbogbo oyun mo ni ya arugbo ni opo si tun ni inu jo mi ni CAC arugun gbogun mi opo nbe nbe babe mama kan gan pe mi ninu jo mi ti oko re oriran ti ya yi gbogbo owo ti fi nta iyo re
1: e ma gbo oloye aye o
0: ori eto ina lati da lokowo oyo
1: ibi to nre
0: gbogbo owo yi ti tan
1: omo la eni e ma sare
0: omo won se common entrance gan kori o ti ni resort kori secondary school js1 wo
1: itelorun eni
0: ni yo ro kan yo ra da yo kan

lakaka ti igbiyanju le dani olodumare ni bukun ise ni eje sare se ni papapa number awon baba woli abi yawo li le ba fe bere e pe mi mama osun na ti wa yeye ti wa sori eto iri ni opo gba e ba fe ri won loju koroju e

Eje ma mura ti ma lo die die. Wey nipa ti ijakule tabi eyin promise and faith na npe. Ati kadara atayamo ati ipin. Ko se nta lo fun bi destiny na gbugbu e. Ni o loyin bo. Ma de pe ni faith. Ayamo destiny kadara ya ti pin na lati yan emi to ba ti yan gba dakun ajo kini mo fe ko o ba ti o se yan won le pin fun obe bi o ba tun mu won ni to yan a pin fun o ta mo pin fun ta yan fun ni kan bayi po si jenu. Gbogbo wa pata ose yi ma pe wa o lose ta nlo yi loni ojo ikejila osu kewa kajirowo kajiromo kajiri aiku ti se bale oro ose yi ko je ose edunun fun wa ose yi kari je kari mo ninu re ose yi jamba oni se wa ani ri wahala ani toro je ibi oni je ti gbogbo wa ninu ose yi ekule wa yo Eku le wa yo kebi eku Eye le wa yo kebi eye Ome yan yo fon bi ome yan Ninu ose yi A ni rogun aisan A ni rogun jamba A ni rogun iku wa itojo Ninu ose yi Wala keri opo kuni jeti wa o Loruko oluwa lose yi A pa won la Onsi o wa Yori ta jese Oniso wo Yori ere je ninu oja are Alaboyun le abiwere o agan yo to wa alabosun ose ma pe gbogbo wa o e se o

ohun te ba fe mo tabi te ba fe bi mi nipa ti egbo ada jina won e ni rogun e sugbon ma ba ni awon ti won ni la koja re tabi ton ni doju ko nipa re eh be ba pe mi awon nkan ti won ba so fun wa na la so fun yin eh mi se woli o mi cha fa mi ti se baba lawo in dajo le ajin rere ni mi ninu jo apostolate christi kayode adiosun si loruko mi mi na larugbo nle o gbogbo eyan ti tin belegbe mi ko luluwo e si dapo temi na ri olohun oba ni nbukun ni igbianju le dani olohun oba mi ni pe ki suta

0: gbogbo ẹyin ta jọ ṣeto toni ẹ ṣe o magaji ojo ti ja ni oko alaja fatima peke ẹ ṣe mo ki yin o ẹ ni tan o ẹ de ni toro je
1: baba o
0: eyan mi da danu lati kwari ratcon eku pale mo
2: baba dogo lo mama dogo
0: alaji kabiru yaro kabiga baba dada baba albarika ari dunun fa mo baba baba mo ki yan se o
2: olorun ba fun ani pa si ko mi
0: le ko si mo ki gbogbo ololufe bomi elewa fun ti papoda won gbogbo kurunu lakademi eku ara fe ra ku kapo mu ki o finance gbogbo eyin ya ba sin ganga gbogbo yin pata mu ki gbogbo eyin ti kurunu lakademi ah amu bi eya ade gbogbo yin pata ise o eku dele o gbogbo wa ani fojo olojo lo afi kagbeje fori

0: inu akoti adan ba de pada si nbe o ba tun di igba te ba ni lo re le to mu kayo di adi osun mo se ton mo re le a pade ni role oni ni ago merin koja aseju bi mewa lori eto sobumo mo ki agbe to mu mi dele aro ti mo fi raro ede da mo ki aluko to mu mi dele ko sun ta fi npe mi lo losun ede nja mo ki lekele ke to mi re ilu kefun ti ipede kefun mi fi ni tumo loju araye mo ki olotu eto mi oloye gbengan laiwola o yato baba isewo e ni toro je o
1: oya
0: no ba no kon te fe bi mi e pe mi lori number mi e gbo dada abi ka yaju si mi l'office mi lojo tuesday man free dada 12 to 3:30 ni mama wa nbe lojo mi na sugbon ke pe mi ni ke to wa ago kan ma wa nbe ni osan to ni titi di ago meta si meta bo
1: baba o
0: police station bolu aje eyin be l'office mi wa faru ni loju aja bile lere DJ Spider la moju ero ta jo se omo Casper nbe pelu mi kin to fi number mi ta akin oya dagbere
2: akin gbogbo yin bi te tin ba ka ki ilu Nigeria o gbogbo eyin lo lu fe lowo ori oruko Olorun a fe kuntuka ni fe kun pade o odi ojo mejo
0: oruko re
2: oruko mi ni awo ni akin kan mi iki omo iya adua
0: omo iya adua
1: baba wa faye mi dala rere
0: kayo di adi osun loruko mi
1: aye mi ni
0: 080 34 86 75 71
1: yo si lowo
0: WhatsApp number mi na niyan
1: ibukun ele
0: 080 34 86 7571 awon agba agba meta

0: 09025202724. Wa si alabape ba se n gbadu ati testimony si n tele loruko Jesu.
1: Be ye ba ni ori ofe lati je alaye ko mo pe on to tobi lo nbe lowo ohun wo bi be emi be lara re o lo fi le ni ireti o esa bi emi ba ti lo ireti ti pe ninu bibeli David gbadua o gba awe nitori omo oyun ti ba se ba ni fun won si bi omo na wa saisan pupo egba o David wa bere si gbadua ko fe ko omo na ku ekesi sugbon sa dede na muroyin wa won so pe won so fun David pe omo na ti je olorun ni pe loju ese David ni e ba gbonje wa won ni kilode ti emi ba ti lo ire titi tan baba oluwa ran mi laaro yi mo si fe ko je ajo gbadua e wo bi hey awon aladua nikan la man gbe ibi foda olorun awon baba mi o so wari die die bo ti gba ye o ni awon kankan to nse ninu ire ajo re and that is why ti mo fi fe ko tu jajo gba laaro yi madobara masoda lia gadaya dos eyi kan gbo mi laaro yi Oluwa lo ran mi si yo alagbara nile yin Tolohun ma fi o se scapegoat Olohun ma fi o jofin emi awon woli oni lara ti e lawon eyan o fi mo pe ohun o se kolu oni iwo lohun ma lo to ma fi gba rank eni tolohun ma fi o jofin bi ami ba jade lenu enikan bi mo so tase tase laaro yi iru eni be ko gba idajo kikoro mo ni iru eni be ko gba idajo kikoro a fe gbadua laaro yi o si nidi ti oluwa fi ran mi be

bazo ti o ba ti sise ye o le ma la kaka yo se lojo kan yo de be lojo kan sugba ko si to du yan sa o eyin ti won ni ka sise le fe lo bi je e pi e be mema e je agbi e bi eni

0: Oya dua
1: oru koje
0: mimimo
1: eje guru mile baba mi egbe laisi atuse egbe laisi atuse eje agbe ni guru ti mo jogun nile baba mi ti mo jogun nile iya mi ti mo jogun nile ale mi egbe laisi atuse egbe laisi atuse
0: egbe o
1: egbe laisi atuse
0: egbe
1: laisi atuse
0: egbe o
1: egbe o
0: egbe o
1: egbe o
0: egbe o
1: egbe o
0: egbe
1: laisi atuse
0: egbe o
1: egbe laisi atuse oluwa lo wi be
0: egbe o
1: egbe laisi atuse
0: egbe meta jesu oluwa wa
1: amen
0: oluwa lo ran mi si o leyin adua yi ma ni kasare loli agbara e poruko jesu eyin agbara jani si o egbe lori mi e mana varua badaya das eyin abiamo eyin le ni o isele ti isele tabi amo fi jara re o e poruko jesu eyin emi eyin agbara eyin emi ajani o eyin owo ajani si o egbe laisi atunse yi e le raye le mi emi ajani si o emi asoni si korofo emi ajani si o egbe egbe o ya dua
1: oruko je
0: Mimi mimo
1: eyin mi ajani si o eyin owo ajani si o egbe laisi atunse
0: egbe
1: e o le ri seche ni ile mi
0: egbe
1: laisi atunse eyin owo ajani si o eyin mi ajani si o isele ti isele ti abi amo to mu jara re si o lori mi ni ile mi e o le ri seche egbe laisi atunse
0: Oluwa wa
1: amen amen amen

0: Aye 09025202724. Wasi alaba pe ba se ngbadu ati testimony sin te ni loruko Jesu.
1: Eyin kan gbo mi laaro yi. E je gbadua. E poruko Jesu. E pi eme memo. Eni ti majemu iku nbe lori e. Oluwa majem bari. Oh! Majem ba wokopo. Eni ti majemu iku nbe lori e. Eni ti emi iku lekiri. Oluwa pi wa niya majem bari. Eni ti majemu iku ketata lori e. Oluwa majem bari. Oya dua.
2: Oluwa
1: Amen. Owo Olorun lo nbe lara Jonah. Sugbe ko si nto ka awon ara Tarsisi be. Esa. Se ri moto ti Jonah wo ye. Ti o ba wo ye. To je pe Neston lo wo. Awon Neston ye na na ma ri wala. Esa. Bibeli so pe ni nefe lo ye ki Jonah ko lo. Sugbon nigba to debi ti o ti woko o woko to nlo Tarsisi e kiyesi eni ti ami ku nbe lori e Oluwa maje nbari e to ku kodun ipari Jonah wonu oko awon ara Tarsisi oku mo kankan esa elomi ra bread wole pe ta ba ti de waju imo je lo lona emi awon woni elomi ti ra butter sinu bread re ko mo pe eni ti ku nbe lori e ti wonu moto bibeli so pe ni kente ti Jonah wonu oko o lo si sale o lo sun ni sugba ba ti siko bayi be ni ji lade o bere si da oko laamu bi afewe ati bread ati gbogbo ntan ko dani won bere si da omi ni Esa, mo da eru won nu nitori enikan nbe ninu oko ti ami buruku nbe lare mo gbadua fe nikan bi eni ti ami ku nbe lori e loruko Jesu oni ba won rin
2: amen
1: mo so tele eni ti majemu iku ketata lori e loruko Jesu aya oya won
2: amen
1: ma kan so awon kankan fun o ma de dide laarin baba oluwa nilo re akoko iku re o ti to ogo nbe ni waju fun o baba asi ma sayeye fun o iwo na ajoko wa segbeyawo fomo Bobi iwo na ajoko won a ki opo oku orire o si ma lo ilu eyibo iku o si loju re bayi mazovadele barua bada mo wa so bi woni alai bi lori e iran bi lori e epe ni afose lalu o ko un to nke fun esan o ko un to nke fun iku ojiji Lori wa to gbo mi laaro yi mo duo ninu Oluwa mo gbe amaro Olorun asa ti ko wi pe ki enikeni ma se yo mi lenu mo nitori emi ti ru apa Jesu kiri mo so tele loni majemu ibi ye lori
2: re amen
1: majemu ibi ye lori
2: amen
1: oro re dayo
2: amen

charge battery re ni esa ogun aye o le kan kugiri lati wo ara re mo wa tete mo ni akiesi ninu emi awon to nja rinrin layika re wo bi iwo na yo mo bori ni gbogbo igba nitori o ti fi adua jira re oni mo se so pe jajo mo gba o ti oluwa gbele mi lowo re mo ti bere

0: ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ki bi ti e tin lanfani lati gbun mi loni ojo aje omode ati agba to nlanfani ati gbo mi njo je mo pe bi aso tele se njabo laaro yi loni ojo monday
1: ojo kejila osu elekewa odun 2026 e dide nle gbogbo eyan omo olohun ile tun ti mo oni ojo aje
0: bi aso tele se njabo yi wa ri aje jeun laye gbogbo le o mo kiyin ku ojumo o e ku ojumo mo mo fe ke gbe body yin laaro yi eni ti imole alaye ba ji ba to ba lanfani ati ji o se dupe gbogbo iwo to ba ri ojo mi enikan ko lorin oni anytime I see another breaking of the day I will always say thank you Lord gbogbo igba ti n ba tun ti ri ojo mi ma mo so ipo se ni titi lai lo pe mi ati e lodo e isele kuku n sele ni ju e gbo nkan kan leti le ni mewa n sele nkan kan laarin ilu sugbon sibe alaanu re alaanu mi oni pada leyin yin mami mo fe ke dupe nkan kan enikan ni woli kini dupe po ti en ri padi eko je dupe pe wa tome o le elemo yo bo sibe ebi apaju opa yin elemo ti in opportunity ati ra gbugbo awon aso bo sibe ni won ba e jajo yin o sa manage bo kini kan da mi loju ogun to bo mo fa fogun odun isoro ti n ba omo fa fun ogbon osu bi o ba pa omo ki won ni yo se sa yo deyin leyin ni yo deyin leyin omo so gbogbo le so pe baba mi mo dupe o wa dupe pe bo si n jade loni ire lo mu bo mami mo jenu oba korin ni oba dupe lowo ologun ajobo oba dupe lowo baba re baba mi alaye nikan ni o ma yin olohun awon oku to ti ku ti lo olohun a wa gbe oga o a dupe pe ki se mi mo se ki se agbara mi ki se ti tobi mi le se da mi si o baba e ma bo nbi pepe ibe lati muwo dani e muwo dani enikan ni owo kini owo to mo fowo kan laaro olufe igbagbo re o to ko mu olarada e ma bo nibi pepe yen a jo kunle o jo do bale a wa yi ka otun a yi ka o si pe baba mo ki olaaro yi mo dupe pe ose mi mo wonu e e anoint ara yin ke to jade bi n ba dori Facebook YouTube and TikTok ma tun ni ka won eyan wa anoint ara won in so nkan kan to se die fun gbogbo eyin te ni shop ngba ta ba fi jade gbogbo eyin te ni shop patapata so ni bi pepe re o ye do bale mami e kunle e wa ni Jesu o ma se mo dupe temi mo so pe temi eni to da si loyege eni to wa laye nikan lo le yin o mo dupe faye mi mo dupe faye awon omo mi gbo pe mi gba yin mi ogo ni fun o Jesu nta mo se nbi pepe na ni imi tun le yi e wa dide nle gbogbo eyan omo olohun e dide omode e dide agbalagba a fe jo ki hallelujah nla mejila oni lojo kejila so ni gbogbo bi te ba wa be se di owo yen mu oba ti mo sanu eni ti o le nikan yo jo baje lo sey gbogbo bi ti e to re ba ha si gbogbo eni o jade owo to fi logba owo to fi saye lo sey owo to fi kase owo to fi se nto fe se yo wa wa o in the name of Jesus owo yen ni e dimo ka mo jo fi hallelujah somebody shout to hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mewa ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah today is 12:10 loju oribe hallelujah tanke ti ya je omo pe kiki ere ni olorun a gbe oga o baba mi a so ipo se o ya gbo ya ju okunrin ogun titi la la mo gbe oga mo mo je ngbadua injo le ri owo kan lowo e e bi anointing oil enikan ni ki le be se ma so tele si owo wa fi owo yen pamo owo yen o wa lowo e titi di ojo sunday ale sunday lo to na owo yen lo mo fowo kan lojojumo bo se n jade nu le pe mo fowo pa je oluwa je nrowo je ki n raje jeun lose yi je ko ja mi o ta yato iwo to ba gbagbo pe titi dola olohun si n gbo adua sibe gbogbo le o wa gbe anointing ese gbe kan ma so tele ma si so bo se anointing are loni oluwa lo n fe bukun o sori owo eyo kan ninu ida ogorun money is just 1% ninu ibukun olohun ibukun olohun leunka eyo kan ko are lowo because some people thought it is only money when they say you are blessed ti en ba nsoro nipa me lo bless you awon kan so pe awon pastor ni blessing erin apami ninu ijobo orun to nlo ara blessing olohun ni oni lati atete ko se lo ti fi aye raye si mi laya mama gbo mi daddy mo je nikan kan o si deceive ti en ba ni the blessing of God ibukun yen on gangan ara ijobo orun wa ni bo badorun afi ko olohun bless e debe anje to fe le ikun bibeli fi nkan kan ninu we proverbs chapter 10 verse 22 oni ibukun olohun ni mo mu ni la life idamu life isoro pelu e the blessing of the Lord make it rich and he added no sorrow. Proverbs chapter 10 verse 22 so gbogbo bi te tin gbo mi mo fe ko mama mu owo kan dani owo to mu dani yen wa wa mo so tele mi leyin wa mo fi gbogbo agbara so laipe wa anoint are laipe yi gbogbo eyan omo Olorun kin to bere si so pe ko anoint ejo egbo eleyi se ri week ta wa yi lati ojo Wednesday Wednesday eleyi ni oje igbo wole number 2 ati ko si igbo wole bi oluwa se nbe ti emi nbe laye ma soro nipe boya lojo Wednesday igbo wole wa ti bere unction to function always come by impartation agbara lati le wulo lati le mo nkan se lati tayo imo wa nipa igbo wole oni mo salai na ni ebun oluwa ti a fi fun o nipa igbo wole awon alagba yen nikan ko to ba wa di ojo Thursday gbugba wa ta je iranse Olorun if you are a pastor if you are a leader you are a workers and ofe wa effective fun ijo re fun idagbasoke Olorun ya mama ka se 2-day summit 2-day seminar ojo meji ni ojo Thursday and Friday and to ba wa di ojo Saturday ni ojo Friday yen na gbugba won ti won ba se alaba pin ninu ipade yen a fi certificate le won lowo mo ti so oni ya won ti a mama mu wonu ipade yen bi ogo se nje ti Olorun gbogbo eyin te ba fe register e ma lo number yi gbogbo eyin omo Olorun to je po gbagbo ninu ijere okan o gbagbo ninu idagbasoke ijo number yi ni ke lu and summit ni ojo meji ni oni certificate nu to ba wa di ojo Saturday gbogbo eyin te ka bibeli yin tan o pari bible e lodun yi a pade ni ojo Saturday ni pade weje we mu fun graduation fun awon to pari bibeli won and lastly ojo yen na ni gbogbo awon bible school graduate enikan ni mo fe register pastor ni mi mo fe lo fun summit ten so yi so wo kan to won o 10000 pere ni just 10000 enikan ni kini number kin le tete a fe book fun awon eyan 1000 tori jije mi mu won ki se ipade kowojo ipade fun awon to ba pinu tan ni for leaders and gbogbo eyin evangelist is opportunity for you gbogbo eyin pastor for the growth of your church and gbogbo eyin te fe je adari is a great privilege o je number yen ni 081 40 63 06 99 081 40 63 06 99 e pe pastor Tosin e mo register baba ti mu awon eyan 1000 enikan ni ah se mo fe sun be yen dola dojo Friday ko sin to buru nu e o ba ti le sunu church opportunity ni but to ba register won ni jo wole at all it is only restricted by people that registered iye awon to ba register nikan emi go register temi bayi and lojo ese te ba ti pe pastor Tosin yo fun la kant yeso wo to po bibeli ni buy the truth and sell it not era otito e ma si se tamo bo ti e je pe onje ojo meji wa nu e o bi ogo se nje ti Olorun so ko le mo pe ki sowo re bi o se impact ti o ni ati agbara ti o tele lagbara eni to laye atorun ojo Thursday and Friday ko ni si pade fun gbogbo sona church lojo yen ago mewa si ni lojo Thursday ago mewa na ni ojo Friday yo si mo tan ni ago meji osan 10 to 2 ni e gbe owo yan mejeji soke e wa so tele mi pelu owo lowo yin wa ni baba mi aje ni mo kokko fowo kan owo ni mo kokko fi owo kan laaro yi alaanu mi lati oni lo pase fun owo bo sore mi o su baba balawa owo gboro oluwa o ya basinu ile mi owo gboro oluwa basinu ise mi owo gboro oluwa basinu apo mi ma ni owo lowo ma ni owo lapo ma fowo gbe nkan rese owo ma wa mi bo owo ma jise fun mi owo iranse mi ni o ni gbogbo ojo aye mi ma fowo gbe nkan rese iwo owo o tun ri mi samo eye ni o o ya ma fo bo lojo mi owo ti mo mu dani mo fe fi gbe nkan rese ni owo ti mo mu lowo yi ma fi lo waju ni sori bo se nso tele yen mo awon asotele to nso yi yo mo pe awon nkan kan jade bibeli ni epen ti o si bi eni pe won wa wa wa so ni igba marun owo owo owo owo owo mo fori ofe pe o wa tun kigbe owo mo fi anointing pe o wa ni owo mo fi edidi pe o owo mo fi majemu ti mo nsan loso osu mo fi pe o owo mo fi oruko jesu oruko jesu mo fi pe o owo mo fi oruko jesu christ mo tun fi pe o lekan si owo mo fi oruko jesu ni igba keta loruko jesu christ mo fi pe o wa wa ni mo fi olorun meta lokan pe o o le salai mo da mi je mi ni o mo fe owo lose mo fe fi o se nkan re loruko baba owo ma wa mi bo loruko tomo owo ma wa mi bo loruko emi mimo owo ni ja mi ni tomo gbogbo eyin te je mi lowo e ma wa mi bo eyin olowo mi te mu owo mi dani ibo le wa ye ma wa mi bo loruko baba ti omo ati ti emi mimo in the name of Jesus wa pa owo mewe wa mo owo yen toro suke wa lawa olorun baba mi eni to pa mi ti bi omode to nba mi lo bi agba oni ki n pa se nkan po si fese mule o wi pe bi n ba se wi ni eti re lo se se mo so tele si gbogbo eni to mu owo dani loni je won owo lo je won owo se nti won fe je won owo saye in the name of Jesus sami ko gbe to ami yemi gbogbo eni omo olorun ye wa dide gbe anointing re igbo anointing yen gbe dani wa wa nawo re soke yo wa ni owo alafi owo otun re wa kigbe baba mi jorun mi o si lo se eleda mi jorun mi o si lo se in the name of Jesus rin lo si waju ko rin lo seyin bo se rin yen to ba se pe lori rin lore wa lo se yi ire o rin wa ba o wa rin ba ire in the name of Jesus sami ko gbe to ami mi oya fi anointing yen si owo alafia wa gbe o na soke wa kigbe loruko Jesu Christi olorun bukun mi fura re loruko Jesu Christi olorun bukun mi fura re in the name of Jesus impartation service wa bere lati ojo Wednesday enikan ni kini je be meji lani igbowole woli fura mi ni mo gbowole o isin meji ta mo se lojo Wednesday on tin je tete so le fun oni pe yo le die so gbogbo eyan mo olorun te nlanfani ati bo mi oya te owo eyan si waju olorun ipe mi eni to ni majemu anu Mike Abubirash gbogbo eni to gbe anointing on ilowo ti won fi sowo otun ati owo alafia owo mewe wa ni ofisi bayi loluwa wi orun won ko si lose o da si ami ni igba meje may God of my calling bless you in the name of Jesus louder amen seven amen amen amen amen amen amen and amen in Jesus name mama ni bo lo wa e te orisi mi to ba we nkan kan si e te risi ona bi radio yin gbe anointing oyen lowo olorun nitori iku jesu olorun ipe majemu emi awon woli ti o teri ba fun bali loruko jesu christi gbogbo eni to si ami ni igba meta ti won foke mo ba bless you may the lord bless you in the name of Jesus awon ti olorun bless po nu bibeli Abraham apere to da God bless you Isaac olorun bless e o ni ibukun de bi pe gbogbo awon to nbe laye won fi ni won fola re toro ngbo di stage kan won bere si envy e won o riwe Jacob ninu bibeli oloro ni Job ninu bibeli o ni gbogbo ilu ti e ko ti ese nto lowo bi re and that is it ato ba ye wo kini di ti Jesu olugbala gan fi wale aye esa o ni mo wa wa su fun awon otosi awon talika ki won le ba di oloro on lo ju je ki jesu olugba lo mo ni aso ki wo le ba di onigba aso jesu mi ko ni aso ko le ba ni aso ko ni ile ko le ba do onigba ile ko bimo olohun le ba bless e pelu awon omo jesu o lo ka kankan ni aye re ese ni ko le ba ni ka jesu olugbala injo je mo pe ko lowo kankan bank ko le ba ni owo ni bank. It is a taboo, it is an aberration for Jesus Christ to suffer all this. And you ki won o tun ma je gbogbo iru ya mi be eyan meje obodo jiya jesu ti je ya to ye ko je mama o tu akoko lati mo ogun re ninu christo mo so nipa awon to mu gospel wa si africa mo so nipa awon to je pe won je awon baba ta nwo ni waju mo so nipa John G. Rockefeller eni to je pe he was the first billionaire ni ilu america oloro ni devoted christian si ni omo olon to the core mo so nipa Isaac Newton to ba ranti mo ni the father of physics he was a billionaire mi oso millionaire itan gbe jade pe these people that I'm talking about anything mo so Isaac Newton father of physics he was a child of god to the core omo olon han han ni and not only him mo so nipa a major man in chemistry eni to se gbogi ninu chemistry awon science o mo nti mo so yi mo so nipa Michael Faraday I moye lo to mu jade okunrin ti mo so yi he was a priest enikan ni kini jebe alufa ni ti mo wo awon aso afa awon aso woli and this man sibe o ni oro gidigan gogo se nje ti olohun and ninu bividie ninu se tin se otayo mo fe so tele ni and not only him mo soro nipa Douglas Matchford this was an army and this great man was a success and oni okoko so language yen pe old soldier never die nigba to pe 50 to tin lo 50 ninu se army o ti pe nbe egun e si tun le billionaire ni he was a general and not only general for 50 years he was a devoted christian omo lo han han ni kino wa de to ni make e to ba notice e po wa nu jesu to tin jiya yen lo bere lowo olohun luwa ohun to so ninu we first peter 5:10 ni pe igba ti mo ba jiya die ko lo mo jiya lo titi lai emi ti mo soro fun oyi ohun lo fi ja wipe mo qualify lati anoint awon eyan lojo wednesday mo qualify lati gbe owo mi le won enikan ni why tori pe nigba ti mo fi aye mi fun jesu iya mo je wonu e but nigba ti mo nsin fun awon ojo die o bere si change iya mi mi o jiya yen lo titi lai our suffering supposed not to be perpetual it supposed not to continue forever iya wo gbodo lo titi lai o le baya wonu christi ke se bo se mo ba lo ni e eje ngbadua mo gbe ni to gbo mi laaro yi olorun ti mo nsin kan sami ko tese mole we bless you he will bless your children in the name of jesus sir ni kete ti jesu olugbala ba wo inu aye re je nfe yo kan kun tori mo so pe you will always be in the front line ti olorun ba bless you will always be in the front line number 2 ti olorun ba bless e the blessing of god causes a man to have results and impact ibukun olorun mo je keyin oni results kini je be gbogbo nto ba se wa mo ri se ibukun olorun mo je yin ori se gbogbo ti ba se awa mo ni ipa ninu aye ani won ba emi ti mo duwo waju e to ngbo mi abaru ni mo mo se ni igba kan mo mo fi gbogbo enu so ko si ti mi loju lati so ana mi tori pe mo ti ku lana ana mi oda toni oni mi da jana lo mo si tun gbagbo pe ola mi remu kan mo tun wa yi yo tun da ju ni lo so gbogbo eyin ta ngbo mi nle mo je kenikan o ba ninu je gbogbo nto ba mo la koja lowo bayi la bi akoso bo ti wu ni ori owo olohun gbojo kan o je won fi kun olohun yo bless e when god blesses a man the blessing of god causes a man to always have results and not only results you will have impact awon eyan bere si ri ipa re igba ti mi o gberu mo gate mo lo bodija oja igba ti ngbe nkan kan be yan mo mo bere si gun okada igba ti mo ngun okada mo bere si ta isu igba ti mo ta su titi ko wa si gbogbo ti mo se yen sa mo mo ri bukun olohun gbogbo se ti mo se ri laye oya nawo wa wa kunle bo se nawo mejeji soke okay. Olorun je ki ibukun ri o semi sara mi. O dabi filani ti en ba ti le de mo bayi ko wa sibi to ya ko sibi to lo ibukun mo wa. Kai badasha. People begin to see your impact anywhere you live, anywhere you are, like Job. Let me say this, if your bottle water is blessed, favor will surround you. O mi ton kiri to ba ni bukunu awon eyan mo gba ti e to roju rere ni oyika ko wa si n to se ti oni bossi.
2: Oruko mi ni Akande Oyejide.
0: Akande
2: Oyejide.
0: Nice.
2: Nigba ti dade wa si iwo ni 2023 ni this is Kuararo.
0: Ina wa si wo
2: ben sir in law mi wa ni agbodo wa pia ni program ye igba yen won ti ni branch si iwo.
0: Okay.
2: Asa lo sibe sugbon igba ta lo sibe mi ati yawo mi owo kan mi
0: owo kan yin
2: be ni ise mi si yira o si fun mi lore ofe ni 2024 lati ramuto ni last year lati 2023 yen ni owo ti kan mi
0: lowo ti kan yin
2: ni this year
0: mo si lowo yen se kan yen jamo o
2: mo ri iyanu sele lori
0: se nipa te wa sibe ni se pe mo wa gbowole yin
2: e gbowole mi o
0: to re lomin le o lo dena demini
2: ah no e gbowole mi o e gbowole mi mo wa ninu program
0: e wa nbe
2: owo olorun kan mi nipa se yin
0: je pa se bo ba le sami je nko owo olorun kan ko bayi e ki pe jo wo kan mi sit down mo like it
2: ni odun yi
0: olorun eni suru se leyin gba to wo kan yin tan
2: mi o dara po mo ijo yi sugbe mi o mo nigba to di August ni 2024 leyin igba ti mo ra moto ni July ending ton ni mo dara po mo yin lori phone mo ma
0: follow mi
2: mo de ma san ore majemu mi ati tomo mi igba to di 2025 yi ni February mo wa dara po mo 7
0: e dara po mo fully
2: 7 mi le ma wa
0: nice
2: sugbon lodun yi olorun fun mi lori ofe lati pari 17 shopping complex
0: 17
2: shopping 17 shop shopping complex
0: 17 shop
2: shopping complex
0: what to reda
2: o wa lo awon
0: in de je nwo eyin le si ni gbogbo e
2: gogo se nje to olorun
0: na we 17 wo bo se to lo aso nla ko leyan nla wa ki me baba mi o egbo wole. A closed mouth is a closed destiny. So se bi wa san 17 shop ni iye ki ye ti won ba gbe le ebi o le pa won mo lai lai
2: problem oni
0: mo nbo wa gbe owo yen esa o la mo enikan a o fekeje emi ti mo ni mo gbo pe mo ri settlement se se bere mo se nbi ni e n ba fe ko gbadua e n ba fe ko mo soro gbogbo eyin omo lo e ki pe baba mi o 1 kg pepe ito oda inu bi tito o se da yen ni won ti ko 17 shops complex ni yes
2: lati 2024 na ni mo tin gbowo ole to je selfcon
0: le tun tin gbowo ole
2: to je selfcon
0: selfcon
2: 4 bedroom
0: ilu wo le ngbe
2: iwo
0: iwo na ni ngba ni kete ba se wa tan
2: be ni ṣugbọn mo fẹ ki daddy sir ko won ba mi sadura fun dai ana mi o simi bai ṣugbọn yawo mi wa bi atomo ko ba mi sadura fun tori true ana mi ni won fi ni
0: true ta le bi wa bi
2: true ana mi le mo fi wa si abẹ
0: mother in law yin le fi wa
2: si father sin lo
0: father but daddy won o si baba yin o simi bai
2: but wife mi wa bi bai
0: ko ba yawo ti won wa bi
2: wife temi gan to je baba e o wa omo
0: e to je won mo won e pe won
2: mommy oba
0: mami oba ati Barnabas
2: Barnabas
0: e ma gbo mo yin bo ti eniyan ba ni baba yawo to da tabi ya yawo to da o ti sori re to ba ni ye oko to da tabi baba oko to da e tete moke e gbe mic si yawo won ilenu se in to ko yin so iso oto ni won ni daddy yin lo mu won wa
3: ben sir awon ni won ko fi mi gan lowo moto pe mo gboro wa sugbon mi o le ri yin o o wa duro si oju
0: daddy yin so be fun won won le le ri mi o
3: eh so ki sir o wa duro so ju window ni mo se wa e bo bo le teni wa ri
0: won ni ki mi le bo wahala ti je ndudu ebo ni mi olajo yinbo na mo nje tele wahala yin ti je ndudu ebo ni mi tele
3: sugbon la igba ta ti wa bayi ti olorun ti tu orin wa ko e ko so pe a fi ogun gba ise ni
0: church ise gile nse e so dada
2: eran ni mo nta bo HND garden ti mi
0: iwe eran wo
2: mo eran malu
0: malu babe leran ti wa nbi won ni malu la won ta HND graduate ni won o nipa ti yin o oja won lo fi nkan mo won wa fe ran mo joko be ko mo sunku mo binu tan mo yipo nbi loni owo agbe ni dide lojiji mo ni ko ja wonu aye re ki gbe lo ke ma ri temi na se sit down gbogbo eyan ma ni ko orubo si aduwa yi omode tin gbogbo eni to ba gbo mi laaro yi ore god bless me ore ta san lo se ni e to ba di wednesday mama gbe wole awon eyan gbogbo eyan ko mu ore gbogbo eyan mu ore nkankan kan ore ibukun ko to ma lo bi se gbogbo omode atagba kini account number to san si ire ati ibukun yo ba o account number church lele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank ni ye bi o ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ye no gbe jade bo ba se nko ti an ba ni kini purpose so pe offering of blessing ore ibukun lo san laaro yi o ri bo se wa bless ko wa sin to se laye ti oni wa bless e je ngbadua fun awon omo ti won bi loni e je ngbadua fun eyan omo Olorun te se wedding anniversary e je ngbadua fun gomina wa e je ngbadua fun studio ati radio station e je ngbadua fun gbogbo eyan omo Olorun te wo uniform ati gbogbo eyin student ati teacher ati gbogbo awon oloja gbolo nkan ni ninu ise yin may God of heaven ati aye yin bless you in Jesus name e wa si anointing won yen sowo e fi kan enu e wa mu die e fi kan ese yin mejeji you will be blessed wa di alabuku fun in Jesus name any kind of send the testimony to me now or you send yes will be 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you

0: lalagbara ati pe leyin olorun olorun ni kan lokun mo so bi woli ni kia yanu ko de ni eyan meja koko yan ati gbogbo en to ma so re rubo leni mo ni le ko le
1: amen
0: gbogbo en to ma san maje mu to ma san re eje to ma san re maje mu soso ati edidi re yen iyanu ma de in the name of Jesus
1: amen
0: gba ka number na le kan si UBA 10 2 4 24 77 50 80 oruko to mari nibe Christ atilele atamata se 10 2 4 24 77 50 80 akan number na ni yen bo se nda si ba ona si
1: amen
0: ogun ogori follow loke ogun ba gbogbo ni ma gbo mi o
2: yes sir
0: ni eni ojo Monday 33 bus stop ni Alishiba lori main road yen eni opposite YK college Katode Bilepo matrix ma gbagbe ibe lati ma pade la
2: ro
0: adura nlo la fe nwa ni ola tuesday o ma ni agbara jola o ni la fe nwa eni bi tan pe ni Lishabi o to alegbe ile ja
2: yesu
0: ma gbagbe agbon yen
2: ti
0: mo ni ko ra
2: dule
0: ni le pese gbada da gba ku gba ni ko gba
2: pa
0: ma mu bo ha ogun re gbodo se oluwa ni ko se ni to ba sise o fe pa ijile lu then number 2
2: won
0: fe se ona bayo sugbe ni ti damu de bomo to de ba igbeyawo e to de ba ile re to de ba oro re
2: mo
0: joko
2: ah mo joko
0: lo mura ose yi
2: then
0: so bi e ka to ba rorun fun eju ati ojo to ba rorun fun eju
2: na
0: ojo Monday leni san golo nbo
2: ni
0: 33 bus stop ni Alishiba area ona ton gba lo sile fun ni direct opposite YK college iyen is glory onwa ni sango to ba di tuesday
2: gbo
0: to ba la gbe abekuta abekuta na lo
2: nbo
0: ni Shabi o gbe ile ja
2: yesu
0: iyen ni la fe won ma gbe agbon yen bo practical ni wa mo to lo si gbadura tori wa ri iyanu wa de ri owo olorun de to ba de ojo wenze gbo to wa ja gbe shagan mo tun ti so tin ba fi wa ni wenze le gbo to fe wa ri mi to ba ti wa
2: mo yo
0: tun de eyin osuko o mi pe ibi to ti wa ma ri mi ibadan ni
2: de
0: so gbo to wa logijo gbo to wa ni ikorodu gbo to wa ni mowe bafu to wa logere gbo wa to wa ni gbo remo
2: gbo
0: to wa ni jebu ode ha odogbo lu eja pade ijoku community
2: o
0: ni under sabo bri ojo wednesday yin
2: o
0: to ba miss e ibadan loko to ma wa ni tori mi mo ba ti ma tu wa shagan so ma miss opportunity agbagba to da yato ojo friday oluwo mo ti so fa won to wa lati ibadan mo ni cancel ti ibadan ojo friday yin
2: mo fe
0: fi attend everybody ma wa ni oluwo
2: to
0: wa lona to gate
2: egbeda
0: abe bridge wo no ti wo
2: kulu
0: ni kan je so ni ojo ko ni ko kada ma gbe bo lati
2: mata
0: ma so ra re deru o
2: ma
0: je ko ro pastor kere re ko mu e mole mi o soro church o ma je ko fi oro didu su e mole wa gbara re kan e mo yo gba wa
1: amen
0: o ni so jobo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: eni kan lo si fe gba kan
2: number
0: yo gba kan number na je ko UBA
2: UBA ni o
0: UBA
2: UBA
0: UBA
2: 10 2 4 24 77 50 80
0: Christ artillery atamata si lo mari
2: be
0: 10 2 4 24 77 50 80 o fe ko number mi sile
2: yes sir
0: o fe fi so eri abo fe fi bere kankan
2: yes sir
0: abo fe ki fi address si prayer group
2: yes sir
0: e number na ma pe fun then lo follow mi lori ajilori atamata si prayer
2: yes sir
0: lori YouTube ajilori atamata si
2: prayer life
0: lori TikTok
2: ajilori atamata si prayer life
0: lori Facebook
2: yes sir
0: ajilori
2: atamata si prayer life
0: eti lo de TikTok gbo e na
2: ni
0: ajilori atamata si prayer life
2: bo
0: se join aye re layo
1: amen
0: aye wa rayo
1: amen
0: ya nu sele
1: amen
0: ireja
1: amen
0: then fun eni number mi
2: bawo
0: mi o fe fi swear
2: yes sir
0: o fe fi bere kankan 070 075 23 14 17 bole kan si 070 075 23 14 17 ugo ayo ni ja wa
1: amen
0: abo lowo ni
1: amen
0: ide ja
1: amen
0: in Jesus
1: name amen
3: ate o o se bebe olorun ta ma ta se o alagbara
4: la la la la gelu FM jagaba gogo retio ma

ekaaro be lasiku ojumo ni akojopo royin ti agbaye londe se ti igboyin lati ikoni ti lagelu 96.7 oke gajuke martini salao loniroyin sugbon saaju egbo awon koko ile itunbe ninu iroyin ohun Aya re orile ede wa Nigeria o na ni o ti pe bayi fun fifi omo obirin loko nigba ti mo sikere Shehu Sunny o na lo ti salaye bayi pipe isakoso eleyi to je pe gomina nigba kan ri ni ipinle ti kaduna ti o se o na ni o yan awon apa abi kan niposin ti o si dojuko awon apa abi kan Awon eyan ile to le ni 100 niye o na lo je ko ti di awati bayi ni latari oko oju omi eleyi ti oye dande to je pe ni apa Djibouti lohun na lo ti waye Uche Collins na lo ti kuro ninu ko agbabolu ti Kastina United ta koso sinu ko agbabolu to relayde ti Saudi Arabia ni bayi egboroyin ohun lekun re IRL orilẹ̀-èdè wa Nigeria Senator Oluremi Tinubu ona ni o ti pe bayi fifi opin si fifun omo obirin le oko nigba ti won si kere ti won ko titi ni ojo lori nibe na lo soro ndi mimo oni omo obirin na ni o ni eto si eto eko ati eto lera eleto pe oni papa julo ni ro akoko ta wa yi ti oju ti la oni omo obirin na wa lara omo ti o nse dada lagbaye ti won si n gbe ogo diliga o ti wa ro awon molebi awon agbegbe ati awon olori elesin ati awon olori egbe oselu lati ri pe won da bobo omo obirin lawujo aya re orilede wa Nigeria ona lo soro ndi mimo ninu ayeye eleyi ti won ya soto lagbaye lati fi mo riri omo obirin eleyi ti o ku lana ti se ojo simi ojo kokanla osu kewa ododun nibe na lo je pe o soro ndi mimo niro eleyi to je pe won ni fi opin si omo fufun mo obirin le oko nigba ti won se kere o wa soro ndi mimo pe awon obirin na tin le waju lawujo to je pe ohun won o na ni won tin gbo ni jake dado orile ede wa Nigeria nibe lo ti wa ro awon obi ati alagbato lati je ki awon obirin omo obirin ki won ni afojusun rere yala lati ma fi won loko nigba ti won ba se kere aya gomina ti ipinle ti Anambra Onye Solido ona ni o ti so di mo bayi wipe ojo ile ti oye asoto to je pe o fi nse iranwo fun awon to nbe ni ipinle ohun papa julo ni eka ti eto ilera ona lo je pe ajo kan ile to je ti ile Africa ti o si je fun awon adari ni ka ti eka ti eto ilera ona ni won ti pe amo re bayi gege bi nti o to si ameye be na lo je pe nto je oludamoran si aya re lori oro royin eni ti se Daniel Izegwe ona lo salaye pe ami aye ohun ona ni won fi da aya gomina ohun lola latari awon ise ribiribi ile ti onko nipa ti eka ti eto ilera ati igbayegbadun ti awon obirin nibe na lo salaye pe aya gomina ohun ohun na lo je pe won ti pe yamo re fun ami eye ile ti yo mo waye ni ogunjo osu kokanla odun ta wa yi ni ipinle ti Eko oni latari awon ise ribiribi ile ti aya gomina ohun ti o ti gunle ohun na lo je pe won fi wo sunsun ti won fe fi ami eye ohun da lola to ti fi igba kan ri je omo ile igbimo asofin to nsoju fun ani gbogbo ti kaduna eni tin se Shehu Sunny ohun na lo je pe o ti di ebiru gomina nigba kan ri ni ipinle ti kaduna
eni tin se Nasiru Erufai latari bi o se yan awon apa ti gusu ti Kaduna to yan won ni posin to se pe awon akanse ise ile to je ti igbaye gbadun ohun na ni o gbe lo si awon apa ti Ariwa ati awon apa ti Ilaorun ti Kaduna nigba to nbe ni sakoso nibe na lo je po soro ndi mimo ti o si wo sususun ni bayi na ni o wa nlu gomina ile ti o nbe lori ipo bayi en ti se gomina Onbasan ni ti o lu logo enu pelu bi o je pe isakoso re ohun na lo je pe o fowo ba gbogbo eka ati gbogbo igun ile ti o nbe ni ipinle ohun nibe na le to ti fi iba kan ije omo ile igbimo asofin ohun na lo salaye oro ohun sita fun awon niroyin oni isakoso ile ti o ba fe se aseyori o na lo je pe awon akanse ise gege bi ise oju ona ati bi ko awon ibudo ati awon ile iwosan ohun na ni yo mo fowo kan gbogbo eka ile ti ko si ni yan awon apa agbikan ni posin

0: de mansa sun kuiye. Idi kataki lo fi wa laaye o. Laaye re dide tan imole. Aje ma kiyin pe ka papada sori eto. Gbera nle le to un. Ikani lagi lu ni won pe bi 96.7 FM. Smart as soccer. Hello my good brother, how are you? Good morning from Nigeria to UK. Ogunsola Michael. Lati Sagamu Mukinyin. Justin Dino Bogun Shetan Lati Lokoja. Excellency Timi Tokpe S. Adebayo. Afa Abanishe. Ema Kwin Beshe Wale Nani Kema. Eyin wo lajo rin ajo ago merin koja ago merin koja ago merin sa ago merin koja ogun seju e pada ke lo gbo mo paro koro ni won ba ra rebeja ti so fun yin la mo ye gba gomina kan ti je ni ipinle oyo ri ga mi kan wa la fe lo ki alase to se ku lori oye mani akin bo ni so busy ni awa na obi po o sa ro ka je ma fa yesu di gbegiri ati wiru to make sense arogun fe je nbe a fe lo ka alase to se ku lori oye o dun gbere gbesa ni arogun fe je ba a mu wo bo gan labajo gbere labajo kori ohun se ri ngba dodo alase alase to se ku lori oye awon taga wa asa so atakuro so asa won oro kan lorisirisi ese bi o me ke laarin won mara no wo ke te oga mi ni si osimi na sa le biri ibiri lowo alase won e de reyin oniroyin o awa ki alase ni bi won ku aruso ewo to so fe se interview ni omojo mi alase ni won fi mi le kin bere ti won ba bere sugbon off record no problem sir ba wa bere lowo alase mu ni eku aruso o eku ise baba o mu ni edakun ibere mi re si o si abamo je lojo kan te ro pe ha lati gbe ti ku ile ti mo se ku de ka to gbera nle leto lagelu ni won pe bi 96.7 FM oke ga joke ile fufu bala o felele nle ibadan alase ni ah oni se yen le lori ofe ati labi kan koja komo labamo komo kabamo kankan ona kabamo o gbo gba ti mo so tin lu ko do katabo si meji ti e ti ku lori alefa mo ni gba te wa labamo te ko asise te se ngbe wa lori aga pata agbara e se lori ofe ati pe en to wa nbe pe dakun ah won ni gani won ni at any given opportunity an bad la won pe en to gba pa ase lowo awon ko da won lohun mo wa be e ko wo le wa ko ana wa soro bi Solomoni mo wa ogbon mo rogbon mo wa ima mo ri mo ohun oju nfe a fi doju ohun okan nfe a fi dun o ba je ka lo so ni sugba mo wo gbogbo e at the end of the day na la san ni loke pe gomina ku gbogbo okan se nku alase ilu sun gbogbo kan se nsun asipo lasan ni temporary ni eti tan legun odun malagba nbo waraka waraka je ko aban wi fun yin be ba nbe lori oye mo ran tejo te ku o ti lojo bayi ateni olodun mejo ateni olu merin pere o ti wind down o ti lojo ta po lori ite se wa ranti kini kan wa ni ese gri ya jo fe ni a jo fe oba ti ku bo ba ti ku lori oye e da pe eyan melo le ri mo ile ajimo bi ti nbe lu yole ese me ngba ta ajimo bi me lori oye ero witi Eda ku eyan melo le ri mo nle akala lugbo moso. Ni me sin wa nbe ni sin won si wa nbe ngba ta kala nbe lori o gege bi gominya lase ipinle Oyo. Ni me sin wa nbe ni sin na won wa nbe ngba jimo bi nbe lori aga lefa. E ja ma keko. Aba kalu Qur'ani da ba ni e ka ri oba ye yin. Ne ka bibeli te ba loye e je ma yi yen ma keko e wa won ti an ti wa nbe ti an ti lo be ni gbo e dakun mo fe bewe awon obi parent a guardian ti an wa lati le badan ti won ni omo ni federal technical college to wa ni oyo oyo ko sorry federal technical college to wa ni gangan to wa ni gangan federal technical college to wa ni gangan ta ba re inde jobi atalagba to te lo mo ni le weun under TVET program mo ni en bojo ta ala anfani ati fojurin ju o awon alase lewe yen fejo yin sun mi o yes tori beyin na ba mejo won wa a pariwo eyin te jobi ati alagba to te lo mo ni lewe federal technical college to wa ni gangan te wa lati le ibadan awon alase lewe yen fejo yin sun mi mo si ti lo sori platform yin mo send the message si gbogbo yin nbe in ni e wa ba mi lo office o mo ni e mu ojo fun ra yin e mu time fun ra yin e mu venue fun ra yin mo ni ma wa saarin yin agbodo ni ajo so papo to gunmo eto ti joba apapo gbe kale pe an mo tan ba lori ofe labe TVET program yen e mo fo wa ara yin jo paradise e o ehn ese meta le to yen ni o an mo yo wo Tega Federal Tega College to wa ni igangan won ni sanwo lewe abi fine won ni sanwo legbe abi fine kidone onje won won ni san ni sanwo ofe ni fine won o tun ma gba stipend be ina ti mo fine kidone ama so ye yin pe ke se Tinubu ni oko amo to wa ni be yen ke si se yin le ko won ni we abe yin le ko won ese meta lele that is to say the federal government the management and the tutors or teachers to wa le we yen ateyin te jo bi atalagba to ese meta te lele nu ti joba papo ba wa kopa ti won bo se yen oko eyin te jo bi ati alagba to atawon management le we yen atawon oluko e gbodo ni ajosepo to gunmo lo to gbogbogbon le wa o mi de so fun gba won alase lewe federal technical college to wa ni gangan they were 100% right won so be fun yin o sugbon be se ngbe ko le se gbe o won le ti be so ra yin the pressure group eyin tan mo yin wa lati badan won le ti fe so ra yin the pressure group won le yin nikan le fa won wahala ko wa ye yin ilewe federal technical college to wa ni gangan
1: nje ma pe a ma ti yin SS1 ni won ti bere se mo be SS2 SS3 ta gbe ni year 1 year 2 year 3 so ye yin de be ile iwe yen na mo ti wa ni GSS1 GSS2 GSS3 won a le tori ti to je TVET ki won cancel awon irin ajo ti an ti n ba bo se de de ba wa o si ni ke se yin ni gan o awon eyan lomo lateko ni le iwe un won o fa won wa la eyin de kan lati ibadan le di be sora yin di pressure group san lorun e ba sora yo afet amon yin o academically morally characterly ka so ko yin dada e wa mojo funra yin mo tun tun wi le kan si o won o fe so gbogbo esu ti an fi kan yin ni ya nya lori radio e mu ojo funra yin ojo ti a pade venue e mu funra yin time e mu funra yin e pass message je si mi ki wa wa saarin yin apojo kudo oye yin lo po ju te ro po ye yin lo be mo wi fun yin nti oye yin lo po gba opo ju te ro po ye yin lo eh lati gba mo ti fi message sori foran platform yin obi kan na lo lori ofe ati ba mi soro ko se so kankan ja mo lori platform yin yen nkan mi le nso e bili pe ani awo ni tumo si yin tori pa wo lomo lohun oda e da ko so be yen si bembe e do ba gbonu yin ko so fun ti ogbon o e pa lo sori platform ke ni ta ka ki yen mi wi ni yen o e mo jo funra yin o e mu date e mu venue e de mu time aba mba ve se se gbe kini mo le gbe e ma ko ra yin ba office mi lakobo first floor Vitaphone building opposite akobo police station akobo sugbon won ni seyun e mo jo funra yin e ba ti wa down to ero ti po lori kan ni ba ndore e ma pin ya bi je legusi olasende abib ka ma dupe Gbajuma nore ni Alaba Adenike Umar Lare Kemi Olusola Oyedirin Ajibola Adegoke Kausara omo ojo dade afisa bi odun Ibadan Oyo Osogbo Hook up guys connection ori nkan ni DJ DJ ori Ibadan Oyo Osogbo Hook up guys connection lori Facebook wa lo sanu mi ada ese o adupe o ama ile ti a ti kun o ile ti a ti kun o awa di furi ko ja pe o e de tu kubukata di be gbe mi oluwa re o alaji jala ruru bo ni mo kiyin na ejo awon se mo ke bo so fun pe ambassador awon vio ti o lowo nu ni okunrin de nsoro yi awon vio fe jade lojo thursday lojo thursday won fe jade won fe ba wa sawon oro to ni se pelu ba se gbodo rin loju popo ni pataki awa onimoto atara alu lati secretariat Ibadan a de mokola lati mokola a de gate lati gate a de worodu lati worodu mo wa nbe lowo oga patapata pe bo ni se mbola atun de won ni ha awon le ti so ojo aba ti ri awon eyan o awon ko fe serin awon ko wa no moto ni o ojo thursday yi ni agbara olohun ojo ke dogun osu ke wa lagbara olohun lagbara olohun awon na lori ofe ati wa laarin won pelu lori ofe olohun e tun aje so fun yin o sensitization training for respective retired public primary school teachers and local government staff who will retire between 1st October 2026 to 38th June 2027. Ajota Masi Local Government Staff Pension Board. Local Government Staff Pension Board. Wọ́n fẹ́ gbé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ alágbára kalẹ̀ dágbára ọlọ́run lojo Thursday ba kan na ni ojo kedogun osu kewa ago mewa ni o si waye gbogbo eyo luko ilewe alakobere te fe olorun oran yin lowo te pen down lati ojo kini osu kewa odun ta wa titi di ogbonjo osu kefa odun 2027 gbogbo yin pata ni won reti ni local government staff training school hall local government staff training school hall to wa ni secretariat Ibadan lojo Thursday ojo kedogun ojo Thursday lago mewa laaro idanileko alagbara ni sensitization training for prospective retired of public primary school teachers and local government staff okay wala local government staff na wa nbe o atawon local government staff na ti won penda ti won feyinti latojo kini osu kewa odun 2026 si ogbonjo osu kefa odun 2027 awa nbe na bakan na awa nbe na bakan lagbara olorun gogo wa mo ki o mo ki gomina alase ipinle oyo o eku atotonu ale ana olagbara po eyin ti iran gboko re ojije ojije eja pade lori eto yi to wo to ba di oru ola majuma Wednesday e pe akakin yemi number te pe mi si ni 08032954191 gbera nle eja se dada lawujo
2: Lagiliwa FM 96.7
3: mo fi akoko iki gbogbo eyan mo olorun te ngbo mi kakere agbaye pe akoko ti to lati gba lowo olorun ati lati bere ose tuntun wa pelu adua olorun agbe oga fun awon eyan re we ni to pada leyin won o ko won sile adupe ogun ojojumo to nse adupe eri osese to nfun won loruko Jesu gba ope wa o je ko wa yo te won ika eniyan ojo gbe won hanu ofa tin fo losan ati loru ojo wonu ipin won Jesu oko ijo gba ope wa gbogbo ibi kibi te tin gbon mi loruko Jesu ke ranu gba mo kede sinu afefe pe anu to to rinrin ajo ose yi be tin gbo mi loruko Jesu ke ri gba anu ti ara kinni anu ti oju ki ti ni gbogbo ibi te tin gbon mi labe orun ke ri gba e gbo ohun oluwa lenu mi owo ikaniyan ninu ala yin ko gbe ikorajopo to ndamu ala yin oluwa damu won gbolohun oro ko ni ju bayi lo oluwa tuka loruko Jesu Kristi Nasareti ni mo pase eni to nfi iboji wa yin kile o gbe mi omiran idile ti ki su ofa iku ko balaya gbogbo pepe ti won fi n ba yin ja nibi kibi loruko Jesu ki pepe yen o ya aso ikorira te n wo kaakiri kinu bo ni oruko Jesu ka fi jona lọ́sẹ̀ yìí angẹ́lì ọlọ́run ní rí ènìyàn kí wọ́n bá yín lálejò tọ́jà yín ó dìde iléeṣẹ́ yẹn lórúkọ Jésù kò di nílá mo pàṣẹ gbogbo ìkórajọpọ̀ àti dojú iṣẹ́ yín bolẹ̀ ní orúkọ Jésù olúwa tú wọn ká kí olúwa kó jà fún yín gbogbo ẹni tó ṣàìsàn ọlọ́run kó wò yín san èdè àìsàn tí wọ́n fi dè yín pòǹlẹ́ ò bá kú kí náà já mo gbẹnu olúwa sọ̀rọ̀ ọfà ìsàn nínú ẹlẹ́dàá yín kò gbiná ẹnikẹ́ni tó jẹ gbèsè olúwa kò san gbèsè yẹn ní orúkọ Jésù olúwa san gbèsè àwọn èèyàn rẹ̀ ìdè gbèsè tí ìka ènìyàn fi dè wọ́n olúwa já ìdènà mo pàṣẹ lórúkọ Jésù ẹni tó ń fi ayé yín ṣépè lójoojúmọ́ ẹni tó ń fi iṣẹ́ yín ṣépè lójoojúmọ́ ẹni tó ń fi àwọn ọmọ yín ṣépè lójoojúmọ́ kí olúwa kó bínú sí òrùn ògo yín kó ràn òjò ògo yín kó rọ̀ ìràwọ̀ yín kó yọ fólóore láti rí gbogbo ilé ọmọ tán tí olúwa ṣe àgádágodo àwọn ìkàyàn nílé ọmọ àwọn èèyàn rẹ tó ń gbò mí káàkiri àgbáyé iná fọ olúwa yà wọ́n lẹ́nu gbogbo ọmọ tó tá dẹ̀ yín èèyàn wọn jáde wọn ò ní ṣẹ́rú ọlọ́run sọ wọ́n dé èèyàn aye won ko fo loke gbogbo yin te ti ton si ayo egbeyawo e gba ayo na ose ni ose yin o oluwa ko ran ti yin si rere omi ti egbe dani oluwa ya si mimo ase olorun baba ti omo ti emi mimo ko wonu omi yi wa oluwa ko jo yin loju ko foro yin se yanu gbogbo ibi te to yin ha si ki oluwa ko gba fun yin ninu kanga gbigbe te wa ko wo olorun fa yin jade ni oruko jesu ni mo kede e onje ti iwo mo birin je loju ala to di aisan ni oruko jesu ki aisan yen ko gbina lowo lowo ki aisan yen ko gbina ki onje yen bi majele ninu ago ara re ko gbina jesu ko da soro yin e o ni eri go ni fun oruko oluwa mo fi akoko ipe yin sinu ipade alagbara nla to ma nlo ni gbogbo ojo Thursday ninu ijo Christ Apostolic Church Giga City a place of discovery and recovery alase igboloyin road arulogun ojo road Ibadan laarin ago mejo aro si ago mokanla olorun sise agbara o si nja ide bi e ba fe pe wa fun oro eri ati adura e pe sori number yi 08 39 13 17 58 oruko mi ni eso Solarin
4: la Gelu FM jagaba gogo retio ma

0: aji so wi pe mo nba sere
1: ni eh mo so so be lo to mo ni irerewo wa irerewo le mo ba mi se ni ni gboro aye ba e ma be mi se re ru ijo
2: won la re e sa ba nbe ni won sa nso
1: mo se o wa nbe
2: pe e da ko
0: nta gbo ni
2: ah iroyin kan ni
1: mo ko po titi la mo po ni mo se lo re gbo olopa nu
0: olokan agbofinro olopa ma ke
1: everybody everybody
0: at anything koja lo jejere
1: jejere ti o da si
0: la ma gba te ti e jo bere oro ga e ti e kokko ko gogo wa na at emi ti mo wa fe josu na
1: ah
0: ini we ko ko gogo wa santi male
1: ini ro ko emi o
2: se ti wo elo wa
0: so ma pa won eyan re
2: sala ji ti sanwo tanran soro ti yan
1: se fa olopa
2: fun wo ni iwo lo gbejo wa
1: rara yin pe lawyer mi olopa ni kan ni won ti won ju e
0: won ko gboro compensation
2: o ye kan for compensation gbogbo wahala ti o de o si o
0: gbogbo ohun to fi o mo pe won wo si time we nbe yen iru bo se nlo do nbo
1: na mo so fun pe ma de bi so
0: ti ba ta ba le si
2: won tun po o lo fun po
1: eh
2: ah iyen ti se akoba
0: won kan ti won se
2: ijo mo niyan re o ko yo humanity
0: a tun le pe ni assault
2: assault
0: because awon ti ri o to nfa pajanu won ni mo to sele
2: oye won
0: so gbogbo owo ta owo ta won so po
2: ati physical ati emotion re ni won ti da trauma si
0: according to law episode 16 103 chapter
2: 5 barrister
0: 16 30 in Nigerian law accommodation for assault incurable
2: ati battery
0: personal battery and radio
2: to ba ife de ni gugu e ro fi battery si to ro be ni
0: ecomion
2: o fi Nigeria koroju si ko fo kan
0: ti ba ma
1: accommodation
0: accommodation ecomion
1: won fe fami lati
0: in conjunction with assault battery versus versus abuse of humanity
1: si
0: awon lawyer ba be si ni ka
2: ti won tu iwo go mo pe igba wo ni
0: iranyin to gbogbo je so yin o sele ni wa to gbejo
2: he was am file
1: ase ki mo gbebe lodo awon olopa lana ni
0: ah
2: iwo lo bejo je we have a very good case
0: case ni
2: very good case
0: iwo lo bejo yen je
2: a very good case
0: ah
2: a le si pada lawyer re ni o wa pada lo si police station pe iwe ejo te le pade awa ni interest
0: client mi under duress o ma tan pe duress
1: duress
0: ni o fi lo gbe under duress lo fi lo hun o se ejo ma lana
1: o
0: sugbon gba tara bale bale
1: o ti fe sejo
0: pada bayi
2: a ni idi lati se ejo yen
0: so bo se je nu
1: oju oni ti yin
0: be se se fi
2: complain mu
0: aya fi alaji ba le pe o leyin ti won si se nto yo o se
2: to yanju bi won ba ti pe o ejo na mo ni be yan si fi si
1: it wa so fun yin lola
2: tabi
0: tabi
2: kesan owo itan iye boya billion
0: lo gbo igba mi o ni se pelu baba se dana won si
2: ko yo
1: mo ti gbo
0: bo se je
1: ni to so lola ti won ba to ba ti pe mi
0: leyin
1: ke gbo
0: bakan na alaji si akade kunle alaji rabi si akade kunle won ni fun oni nkan kan ana won se
1: awon alaji rabi si na di ade kunle
0: ade kunle ara je ade kunle
2: ade kunle keji ni ade kunle keji
0: yo fun je bo se je nu eje mi o ma lo fun taaro yi wa ma da go mewa ku seju meedogun won pada bo aye ko to ti kase *347*100*2 ash ni o ti igba yen e ma je titi layo akisola to nti sina layo e ku kale
3: Lagilu FM 96.7

0: Aki ku ojuma layo lode yi gbogbo bi se te tin gbo wa ati aye ti edoki iroyin taaro yi to ka yin mo nse la nse ni adua fun Olorun Olodumare wi pe kodakun o ko je ki ose yi ko je ose ayo fun ko wa wa ko koke wa sowo somo sire si adun aye gbogbo ka ma ba won ba laye fowo ti bi ti wu ko mo e ku ojuma e kaabo sori edoki iroyin ode odun bi salaafia lewa bawa na ti wa laaro yi oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan loruko temi nje e kaabo sori edoki iroyin
1: emi na fi asiko iki wa o wi pe ojuma ayo to mo wa loni koni dokun ojuma ekun koni dojumo ofo lase iletumari oni o si san ni kokon wa siri e kaabo sori edoki iroyin lagelu 96.7 fm kigajuki leti mi lanfani lati ma gbo wa siwaju on gbogbo titilayo akinsola o na ni oruko temi e n te so lekan
0: eh won ti kan
1: si ajira sija inde ti pe
0: won ti
1: mu je eh ese kan se won phone ko n ri
0: adi e won olorunkun ejo ni
1: ah won ase won beru ejo ase beru ejo n gbe yin lo ko high court ni high court
0: o ye je bere si mo tu lawe lawe awon akori ti
1: kilo so
0: oko ojo ka awon iweroyin ojojumo ile Nigeria
1: kilo wi
0: ti an gberu laaro yi o loju iweroyin Vanguard lori oro eto idibo apapo 2027 won ni oko ojo ka awon egbe oselu to nti awon oludije ni o ti fagbon muja nigbati o ko awon oludije ti ajo eleto idibo ile yi INEC tebode to di pe won wo ko ti an ti nbe eh ni an ba bere si pe to rara oro yi ogbodo ri be afi ki INEC o so nti sele gan to je pe o ko ta won wa ndi awati lori akosile
1: oro daily possible mi o ti mu akori akoko jade futi aro toni o kini iroyin to so to jaje jade nbe enikan to ti fi igba kan ri je omo elagbimo asofin to lo sa meji ototo sam onuegbo o kesi gbogbo mo lede wa Nigeria e wo pelu bi eto ro aje bo se mu ahan lasiko ta wa yi e ma da le ijoba apapo lori o awon gomina yin ana ne lo re buso tori gbogbo owo apo won ni nlo e ku rara re bo e gbo ninu edoki iroyin fun taaro toni o
0: kainde iroyin eleyi ti mo menu ba lekan lori oro eto idibo 2027 ajo eleto idibo ile yi INEC o lomo ti fi oruko gbogbo awon oludije dupo gomina ni ipinle Oyo ninu eto idibo 2027 lede to si je pe won pe okan nu won ti an fin la pe ninu egbe oselu re Oriyomi Hamzat won pe o ko ti e na mo pada jade laarin awon oludije dupo gomina meedogun ti INEC te jade fun ipinle Oyo
1: so ninu wero yin punch be mo wa o won na won indigbo awon ti won wa pelu atileyin fun are orilede wa Nigeria are Bola Tinubu na ni o ma ti se lalaye wi pe ni bi eto idibo to bo lana won ni won le ta won laya o iya awon eyan ti won se atileyin fun Peter Obi lapa gusu ila orilede wa Nigeria won si se ikilo fun tani nibo ni kilo nlo eyin ko yi ninu edoki iroyin to jade to fun ti aro toni leti lori ofe ati anfani to po gba lati gbo
0: ai dake ku ai wo sun daran eh Atiku Abubakar oludije dupo are labi ase egbe oselu African Democratic Congress ADC totun ti fi igba kan ri je igba keje are nile yi o ti pariwo tantan pe hey edakun egba ni o ajo eleto idibo ohun oni buwodi keko o ma woran se ri yiyan teyan eh awon omo yoruba meji lati lo re mo dari eka meji to se koko ninu ile ise ajo eleto idibo Nigeria INEC eh o tin se afihan re pe ti fe mo gi eran mawo ko awa to ko se je yoruba leyan si awon aye mejeji ti eto idibo si ti de tori olohun ati ko Abubakar pariwo oke se ti aye
1: to akori ayi to tun mu iroyin to lagbara dani lo se lalaye wi pe yiyo owo iranwo kuro lara epo robi o le mu inira wa loni sugba nigba to ba dola e ri pe ijoba apapo orile de wa nigeria to gbegbe seun na lo se daada ju eyin ko yi ta lo soro ta lo so si ninu wa royin di nation to jade fun toni ibe mo ka mo ekun rara re ni ko pe ko jina yi le tun gbo
0: ninu iwe royin vanguard eni ti se alaga apapo fun egbe oselu apc yiwada o soro oni se ri awon agbeyewo eto idibo ile ta won se ti awon si fi se bo lo se ki nkan ri ninu eto idibo 2027 woni o ti se afihan re pe wallahi tinubu ni o jawe olubori ninu eto idibo are 2027
1: ninu we royin daily post akori tabi tun ri nbe lo se lalaye wi pe awon ajo tori si ayika ati agbegbe nipinle eko won ni won ba bo sile epo mobi won ni won si lo re se kini won ni won lo re ti be pa fu ki lo se de ti gbese be fi waye ninu royin fun taaro toni le tun ti gbegbo
0: oro ti jade o lati enu awon iko ti won je alati leyin fun kwakwanso ta mo si kwankwasia won ni lori oro eto edibo gomina ni ipinle kano ko wa won ti so igbese otun ti an fe gbe lori bo se je wi pe oludije dupo gomina labi ase egbe oselu ndc ni ipinle na ajo eleto edibo ti gbe gida leyin wi pe ko leto lati yo si bombo gege bi oludije hey woni igbese ta won o gbe leyin e gbogbo omo orilede nigeria ogbo
1: egbe oselu pdp won mo ti gbe lowoju ajo lomire leto edibo lawa nigeria latari bi awon oru kankan to je oludije dupo labi ase egbe oselu pdp ko se jade ninu oruko ti ajo lomire leto edibo lawa nigeria tun fi sita wi pe e wo o pipipi oruko wole oruko n jade ohun na re won ni kini ajo mu nkan le ni e mo gbo ninu royin ta pe ledoki fun ti aro toni o
0: iroyin mi o tun wa ni inu iwe iroyin the nation eyi tin se lalaye wi pe are bola tinubu oni omo ti fi oko ope re lede papa lori bo se je pe iye owo ti awon omo orilede nigeria na leri igboke gbodu oko transport won pe o dinku o ni iwon ida metadin ni aadorin ninu ogorun 67% ti o si tun jeje wi pe awon nkan itura lagbara eleyi ti o feju keke yo tun waye o fun omo nigeria
1: latari bi ajo olomire leto edibo lawa nigeria bi won se so wi pe awon oruko ko jade eti won se gbe bode laipe yi fun awon kan ti o dupo gomina labe ase egbe oselu pdp ati egbe oselu sdp won ni ile ejo ni o ba won yanju re o won ni awon igbese iwaye nipinle ogun gombe ati oyo ekunrere re e mo gbo ninu royin laaro yi
0: ninu iroyin mi oro kan tun jade o eleyi ti o ni se pelu eyi ti gbogbo okan ojo kan mo orilede nigeria ti an ti nfoju sun papa ibi ti awon eyan ti won ti nke tita riro won pe iye owo ti ara ilu na lori nkan amusagbara eleyi to je pe ina manamana o je yi to se pataki jumbe won ni o ti mu koda bi eni wi pe igbaye gbadun awon omo orilede nigeria kora jaja o won ni se ti bentiro eleyi ti o je epo ti an bu soko ni ka tun ko mo won ni eleyi o se akoba be ni airise se awon eyan lawon ise to je ise to woju laarin ilu won ni eleyun na ti tun jowere pada reyin won ni o se akoba o si mu ki ara o ni awon eyan ti won ori owo hori nile nigeria
1: ori de nigeria mo simi won teti fun awon eyan wa to je mo ori de nigeria to nbe ni south africa won ni awon tutun mi to le ni 100 ni won tun sese kode o pe se se tan lati para so ile de wa nigeria won ni won nowo pa won se tan eyin ko yi iwe royin nigerian tribune lanfani ati ko o di royin e mo gbo ni sise ntele
0: loju iwe kefa the guardian lori edinwo eleyi ti ijoba apapo to pe ki won o ma ta epo fun awon orilede nigeria obi ati falana won di ebi ru ona ti ijoba apapo gbe oro ohun gba pelu bo se je wi pe awon awako ni gbogbo won ti bere si kerora o wi pe ko rorun fa won lati ma ri eku ohun ra bi ijoba bi an se se alaye e won ni kini ohun ororun o tori pe ojo npe oloju kan ni ona ta won gba lati ma ri epo na bu oko
1: ma bi to riri ajo aye re lo ni bi ta wa yi o ma ku ogun lorilede wa Nigeria ko ma ma gba awon orilede ti o samanga lo o won ni ni DR Congo ajo lato ilera lagbaye won ti ni awon eyan ti won ti ko aisan ebola to si ti dagbere faye ipodigbo se won ni won ti le ni egberun merin o ati igba ma ririn are kiri mo joko re sibi to ti lalafia ma lo re koko kuko wa sorilede wa Nigeria o ekurere re iwero Nigerian Tribune na lo tuko e mo gbo this is sentence
0: titi iwo ko yi
1: emi ko yi mo wa bi
0: loju iwe kejo the Guardian ajo Amnesty International won bu enu ate lu oro ka mo fa omode majesin foko ati ki awon ti an je wi pe ojo ori won nbe labe ojo ori ti o fi ye ki won wa nile eko ki won o pe awon olanfani ati lo le eko mo school dropout won ni nti sokun fa ni Nigeria ise ohun osi to ba awon eyan mule bi egbe su o lo fa te iri baba ati ya ti won le majesin bi lowo
1: mu
0: pe mo re le oko baba 70 abi
1: ko lo re fe tori mo ti so fun nigbo ti wa keke
0: pe won ni ti mo bo ni ti mo pe iwo yawo
1: iwo yawo yawo mo si ti so fun pe iwo o ni o fe o Imoku mu lo mu kiri
0: o. Sisi ma mu onje re wa lojoju.
1: Alatenu je ya ko bon fita. Ja lo.
2: Edo ki iroyin. Lagilu FM 96.7.
3: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: mo ti pada sodo re ara lo pe mi pe ki n pada mo sa ti pada sodo re
1: baba emi wa mo ye to wa je o
0: mo se e sa mo ti e won ni eyan mo ma po no ko ganda aboto re o nu baba titi sara re
1: ologun won
0: wa e
1: Olorun,
0: o ti anfe fun mi lowo. E pe won du o.
1: Eh,
0: ki n kawo.
1: Eh, awon jo so pe mo wa waju ni
0: o. Olorun wa je. O ya o ninu iwe iroyin Vanguard. Ibe ni won ti mu iroyin akoko. Eleyi to jade laaro yi. Won pe oko ojo kan awon egbe oselu lorilede Nigeria ati awon oludije ti oko won jade ninu akosile oko eleyi ti ajo eleto edibo orilede Nigeria te jade gege bi eyi ti o je ti keyin saju imurasile eto edibo gege bi o ko awon oludije dupo gomina ati awon oludije ti an fe lo se ele asofin ipinle kokan bi ajo eleto edibo ohun bo ti se fi lede ni an ti bere si mo fon mu bayi ti an fa agbon mu jawo wi pe se ri ibi ti oro de duro bayi o dabi en pe ba won ba wo ara won ran ajo eleto idibo le yi o mo gberu awon gbogbo won ni an fe gbon mu ja pe laye awon oni gba pe o ko awon ojade ka won se a pe be o na ni o se ri nigbati opolopo won ti won o mo soro an kan nu won won wo bi o ko won o se jade laarin awon oruko awon oludije yoku gege bi asise latodo ajo eleto edibo ile yi ti o si ni awon ti bere igbese lati le tete ri o pe awon wa kanama ajo eleto edibo ohun lorun loni ko le je wi pe yo gbe igbese ti o mu ki o ko awon ko wo inu oruko awon ti an je oludije yoku bakan na oni awon mi ninu won jeje wi pe nta won o awon o lo re samulo alakale ofin ni o lati ri pe won da oko awon pada si aarin awon eyan ti an je oludije ohun be ba gbagbe ajo eleto edibo ile yi INEC oni o fi oruko awon ti an je oludije dupo gomina lawon ipinle 28 lede o ati ti awon ti an je oludije ti ile asofin ipinle ni awon ipinle 34 ti nbe ni orilede Nigeria 36 nibi to je wipe won o ti se eto idibo fun eyi ti o waye ni ojo kefa osu keji odun 2027 bakan na oni ajo ohun lori ti koko fi oruko awon oludije ti won o kopa ninu eto idibo ti gomina ti are ni orilede Nigeria lede saju ki o le je wipe gbogbo awon eyan ti won ba dije du ipo kan abo mi won tete lo re yewo pe boya o ko ta won na o jade o gege bi oludije ewe ninu iroyin mi oni iroyin yi lo ti jade o ti se ni alaye pe ajo eleto edibo orilede Nigeria INEC un lo ti fi oruko awon oludije ti yo kopa gege bi oludije dupo gomina ninu eto edibo odun 2027 ni ipinle Oyo lede won pe nise ni ya awon eyan lenu nigbati won pada ri wi pe oruko ekan to je agbon safefe ati oloselu ni Oriyomi Hamzat o wa lara awon oruko oludije to jade won si pe o ko ti e jade o gege bi oludije dupo gomina labi ase egbe oselu Accord laarin awon oludije dupo gomina meedogun gbogbo eleyi ti o ko won jade latodo ajo eleto edibo nigba ti o ma fesi lori oro ohun Hamzat oni o dupe lowo gbogbo awon alatileyin e ati gbogbo awon omo egbe to nti awon ti o je alase egbe ohun fun atileyin isokan ati oniruru igbagbo alagbara eleyi ti an ni ninu e eyi na lo jade o ninu atejade kan eleyi ti eni to je agbenuso re Samuel Ibikunle to fi lede to si n se lalaye pe igbese to waye yi o je eyi ti o je moni gbagbe o to si se pataki papa fun bi awuyewuye bi se n waye lori adupo gomina adupo gomina ninu egbe oselu Accord to si je pe o ko Hamzat n lo pada jade o lori akosile ajo eleto edibo amzat lo wa se apejuwe irin ajo ohun gege bi eyi to je wi pe otayo igbianju ohun lati di gomina o pe eyi lo se afihan re pe ireti nbe o fun awon eyan ati ojo iwaju rere eleti yo mu gbedemuke de ba gogbo won o ko sai so di mimo wi pe isele to sele yi o ti se afihan re pe gogbo awon orisirisi awon awuyewuye tawon eyan gbe kiri ati ba awon eyan bi an se nso pe o seese ko je wi pe ohun o ni le kopa ninu eto edibo gomina eleti o waye lodun 2027 pe gogbo e ti jerodo o ti lo re simi bayi o to si se afihan re wi pe ohun gangan na ti rese wale o laarin awon oludije yoku o wa ro gogbo awon alatileyin re pe ki won wa mo yo ayo poro ki won mo se be fi oro ibaje taku enikeni o pe a o ti iba debi ti a pe opin ti deba gogbo irin ajo yo oni eleyi tun je ibere irin ajo alagbara eleyi to je pe yo gba opolopo awon akitiyan o amza ti wa ro gogbo awon oludije gogbo awon won omo egbe oselu accord ati alatileyin pe ki gogbo won o sera won ni osusu owo ki won o duro ni sokan ki won o si re o wi pe won tun bo fi arajin ninu lilo ri ma fa oju awon oludibo mara ki ko wa won ko si mo so afojusun won ni di oselunu o pe won o pe ki won mura sile lati daabo bo agbara eleyi ti ofin to gbele won lowo ni lana eleyi to ba ijoba wa ara wa mu ati pe ki eyi ko wa je ona ti won gba lati ri gege bi oju ojupona ti aseyori yo fi de
1: enikan to ti fi igba kan ri je omo ilegbimo asofin lewa Nigeria fugba meji ototo Sam Onu Igbo lomo ti ke si amolede wa Nigeria wi pe pelu bi eto orajo orilede se mu hanhan to da be ni wi pe nkan paka so awon gomina yin ni e lo re diromo o owo won ni e ti bere bo ni nkan se paka so o tori owo iranwo ti joba apapo yo kuro nu owo epo robi odo awon gomina ni gbogbo ipinle ti be ni ti puto orilede wa Nigeria ni owo awon nlo o won ni oro ije jade lo lulu lewa ilu Abuja lo pe ose nigbati awon oniroyin ti won lanfani lati takoto ibere sowo si tohun na si ndamo lohun orise ri awon gomina ati nke ti pe bi pe ki won fun awon ijoba ibile laaye lati sise won ati pe owo to ba tin wa tara lati odo ijoba apapo ko je ki ijoba ibile ki won ma gbowo ti won loto ese to je pe odo won na ni gbogbo re nlo gbogbo won wa na ka lebu si arolede wa Nigeria papa julo eto isakoso labi are Bola Tinubu wi pe odo are ni gbogbo nkan ti wo wa eh Sam Onu Igbo ni irogbu ni oni se ri gbogbo awon ipinle tin be ni ti buto orilede wa Nigeria lowo lowo bayi ko si gomina kankan to le bota wi pe owo ta ohun lowo lati fi gbo bukata tin be labele papa julo lowo osu awon osise to sise feyinti oro isi agbe ati be lo lori eto ara je eleyi to wa da be ni po tu fe dagun won wo bi pe kini to le sele o ye ki owo lo tara si odo ijoba ibile ama awon ijoba ipinle won ko o dale lati je ki owo lo tara si odo awon ijoba ibile lo mu ki gbogbo nkan ri bayi o won ni gbogbo igbese ti ijoba apapo lede wa Nigeria wa gbe lati je ki gbogbo nkan kori bo se je kori won ni gbogbo e lawon ijoba ipinle yi na won gomina ti ndari won ni won ma ndambaru re ni won o je kojo ti awon omo lede wa Nigeria won si mo bo se nlo o tori pe ijoba apapo orilede yi ni won toka si yi pe agbara in be lowo won awon na won si lagbara ju ase ti ijoba apapo lede wa Nigeria ba pa na ni won lanfani lati tele amo sa gbogbo n to jo mo owo iranwo ti ijoba apapo orilede wa Nigeria lawon yo ti won si da duro wi pe won ni se mo won ni awon ipinle ni ijoba dari re si wi pe olode mo fi bobu kata lodo awon eyan ti e ndari amo se ni laanu o wi pe awon gomina ti be ni ijoba ipinle lorilede wa Nigeria oto ni bi won dari re si
2: edo ki iroyin lagilu fm 96.7

0: akiyinzeri owo owo imubosu olo
1: nde ko won na wa waju
0: olo o ti da
1: mi gan ni ngote le don pe we fd regular
0: o ti e gba ti e ra
1: igba to mo mo mo obi eyan fd regular si
0: oh my god
1: a pada wa role
0: o ya jere
1: tunde ba fe dasi ni o
0: kokun ibi ati bere
1: ro bo ba dasi so o wa nbe ni
0: you know dey o ti ya ninu iroyin eyi o edo ki iroyin te si waju belenja to kure eyin won pe oludije eleyi ti o fe lo ri soju awon eyan ekun idibo ti Ibadan Northeast ati Ibadan Southeast nile asofin agba keji nile Nigeria labi asia egbe oselu People's Democratic Party PDP honorable Adejoke Adekanbi Akinseye to je omowe oni omo ti se eto pataki kan lojo abameta Saturday to koja nibi ti o ti se agbekale eto ilera ofe fun awon eyan ni ekun idibo to ti fe jade lo re soju won eyi to se apere ibere ipolongo ibo re nigba tin soro nibi eto ohun eleyi to waye ninu gbogan ile eko ta mo si Goodswill Secondary School to wa ni Adekile oni honorable Akinseye Adekanbi ti so di mimo wi pe eto to nse na o lo nse pelu afojusun lati ri pe oun da ibukun eleyi ti oun na ri gba pada fun awon eyan ekun idibo oun pelu afikun oro wi pe oun ti wule ni itara nipa eto ohun lateyin wa tele ori be lo si je eni to je wi pe o sunmo gbogbo awon eyan ohun ni ekun eleyi to njade lati soju won ohun tele ori o wa se pataki fun lati ri wi pe gbogbo to ba ni se pelu igbaye gbadun awon eyan ohun na mojuto ori n to fanu to na se dasi o se lalaye si waju si wi pe okiti eleyi to n ta yi nko ni akota obo ohun o pe ki se igba koko to n o bere si mo rin ru irin ajo eleyi to rin yi re oni ohun ti se opolopo ise fun awon eyan ni ekun idibo na lateyin wa pelu afikun oro wi pe ohun ti se opolopo awon eto eleyi ti o fi owo kan igbaye gbadun awon eyan lele kanka laarin awujo oludije dupo labi ase egbe oselu PDP ohun ko sai so di mimo po n wa gboriyin pe ni to je oludije dupo gomina labi ase egbe oselu PDP ni ipinle Oyo amofin Gbolarumi Hazim fun bo se je wi pe o fi aye sile fun awon obirin lati le lenu ninu oselu ko fowo ro obirin seyin ko pe ti won bawo ni oni o fa won laaye lati se aseyori pelu afikun wi pe asiko ti to fun egbe oselu PDP ni ipinle Oyo lati dide bo si ipo asiwaju re ko si di wi pe o duo ni ipo go eleyi ti aye ti mama lati eyin wa Akinseye Adekanbi ko sai se ni alaye o de ohun ti wa ngbe igbese bayi lati tesiwaju ninu mimo ran awon eyan ohun lowo ko o si ri pe ohun se eto ironi lagbara eleyi to duro ore to buyari fun awon odo lati le je pe awon na o dide goke agba gege bi awon akin egbe won yoku lawujo agbaye ninu oro eleyi to ohun na so nibi eto ohun eni ti se alaga egbe oselu PDP ni ipinle Oyo Ojogbon Abdulrahman Akinoso oni o se apejuwe eto ilera ofe ohun gege bi ona eleyi to da lati bere irin ajo ifikun lukun pelu awon eyan ni ekun idibo na bakan na oni opolopo ninu awon ti won je anfani eto ilera ofe ohun ninu eyi ta ti ri Abileko Mulika Tadeleke Abileko Kafayat Sikiru ati Ogbeni Musiliu Ona Lapo ni won ti se apejuwe honorable Adejoke Adekanbi Akinseye gege bi enire

0: Oyo ti a nibi ta wa yi ipade alagbara awun ni won ni yo bere ni dede agogo mewa lo ro kutu wa won si kesi gbogbo awon ti oro kan lori ati leyin fun Sarafadin Ali wipe ki gbogbo won lati peju pese o lori oro itesiwaju oro oselu saju eto edibo gbogbogbo ti o waye lodun 2027 lara awon ti o je jade nibi ipade ohun ni won so pe yo ni ati leyin to gbongbon ati lati ku awon eyan jo fun alisoji mandate 2027 gbogbo awon eyan ti won si lanfani ati sise papo pelu won lese kuku ni won reti nibi ipade ohun eleyi ti kaluku won ti mo lati je ki oro oselu ijoba ibile egbeda ko tubo ri re daada si o na ni won se npe won o wi pe ati leyin e ti kaluku won ti nawo won soke pe awon fe se fun oludije labi asi egbe oselu APC dupo gomina ni ipinle Oyo barrister Sarafadin Abiodun Ali won lo ti ran mo de odo tawon na ni joba ibile egbeda awon osi gbodo fe wo laro lati bo woran ise ti bere o ti bere na nu ni o won ni gbogbo awon patapata na ni awon si ti setan lori eto idibo to nbo lona bi pe oludije awon to nti eni ti o duro gaga bi igba keji re adesoji adedeji fun eto idibo lodun 2027 la won se so pe ki ipade o bere ni common kia lati ri daju pe ese awon ri ese wale nidi ipolongo ibo lati odo tawon lori bi ti awon fi ese awon le ti awon si so pe awon o le yese tori gbogbo atileyi to gbongbon to ni tumo la won ti se to o lati se fun awon mejeji eleyi ti won lo re soju awon nibi eto idibo to bo lona labi ase egbe oselu APC yen ni ipinle Oyo lodun 2027 to si do pe awon ti ni ladua ti awon si nse ni gbogbo igba ta won si ni igbagbo pe olorun o gbadura awon eti yo mu ki barrister Sarafadin Abiodun Ali to nti gba keji re adesoji adedeji ki won wo ile ijoba ni ipinle Oyo leyin eto idibo to bo lona lodun 2027 won lo wa se pataki o se koko o ki gbogbo awon ti won se atileyin patapata ni ijoba ibile egbeda ki won gbiyanju lati ri pe won peju pese sibi ipade ohun o ti o waye ni ojo ru Wednesday ojo kerila osu kewa odun 2026 ni Sakios Adewumi Adeyemi Memorial Anglican Church Alakia NEPA office Ibadan ni ipinle Oyo ni dede agogo mewa won ni kosi Africa time iye ago tawon dahun na ni kikaluku ki won ti gbiyanju lati mura pe awon o wa sibi ipade ohun o be nikan ba si ti nbo ko lanfani gbiyanju lati mu elomi idani tori ka nikan po won ni ye bayi ni ye ni o lori oro eto edibo to bo lona lodun 2027 won lawon na ti duro o nijoba ibile egbeda lati ri pe gbogbo nta won ba da wole lasiko yi o sese lori ise ti won gbe dani lati wo ese kuku ati korokondu fun ati pologo ibo fun awon eyan lori ani ti awon gbe dani to nse o ati lati salaye fun won lekun rere lori eto idibo odun 2027 eti egbe oselu APC ti fakale wi pe awon ti o soju awon re o nibi eto idibo ohun ta won si ni gbagbo pe gbogbo awon eyan awon ti won ti fakale labi ase egbe oselu APC na ni o jawe olubori nibi eto idibo ohun
1: e je ki a mo jise yi ba se fe mo lo titi ko se mo je
0: o se pataki
1: o je o se koko gan Alhaji Murita Lalabi Iponriku ti won je alaga Sahara Depot ni apata ni badan labe eni to je alaga to je alamojuto fun oro eto abo lapapo ninu egbe Nopeng ati ti won tun se alaga fun egbe PTD ni ekun ti Eko Alhaji Adegun Said Gbolahan won ki eni ti se alare apapo fun egbe Nopeng ni orilede Nigeria otunba Omowe Salimon Akanni Oladiti fun ti ayeye ojo bi won ile ti won se lojo Saturday to koja ojo kewa osu kewa odun 2026 won se ni adua wipe ki e ma dagba ninu ola ninu itesiwaju ilera ati awon nkan re gbogbo
0: ire
1: yin ko ni din yin o
0: be
1: ni o mo po si
0: lo mo po si alekun ni alekun
1: gbogbo wa na ni kan ni lagelu efe
0: awa
1: na wa nkiyin baba wi pe ke po lore ki
0: bosun na ni ohun na fe bosun na ni ede gbe mi
1: e be ni bosun ohun na pe loruko ohun ati mo le bi
0: ohun na
1: ohun na nkiyin lase lowo olohun ire gbogbo ti ojo owo nri ohun na le mo ri ni gbogbo gba
0: to ko je bi ta ri mo futi aro to ni lori edo ki royin be ba gbadun re tun ja darapo to ba di ni ago mechila losan toni o lori gurugbe iroyin titi wa di igba na titi la yo akinsola loruko temi o e ma yase
1: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko temi nje ire atayo nla tun fi pade odigba o

0: febe lo ni lagelu FM ni ke ma gbo
1: Erikan mi gbogbo wa la loro eri idi ni wipe oh my god oruko mi ni ade oti debora asoju ilese Kingsland Heritage International Company to wa ni ile marun ni Ibadan ready made la nta ni ilese wa o ready made ti o gani lara fun awon alara tuta ni kan soso ni ana atabeli omode ni 230,000 that is to say wipe to ba ti mo up and down kan 2003 sugbon lowo lowo yi a fe dupe lowo gbogbo eyin oni bara wa ni ilu Ibadan oyinbo ni ka yo 30,000 naira plus fun yin lori odidi beeli kan so to ba ti wa si Kingsland ni isin wo mi wa gbe beeli aso 100 pieces up and down ni o ball gown ni o polo T-shirt, round neck, tomade, up and down, ati bebe lo. Lo wane no beli omade yi, 100 pieces. Oje 199,000 naira. That is to say, up and down kan je 1,990. So feni kan, ko so feni kan, pe sales iti bere, promo ti bere. Ni Ibadan, ni Kingsland, ibi tati ta ready made, ti o common, ready made, ti o gani lara, ni 1,990. 100 pieces originally share shomode full currency ati odun o je 199,000 naira so tungbo sori bagging jin ta se ja lowo lowo e eyo kan je 7500 naira 7500 naira o soro gbagbo unisex bagging jeans to ba ti wa gbe bondu kan o je 750,000 naira ki la tun so lori awon aso ladies oh sori lowo lowo ladies mix tanta ni 280,000 naira ati ja 80 danu 200,000 naira ni aso obirin ni ladies assorted mix to wa lodo wa o ma ba padam o ma ba boyfriend jean o ma ba gown loni ranran o ma ba crop top ati be be lo loni ranran aso to se logba lo baba nbe sori to ba ti mu eyo kan pan down lo mu ni boyfriend jean lo mu ni eyo kan ti di 2000 naira o 100 pieces to wa ninu belly e o je 200,000 naira aso won okunrin ta ma pe di members ninu late material vintage shirt tematiri baggy jeans tematiri straight jeans tematiri crazy jeans elo ni mo ta lodo mi egbo mi o ma ba polo o ma ba t-shirt o ma ba baggy jean o ma ba straight jean o ma ba packing shirt o ma ba vintage shirt lo ni ran sori to ba ti mu eyo kan be o je 3800 apapo re ninu 100 pieces to ma ja ninu belly o je 380,000 naira bakan na ani bata white lowo lowo ati tun ja clearance o ti e lowo belly o se wa gbe aso tuntun eyi ti a pe ni clearance bill sori to ba ti de badan wo ba ti gbe clearance bill kan o je 135,000 naira lo didi aso 100 lo ma ba ninu clearance bill yen ma gbagbe o a ki tokirika aso wa o stay ni o a de ki ko tokirika ibi kibi to ba ti mbo Ibadan lo wa ni iwo to wa loyo osogbo ati bebe lo wo moto ma bo ni ilu Ibadan to ba ti de iwo road bole so wo moto ile marun abi ko fe serin osege complex ni opposite ile merun ni be la wa pe si number yi 090 58 53 79 86 090 58 53 79 86 090 58 53 79 86 ati 090 49 216 03 090 49 216 03 090 49 216 03 magbagbe o sori aso to nbo wara aso odun Christmas ati aso party fun odun tutun to nbo yi fun ipari odun o lo nbo wara o la ja lowo lowo o soro o gbagbo sugbon ma bo wa foju re gan ni wa dupe lowo Olorun alawa le ri kan
2: ere lo ni gbo ẹfọn ló lọdọ aláǹtakùn ló ní poro owó pátákó kìí ṣe gbé páálí tó bá jẹ ti àṣà tàbí dè lágelu 96.7 fm kórópe tàn yẹbẹ kùlala òkè tí wá ga jàwọ òkè kan lọ nílẹ yìí.
3: Ojú ọjà àpamọ́ owó àtàjèrè ọjà.

0: ẹni yẹn gbọ́ pé fóònù ẹ̀ ń ríngì ó àwò pé máa ń bá padà débẹ̀ ń bá rí miss kan máa pẹ́ni yẹn padà wọ́n wá sọ jí ń gbà pé wọ́n mọ̀ sọ pé wọ́n ti pè lákọ̀ọ́kọ́ kò gbé àbí òun ní ọ́ pè ní wàhálà another 50,000 naira rè 070 rè 4465 ló parí ẹ̀ 4465
1: Your call cannot be completed at the
0: moment. I'm sorry, ma laye re. Laye laye re. Don't ever tell me sorry again. Man to pe. You can imagine. Why telling me sorry? But I'm going to connect. I'm sorry for what now. What that be? What that be? And you know, I'm going to call. I'm just sorry for your sema yin la o.
1: The customer you're calling
0: Certainly.
1: Is not answering.
0: Say gba to ti fun lo ro mi so. I'm sorry lo so lekan. O tun so mini se gbe customer ti mo n tori re ja si. O pick call. Certainly bayi ni sin o. Ba n tun pe. Certainly gbe ti je e fe je koro re ose mo mi lara. Eja e gbe yi. Yo tun se ibo mi ni sin. Loni ojo aje asi le ma je ri beyen
1: the customer you're calling is not answering
0: se ri pe fun loro se ri pe ti jo jare mi bayi gbogbo oja ti mo ja tori eni to ni number yen babu loja si won ti je ko jere oro lara mi lady ti ma nso yin bo yen ti jere oro lara mi eja kila abe se a delete e ni awon ero po ti omo yi o ti e je n widele to ti e fi delete en ti e mo so fun omo to wa nbi won gbo nkankan delete ya si won lowo bi ka si nkan won ti delete e o won de ti se mi imi ti won se 080 lo bere o pari pelu 8582 ẹ̀yin náà ẹ gbé e orí 50k yìí mà fẹ́ lè kẹ́
1: the customer you're calling is not
0: ẹ ti rí báyìí nísìn yín wà ń fi mí dára yín fi mí kọ́ èèbò ń sísọ ẹ ti rí ń tẹ́ dálẹ̀ bá ń tún pè ẹjọ́ tiẹ̀ kìí mà sẹ́jọ́ yẹn tiẹ̀ kọ́ àwọn tí ò gbé kọ́ ni
2: ẹ káàárọ̀ sir
0: orúkọ yín àtàdúgbò tẹ wáyé sà.
2: Èmi ọmọ yín náà mọ̀ ní òkè jíde kamínú ni o.
0: Mbọ́ mo ṣe bọ́ọ̀lẹ́wájọ́mọ̀ mi. Àbọ̀ máa gba lẹ́fẹ̀ẹ́ sọ.
2: Èmi omikra yín náà ni ọ̀gá.
0: Omikra tó jẹ ní sọ́sẹ̀ tó kọjá kọ yìí.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Kamínú.
2: Bẹ́ẹ̀ni
0: Kamínú kọ̀ǹpó. Yúé gègé rẹ.
2: Ọ̀gá mi èmi náà ni.
0: Nbọ̀lẹ̀ tún wà báyìí nísìn.
2: Mo wà ní ṣáàjì olókùn mẹ́ta.
0: Ṣé ẹ tún gbèrò ni?
2: Mo kún gbèrò náà ni ọ̀gá mi.
0: Ṣèrò tún wà nù mọ́tò báyìí.
2: Ok, àṣérò ń bẹ̀, mo fẹ́ lọ gbèrò yẹn, mo fẹ́ lọ kó tàlẹ́ǹtì lọ́lọ́run ṣùgbọ́n.
0: Ọ̀dà kò sí wàhálà. Congratulations, ẹ tún ti jẹ 50,000 naira. Ọ̀dà o, ẹ máa rọra ẹ yáṣẹ́ o.
2: Ọ̀dà.
0: Kamínú kọ̀ǹpó tún ti jẹ́. Owó rẹ̀ ràn ni. Ẹjẹ́ lọ sórí 100,000 naira. 080 leléyìí 2830 lọ parí ẹ̀. 100,000 naira. Ta lọ́wọ́ à ń bẹ̀. Hello.
3: Hello.
0: Akojú mama.
3: Yes, sir.
0: Ṣé dáàdì ilé kan ti kúrò ńlé ni?
3: Ṣé sir.
0: Dáàdì ilé kan ti kúrò ńlé.
3: A ní sọ̀rọ̀.
0: Ọ̀rẹ́ wọn ni.
3: Dáàdì ilé kan, wọ́n gbẹ̀mbà rẹ̀ pé.
0: Ṣékèṣe mọ́mi ilé kan nìyẹn.
3: Rárá o.
0: Kí lórúkọ ẹni tí mò ń bá sọ̀rọ̀. Any kind of me number? Hello?
4: Hello?
0: Any kind of me number?
4: Yes, I'm a millionaire.
0: Cash, hello, for me number, I'm one baking bee.
4: Okay, I'm a millionaire.
0: I just run number ni any.
4: Hello, sir.
0: No, money run number ni e gbe boya e court e run number ni.
4: Ah, e ma court e.
0: Kini ki ma court? Te so pe run number mo pe nisin.
4: Ah, e ma binu.
0: Binu pe kini? Seyin mo fe pe ni.
4: Ah, e ma binu.
0: Seyin mo fe pe ni.
4: Emi le fa pe o.
0: Ta lo so fun yin be.
4: Eh,
0: ma be le ni run number mo pe nisin te so nisin.
4: Enbe ni mo ni le kan ni.
0: En ta bi abi nti kasi e pe fun mi ni.
4: Okay,
0: okay. Seyin wa ni ni.
4: Emi ni o.
0: Ah. E si paro iya ileyin si te ni run number ni.
4: Ah, e ka fun ni da mo.
0: Wala. Oko. O ko yin gba yen.
4: O ko mi ni Katari rai mu.
0: Lati adugo le wa yi.
4: Lati ilu Seyin Itomai.
0: Icheyin oro.
4: Beni.
0: Omo ebe di moko.
4: Beni.
0: Hmm. Oda. O si wahala. Ilu awon ore mi kanu Semiu. Semiu Tilo. Afa Semiu. Omo Seyin ni iran fe gun mi gaga bayi. In si boju eje njo kan. Igba wo le tin play cash e?
4: That last month.
0: Se ti Jerry.
4: Ti Jerry o.
0: Eh Jerry.
4: Beni.
0: Sugbon gbianju pe yo da.
4: Pa gbianju re o.
0: Oda. Ah mommy wa congratulations 100,000 naira leje.
4: Ah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mm, congratulations. Won pe yin o, customer care ma pe yin laipe, won de bere awon details kokan lowo yin lati mo bo yin se ma da count yin.
4: Okay,
0: o se je niyan. E ja tesi waju. Ka 100,000 naira mi. Number 4. Winner number 4 la wa yi. Winner number 4. 080 lo bere. 3735 lo pari e. 40 winner ni e. E ja wo 40 winner ni e. 100k.
5: Hello, all of you on that.
0: Hey, omo oro mi. How far now?
5: I'm about you.
0: Oh yeah, let's go there.
5: I'm about you.
0: Kina tun song buru bayi, kina tun so bayi.
5: Ma cash e lo ni mo.
0: Idan so na ni e ko soro meji ma cash e lo na ni. Everybody is jassy.
5: Benny.
0: And big boy. Oh yeah. Orugo yin adaduwo de wa yi.
5: Ati ko mi kazin duruko mi lati Ogunpa.
0: Ogunpa gangan.
5: Benny baba.
0: Igba wo la tin try cash e?
5: Ajo bere ni.
0: Awa e ti je dada nti yin.
5: Ah, mi ti je.
0: Eh, Jerry.
5: Mo lo lo ngbo. Jerry.
0: Ah, oya. 100,000 naira wo kan laaro yi. Oya.
5: Ah, Oluwa se.
0: Even the key work and laaro yen
5: yi.
0: Bo se je mi. Congratulations. Congratulations, alhamdulillah. So, customer care ma pe yin laipe, won a beere details yin. Bo se je mi. All right. Mm. Iyan na to ti lo be yen. Kasim. O ti gbowo lo. Winner number 5. 150,000 naira. 070 lo bere re. O pari si 0514. 0514 150k.
6: Hello.
0: Ekaro.
6: Hello.
0: Ekaro.
6: Ekaro.
0: Gba te mo pe ma pe ke to de shop ki le ni kin tete ma bo fun. Ah. Mami Daya. Ah. Any galoma for me number yin.
6: Rose number let me say.
0: Ah, ki lo ruko en ti mo n ba soro. O binodan. Ba ntun pe. Obino da.
1: Customer is currently not reachable.
0: Van Tuki. Network kini. Omo ti e lo binu pa phone. Wala. Hello ma.
7: Hello.
0: E ma binu gan o kile de sare ko ti e.
7: Si
0: men ton pa ni. Eh ba de ni suru die. E de ti sare ko ti e ju. Eh? Se ma gbe yin le sare de bi enikan lo fun mi number yin. Se ngbo.
7: Ba
0: ni. Eh eh. Eh nto yan ke bere ni e. Emi na o ge se pe mi na ni number yin lowo tele ni yan lo fun mi. Eni yan je cash e. Say money. Say money.
7: Say I'm working so.
0: Etin bombo.
7: Kala working so.
0: Etin bom. Eh, tari.
7: Mi tari akeni.
0: Eh, igba wo letin bom.
7: Ati last year working so.
0: Kilo wa tafa de bi tala aro yi.
7: Mi
0: I can try it in the world.
7: You can be 8 now, right?
0: Okay, I'm going to program Top Striker.
7: Yeah,
0: then. You can try it.
7: Then.
0: What are you going to do with it? What
7: are
0: you going to do with it? I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to
7: Yes, sir.
0: Yeah, ma pe follow so if kodo tun ma fo ko gede go pe.
7: Ben sir.
0: Eh. Auntie follow so congratulations. Sir. 150,000 naira le je laaro yi. Congratulations, congratulations. So, won ma pe yin o, customer care ma pe yin o, se gbo. Se ngbo mi. Auntie follow so. Won ma pe yin won bere account details yin se ngbo bo se je niyan o tori be se je yen enikan runjurun mu nbi ko se kawa ko kawa eyin le je so won pe yin bo se je nu enikan ba so gbo un babo roko ko won runjurun mu kilo kan ru awa yi e je wo 200,000 naira 200,000 naira bayi 070 ati n tati pe awon oje bo lo se wa kan ta wa kilo kan ka se 8318 lo pari e 200k 8318 kilo kan ka se pe nikan tin pa tin tati
8: hello
0: hello
8: ah
0: lo sele
8: e ka ro
0: ago ojumo wa fana
8: o wa mo wa
0: ah n bo le wa e okay, ah, lo fa ga o kilo sele nbe yen kilo sele nbe yen bayi
8: eh awon ko ayo na ni ayo na sele
0: eh ayo na la ma ma ri o
8: on je ji ba mi on je ji
0: agani akiyin na ni o eyin ti a
8: mo wa pelu yin baba mi wa pelu
0: yin na kan akiyin na ni o da bo
8: ah em ko mo da baba yen mo wa pelu yin
0: ni bo le ti wa pelu mi
8: Owo de academy. Cash here na mi.
0: Cash kini?
8: Cash here.
0: Ah. Se play cash here ni.
8: Ben mo play re.
0: Igba wo le tin play re. E wa lori eto pelu me ngbo mi lowo.
8: O ngbo mi lowo lowo.
0: Ma wo man yi oruko yin kikun.
8: Samson Lajide Olajide.
0: Se yin le pakini uni.
8: Ah,
0: e
8: mo
0: me na bo parking mo se okay e mo ade bi e pa si
8: parking
0: baba mi se ti je ka se ri
8: eh je ri bo se part last year
0: oda congratulations je la aro 200,000 naira le si je
8: ah mo ti ra lu gba
0: e ri gba e ri gba e ri gba
8: baba mi
0: e ri gba congratulations congratulations tori pe ri lent ni tori pe ri lent yo wa yo wa lojo kan yo wa bo se je nu won ma pe yin laipe yin won bere account details yin eh o se je nu ba mi de so yo mo to so ti wa pelu mi o eh eh ma lo ma wo pe abi abi won rogo kan eh eh e ja lo sori 250,000 naira anfa pa janu eh yen ni ka se a play laare oje ki ba lo kan ru awai 250,000 naira 090 lo bere re 0502 lo pari e ka se o buru ju ajan no loju kan lo.
9: Hello, sir.
0: Hello, ma.
9: Hello, sir.
0: Mami, Buki.
9: When Buki call on sir, sir.
0: Ah, tawa lele.
9: Munda yin lo lo, sir. Kashi, sir.
0: Ah. To, orodi so rare. Auntie la wengba wa lo wo lo wo. Kama wule pranki. Kama pranki a wang rara. Oruko yin gba na o oruko yin o
9: ah en olohun mo ni se
0: awon ma o ye mi o ye mi o ye mi o ye mi na gbe ni olohun mo adugbo wo le ni olohun mo za wa
9: ah
0: airport le ni olohun mo ti ye mi eni eleni ko to di pe won mo wa gbe bugada wa bo na pe ya lagbaje da pe ya mi ni ye bayi igba wo le tin play cashe
9: ah o ti pa sa
0: se ti jeri. Hey, Jerry, Oda. Congratulations, hey, congratulations. 250,000 naira leje. 250,000 naira. Eh, ya. Eni Olorun mo, won pe yin laipe yi o. Se gbo congratulations. Oda bo. Eje. Wala. Eni eleni ba mi aku ojumo o.
10: Emi. Aku dede.
0: Yes sir.
10: Aku. Abi ro ko lo fofo re mi.
0: Abi
11: ti sode lo de ti sobo na nbo. Oju lo nkan yin.
10: Kin la.
0: A lo ba yin fa wahala ba yin.
10: Abi.
0: Ki lo fa ja bayi.
10: Asadua fun Asadua nsa mi.
0: Ah ah. Ese a take care personal ki
11: lo se. No mi take care personal.
10: Aro lo fofo re mi se.
11: Aro
10: eto ti lo ni.
11: Isuku si ni gbete gan.
0: Kosani o pa yin fa.
11: Kilode eyan meta njeun lo en kan da o ma run be oni mo po ori se kan pe en kan ta o ti mo ko no nba wi
0: o do ori yin si wa to
10: olohun olohun won bi se ase gbo bukata eda
0: beni beni beni
10: e di wa ma sare
0: eh beni
10: e fe za de ki e do be ki ori idoko o nta sin
11: ko gba gira gira.
10: Ah, ara o ko gba gidi.
11: Olorun si eyan le ba eyan le lo stiarin mo Olorun lowo.
10: Ohun ta sin ye.
11: Ale eyan le lo stiarin mo Olorun lowo.
10: Eh.
11: Olorun ti lo stiarin mo lowo.
10: Olorun o se seju si o baba o. Olorun o se seju si.
0: Arabi ti wu omo.
10: Bo wale o so fe nikan le e kan pe owura re ran.
0: Bẹẹni pe kon mo wo re ran.
10: Pe ko wo re oni ko wo re ran ohun ta sin yen na ni ko wo re ran. Abun ro ko se n wo ra yin ran ni.
11: Ma gbọ won ni bi ajanaku n lo lo n wo. Erin oni orun ayika. Ka sa ja fo ja fo.
0: Okay baba oni roko Mr. Erin e je ma lo futa ro yi. Mr. Ajanaku baba oni roko won ti soro won ti yan won ti pabi won ti ya bidun. Ba mi de so yo mo to so ma gbe inde be ibi aye n lo. Ko se ni kankan to ye o. So Mr. Ajanaku baba oni roko e n gba ba. Abi ki le pe.
11: O na ni mo
0: so. Ere gbogbodo so. Emi ati yo ma pade losun.
10: E soro agbon la ro yi.
0: E ku gan.
12: Lagilu FM 96.7.

0: best divine opportunities.
1: Sisi gbagada gbagada gbagada ile lekun ile sa gbofinro lojo kojo gbagada gbagada ni lekun ile ewosan nigba kugba awa ti so kokoro yara akede ipolowo oja sonu ni lagelu fm ni badan gbagada ni lekun wa si ile gbogbo aye lo gba o polowo oja ko sekede gbogbo to ba fe ni lagelu 96.7 fm felele badan
2: oro re ojo wa si ma ta ni wete wete
3: Kara o jipe pe ninu ekurere alaafia nikan le da village aseyori nipa afojusun e laye o lo gba oke fi sagbekale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi ilera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin koge koge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruuru irin sa igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi ta isofise buba lareda mu alara pe online mo ni san mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kunrin o ma le tapai kara mo gbon riri oju tin wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo ni san mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 Boba nshi obi ojojo Alara pi online ma onisan mesan ni okasi
4: Lagelu FM 96.7

0: kojumari bi mo pe njong
1: nisi o kojumari bi gbogbo ara logun e o
0: ese ni won pe njong bi gba ta ba so pe bi pelebe lati mo le je
1: ah ale jo ba de yo mo dori e je
0: e se to gba yan o ye ko gba bo baba wo le kuku so tenu e nisi de dikile su de gan to bi wa Esu sa ti gbagboro kan kaluku ni tiran mesu ore baba wo le salaye ngbo owo ba
2: eyan lo ni sonu aja nke loko won o ninu ile
3: dada loruko e gbo un soke
4: dada loruko
3: dada kini
4: dada adeleye
3: adeleye omo wa omo boni
4: omo ijebu
3: omo ijebu ni boni ijebu
4: awa
3: ijebu omodun melo ni bayi e gbo soke ma gba tin yo
4: 42 years
3: ba eh
4: 42 years
3: ba 42 years le ba bayi ise wo le nse
4: ise ranse
3: ise ranse ni bo le ise ranse ranse ruru ise ranse o
4: prophet
3: prophet kini
4: adeleye
3: prophet adeleye ni bo le tin se
4: efo
3: le tin se prophet yin
4: be ni
3: o odun kele le tin se prophet yi
4: ati bi abi guest wa sika
3: tochi ki loruko tochi egbo soke ki loruko tochi
4: sanness
3: eh
4: sanness
3: ki loruko e
4: ijo gba layo
3: eh
4: ijo gba layo
3: ogba layo awon mo ojo yin wo lo le lo isuba ba le hin mo ojo si se opo awon to bi melo
4: awon fi be opo opo na
3: awon to bi melo te ni ninu jo
4: I want to be 20 sharp.
3: 20. Then in New York. Ah. Kilo wa fa ti e fun omo odun yi omo kekere yi loyun
4: baba iya ni na le na
3: eh
4: o iya ni na le na tori family bi family ni ni ti won si do je
3: bi family he je kilo iya ni lenu nbe enu iya ni lenu
4: iya mi lenu

mokinyi o atoko eto e ku ohun lataro olorun a ma fun yin se gbogbo eyin ta awon ti ejo nsetu na o ki eyin na e dakun kokan lo nsele ninu igbesi aye mi bayi imoran ni mo fe lati odo awon ojogbon tori pe mo nru oro yi titi ko ma ye mi ah obinrin ah obinrin ah o gbedi fun yin o eyin iya mi se bobinrin na lo bi mi lomo mo lobinrin legbon mo ni laburo sugbon en to sele si mi o je keru olorun ba mi mo mo pe ni toto o eru kan lo ma nje ka bu igba eru sugbon ki lo de o ti se igbeyawo bayi odun yin na lo pe odun kokanla mo n sise ni ile ise to loruko sugbon mi o ni daruko ile ise na olorun de bless mi gan mo fe yawo yawo mi ni fe mi gan emi na ni fe yawo mi debi pe ko si mi le je ki era ko rin yawo mi olorun tun fi omo meta o fi saarin wa kini mo tun fe ko olorun se to olorun o se fun mi laaro losan lale mo ma dupe lowo olorun ni iyawo mi sise o sugbon titi di bi mo se wa yi mi o moye to ngba oko ti o ba toko ni o ma wa die lo ni iyawo o ngba losu mo nse ojuse mi gan se idile re ni ki n so fun ni e moye nkan ti mo ti se fun won o wa sele pe nibi ise ti mo wa omokunrin kan wa ta jo nsise omokunrin yi lo wa salaye pe iyawo ohun o n hu awon wa kan mo de pe mo ba soro iwo na bayi bayi bayi ni ko ri pe o n se fun iyawo o ba ni rara gbogbo obinrin won da dadi won ti se fun egbon ri won ti se fun lagbaja ri owo trust obinrin kankan ah mo ba ni we ti wo ba ti e trust obinrin emi trust iyawo temi e ma tanra yin dadi igba si iyawo yin ba se fun yin le to ma mo ah oro yi o se mi bakan bakan oga ni mo je nibi ise o wa di asiko kan awata ajoje management a lo fun seminar kan o da lori ihuwa si eda ninu ile nibi ise mi o mo bi mo se fe explain ni sha asa ni awon ti won ba wa soro lori sirisi kaluku kan so experience e obirin kan wa lara awon ti won ba wa soro to so pe igba ti eyan o ba ni nkan leyan to ma mo ru wa ti oko tabi iyawo to lehu pe awon obirin kan wa te ba ni te de nfi sile won ma gbe yin gege bi olorun sugbon to ba di asiko kan to da wi pe nkan safere igba yen le to ma mo iru iwa ti won ko si yin tabi iha ti won ko si yin mi o ma mo nkan to sele nigba ti mo gbọ oro yi mo bere si ni ronu pe se o to ni obirin yi so papa to se pe obirin ni ohun na aboko on wi awa wi ni ah ore mi kan wa wa ta close gan nibi ise kan na la jo wa mo ba ko oro yi mo ko da sile ore mi yi ilu oyinbo ni iyawo atawon omo e wa so jaye jaye kan ni lo wa ni ore ohun o le tan mi o ohun ti mo awon obinrin tipẹtipẹ o pe se bi mo mo pe ilu oyinbo ni iyawo ohun atawon omo onibe ni tori pe kini ohun nife awon omo ngan ohun o si mo iwa wo ni iyawo ohun lewu tori e lo n se da won sibe ni ibi ise wa awa ta ba je oga a ma n gba leave ọsẹ mẹfa ṣùgbọ́n wọ́n fi àyè kan sílẹ̀ ìyẹn ni wípé tí ẹ bá fẹ́ gba leave ní ọdún yẹn ẹ lè gbé sí ọdún méjì ẹ lè gbé sí ọdún mẹ́ta ẹ lè gbé sí ọdún mẹ́rin àtìgbà yìí mo sì àwọn leave mi accumulative ni mo ń fi sí ó ti tó bí ọdún mẹ́fà báyìí nǹkan tí mo plan ni pé tí àwọn ọmọ bá gba long vacation mo fẹ́ kó ìyàwó mi àti àwọn ọmọ mi lọ sí ìlú òyìnbó nǹkan tó wà lọ́kàn mi nìyẹn ṣùgbọ́n mi jẹ́ kí ìyàwó mi mọ̀ ó ń gan ò mọ̀ pé mi ò gba leave
afi mu wa ro pe oda na mu fe tesi yawo mi ore mi nikan lo mo atawon die ni bi ise mo ti wa ko letter lati inu osu keji pe to ba di asiku bye bye bye o mo fe ki mo fe gba leave me won si gba si mi ni enu odidi osu mefa ati o le ose meji ni leave me lo bo si ngba na emi o so fun iyawo mi o sugbon lootu mo kan wa sare dede lojo yin ni n ba so fun pe won ti da mi duro ni enu ise ah iyawo mi ni e kilode ni ko ye mi o o ba mi kedun o se gbogbo e a nyi mo mi o lo bi ise mo iyawo mi a ma bere pe ha ki lo sele se mo kowo je ni mo ni bawo ni mo se ma kowo je so ti mo ba te bere re lowo e se iwo to je iyawo mi o le trust mi ha ni ko ri be sugbon lati gba yin number 1 owo ti mo ma send si account e every month 300,000 ni mo stop e sugbon tin ba lo ita ma ra nkan bo ma se gbogbo e ati gba ti mi o ti send owo yi mo ni wa yawo mi ti change gbogbogba anidigba mo wa pepe wa se bi wo obirin yin si se ati gba ton si si se se mo bere kobo lowo e ah time yi na ba mi mo si ah oni rara o eh kini kan se o ah kilode igba wo awon orehun oko won lo n take ale oko won lo n se mo lo ko won lo n take ale won ti pe osoosu 300,000 ni mo send si e mo tun send 100,000 si mama e tori yawo mi o ni baba mo den bi bukata kan ba de ni family yin emi ni mo n gbo awon aburo e ni wan lo ton ba nbo oniye ti mo nfun won o ti e ba mi ro gbogbo ele bi yawo mi se tapere mo mi niyan pe ise mi ni gege bi oko lati take care lati take care family un and mi o ran ti pe igba kan wa ti yawo mi ti e so wi pe to iya mi baba mi o e gba toro e gba kobo o e mo ye igba ti mo ba tun send owo sawon obi mi ma ni yawo mi lo send e won a ma dupe lowo e bi yawo mi ma se change niyan ni mo ba ri pe he asemosepo ra awon obirin lori igba to wa di pe emi na ti wa ri mi wa se nkan kan ninu ile mo owo school awon omo mi o san mo ni wahala ba bere ko se nto obirin yo kin to jo mi fun adugbo won ti mo mi ni useless oko debi pe yawo mi ni kin lo ta muto temi nlo so that a fi gbo bukata le muto meta la ni mo ba ni emi o le ta ti temi o sugbon je kata ikeji yi mo sa gbe muto lo si odo aburo mi kan mo kowo wale mo so fun yawo mi pe mo ti ta muto igba ti mo de ta ninu account mi ni mo ti yo owo mo ko gbogbo owo fun yawo mi o ba mi rerin bi ose meji ngba to tun ya o tun bere si ni wu debi pe yawo mi o je kin sumo won mo sugbon to wa tun wa ya mi lenu ni pe ile ti a nko yawo mi ba ni kin je ka lo ta ile mo ba ni bawo la se fe ta ile boya ko ya mi ni owo ki a fi pari bo te se panu ka kan tori ile nla ni oni kobo ohun oni o den iya yawo mi na tori pe mi o send owo si mama mo mo di ota mama e ewo ti mama ba wa sodo wa agbara kaka ni mama se nda mi lohun ti mo ba ki won iyawo mi atun ma ko ti bible pe okunrin ti o ba le take care ile e oku ni abi nkan sa iwa arabirin odun omo ye odun ta ti n bara wa bo oni ko kan won o mo sese wa mo pe aseto oto ni won so pe obirin to ba ri gba lowo e igba yen lo je oko ti o ba simo o ki n se oko o ile ti a n gbe owo e ti fe expire iyawo mi sa ni dandan ki n tun je kata ile ti a n ko igba to ya emi atore mi a ba plan a sa mu enikan wa wipe a tun jo lo nọmba ni elo ni mo fe ta ile mo ni 30 million iyen ba ni ha ohun o le san ju 18 lo ah iye ti mo na lori ile gan o le ni 30 million ka ma sese so elo gan ni won talẹ ni adugbo yen
ni yawo mi ba ni na ki nje kata bawo la se ma ta iwo na ro boya ko ti e ba mi ya owo ka fi pari ile o mo pe le ta ngbe eh won ti o ti fe diu yawo mi ni o ko bo won oni o ah abasha lo ababo at the end of the day mo ba ni o da na atun ti agree pe kata mo ti e ni ki okunrin yen so bi 22 olohun lagbare ni mo ba ni pe agent to mu wa oni 10% lo ma gba o eh oni ki nje ka se be na ah bayi ni mo sha se lo ko 16,200,000 lori ile to se pe ati na almost 38 million le lori iyawo mi ma ni kata igba ti mo ko owo de mo so fun pe niyan ti o ti sanwo o na iwe ta draft iwe ro ngan wa lara awon signature to sign eru in fact eru obirin ba mi mo sha nwo obirin iyawo mi ni lo ba ni o pẹri pẹsẹ kin fun ni 15 million mo ba ni a elu wa le mi fe ri gan ninu owo yi eh o lawon omo eh kini kan kini kan mi ma ba ja mo transfer 16 million si iyawo mi o olotu eyin re iyawo mi se ko eru atohun atawon omo mo se kuro ninu ile ni oro yi o sejo awon omo mi because first born mi gan o se pe 10 years ni second born mi iyen 8 years no going to 8 nigbati last baby mi ti yen je bi omo 4 years ewo emi atohun ore mi a sha n wura wa ni pe eh se boro obirin se ri leleyi mi o soro mi o so nkankan so mo ba owo to ku sa be mi na se mu owo niyan mo fowo kun bi mo se gba ilo oyinbo lo niyan mo lo bi osu meji nbe mo pada si Nigeria mo si ni time so iyen na ni mo tun fi wa ile mo sa mu fu lo sibe se bi pe obirin yi ko bere mi ko bere pe bawo loro se je mo ti pada senu ise mi o mo de dupe lowo Olorun pe ise n lo dede so kama sha paro mo pari ile mo de dupe lowo Olorun mo se fence in fact ko se n tori le yen ti o ma dupe lowo Olorun kan to wa sele ni pe ore mi kan wa ti iyawo e ati temi ore ni won true won gan la se ra ile yen tori ibe na lawon na ko le si ojo ta se opening of the ile woman yi wa lo ba ri mi pe ah baba lagbaja ah se bi iyawo yin so pe e ti tale ni amo nibe ni pe won ti pe mi pada nibi ise pe gbogbo awon entitlement mi abi gbogbo salary ti mi o gba fun bi osu mefa ni won kuku san gbogbo e owo yen na ni mo fi ra ile pada lowo en ti o ra mo sa salaye fun obirin yen ohun lo wa gbe oro to lo ba iyawo mi bo se di ojo Saturday ni yawo mi bade o ma ni dodan eh ohun pada sile mo ba ni se ile iye abi le baba e in fact ni ojo yen mi o na obirin ri sugbon mo na ni ojo yen to se pe ah ohun pada sile wo apo ti gba pe iwo gan wa lara awon to sign pe kin tale eh ohun ba mi foriti igba ti mi o fi nkan kan le mo lo ti gba entertainment e lowo mi se oran ti po ti gba 15 million eh awon mo lo na owo si lo ba sha lo o ba lo police station unfortunately ko to de mi ti e ti kuro nu ile mo ti pale kun de bo won lawon olopa wa de gate man lo so fun mi so igba to di ojo Sunday awon olopa ba tun de mo ba sha di police station mo sha laye fa awon olopa nkan to sele then won so fun pe ko ni right ati pada sinu ile imo obirin yo ma je kin gbadun ko se nti o ma ma be si mi sugbon mo sha n wo erin pa mi ni mo n wo iyawo mi erin pa mi iya ka to se pe mi ni mo n toju e iya na wa ise esu ni kin dari ji bi mi ti eru ti gbogbo e kin ro ta awon omo mi mo de sala even won pe ti o ba ready ati ko awon omo fun mi emi ready ati gba awon omo sugbon ohun pe kin gba pada Olorun o ni je tori e ma ni mo se wa eyan omo Nigeria e gbo seru obirin be eyan gbodo gba pada to kini mo le se lori oro yi o a ti jawe funra wa o sugbon oro obirin na o ti su mi e se o

0: aye bi ta se wa nsin ise ase kudurugbo ase lagun saba ase mo ise opolo lopo ise opolo lopo iru awon oloye olumide awolowo bayi ise joko le nsin bayi ki ise ase lagun mo
1: alagun na sugbon o wa limited ni e mo pe iru eni to ngbe konkere to lo se lebra tabi to nroko
0: ninu orun
1: ninu ojo bo se nju apajo se o mama lagun sugbon wa na alagun kin to de eyan more than 500 lohun lojumo more than 1500 messages lori WhatsApp kin se check kekere ohun ni mo se man so fawon eyan pe ise la nse
0: ise ki pa ni
1: ise gangan labuku beni success is built on consistency beni iyen ni nkan temi nse mi ti ri owo nbe nsin sugbon ti success iyen ba de iyato olumide awolowo atawon ti won gbo agbodanu ni pe emi ntepa mo ipe bo ba ti pe ta tin da obi obi ayan jokan awon fi beni awon fi excuses si ti won won sa fun mi o fe sise mo fe lowo sugbon laipe lai jina lagbara olorun losu to nbo onikaluku a mu awon omode boys away from men bi asa won leibo bo se le ma fi phone re make owo line na won era mo wa church kan lana sa baba church yen won wa ni Olumide Awolowo te ma ngbo ni te ba ngbo mi woli abami won wa ni te ma ngbo isida ko je pa won lo kan ma soro kemi to soro lori eto deso yo moto sho won ni nkan to gbe dani yen won fun mi mo wo won so mo da oda awon eyan mo ba won soro nbe awon to ba fe se esa eni lo mo se fun won mo ni awon to ba ti se mo ni o ni code kan ti mo send ti mo so pe kan send mo ni kan san 5000 o ti yeyin but awon to gbo mi lori idi ni pe epo ni mo lo lobe won gbo mi lori radio so iyen la something ma je ka won eyan mo pe Olumide Awolowo o nse ntori owo lo se nse ki nse GBT epo ni mo lo lobe but eyi pe o gbo mi lori radio 20000 naira ni free link awon businesses to ni se wahala to je pe data re lo ma se wahala fun e anywhere you are joko sibi to wa oh ba je pe America lo tin gbo mi London ni asekun lowo ni Yoruba so e ma binu nitori pe to ba se to make bi $200 $300 $500 lo shoshu to bere si gba leta lo shoshu itan aye e ma change o ma kuro ninu pe a lowo esa nje mo pe ipe kan le mi se isa
0: ipe
1: be ni calling kan ni awon temi awon to dahun yan awon lomo ojo temi so ki nse pe ka gbadura tabi ka fa ya beyan ba be ni beyan ba nfa ya lawo a wo godo fi ya ya se si
0: kini ya ya se
1: eyan ni pe money don't just come to you okay lo wa o dede ope o shagi logbe otakuro lofa o wa dede ope ogbe nu okay o fe
2: loro
1: o godo sise sugbon ise yen you are working smarter not harder. Hard work pays, but smart work pay more than hard work. Latori phone we bo se le ma fi video o ma wo video gbogbo idanileko yen ise to ni lati se to ba ti darapo mo group Olumide Awolowo ohun ni ko ma ka nkan tin ba send sinu group ko ma gbo awon nkan tin mo ba send ko de ma wo tutorial video lati guide are office wa wa ni sisile a wa ni ta ba ti koja kuola si sale die wa ti ri ile epo sofeko bi igba to n lo sonu apata wa ti ri ile epo sofeko after kuola lodi keji titi so nbe tabi ko u turn ko ya si titi eleruku to wa legbe sofeko petrol station yen to ba ti ya sibe first street lowo osi re ohun ni bi office wa wa wo be to ba ti ya si street yen wa ti ri lokan ile kini keji keta lowo osi wa ti ri awo communications limited ohun to ni lati se ohun na ni ko send the number message si mi ni WhatsApp ma send the text message mi ki n ka o ko ma waste 6 naira re o ti ye 080 WhatsApp message ni ma si pe mi lori e to ba pe mi bi asa mi in block re ni o 080 0803359 6070 0803359 6070 WhatsApp message in a corner 20,000 naira loss if you wole sinu group olumide awolowo tokan re ma bale bi n ba tu kuro nbi atuni eto ta tu se lori solution fm lago merin si marun atuni lola iwakati kokan ko le mo pe confirm ni nkan ta gbe dani bo n ba ja e o loju eni to polowo nkan bi temi polowo yi to ma ma wa losose if not it is a confirm if not o ni ba wa nbe 08033596070 kilo fe send si number yen lori WhatsApp lagelu ni ko send si mi lagelu otan ko ju be lo lagelu ni o e se
2: e pele akuse leni to ato ilo
0: ya e jo Saturday la to pade
2: mo pele ase olorun
0: tafi ko mo to so ku se Saturday pelu baba party
2: mo to lo office
0: mo to lo office a mo ba won lo
2: oya ki
0: ku waju bo ni bo lo ko to anu ni ose yi baba mali ti wa ni
3: won ti wa lo se to koja so Thursday to nbo to se to nbo ni baba mali ma wa then awon abaloyin awon na wa ni kale ni ni Monday Thursday and Saturday so jinja na program jinja awa ni Wednesday na go mewa aro so then

0: Eka bo pada lati oke lohun. Gudugbe royin una le nte ti gbo ikanni lagilo 96.7 FM le fun bala o felele ni lebadan. Iwe royin the nation loko le yo won ni owo palaba awon agbesumo mi iswap won ni omo segi o ninu ikolu alagbara ti ile ise omologun orilede Nigeria mo beri o eje kokoyo ile ti an se sian na ipinle boronu won ni ile ise omologun ninu agbekale operation adinkai won ni won ti yanke awon agbesumo mi iswap ti won din ni 25 nu o ni fana fansu nigbati won ni awon eni bi ohun ti pomare lewe won ni won gbianju o lati kolu agbegbe abule kan ele ti won pe ni kukawa ni ipinle boronu eni ti se agbenuso fun ile ise omo ologun orilede Nigeria Major General Michael Onoja n lo fi oro mu lede o fun awon oniroyin o te waju ninu oro re bi pe eyan omo Nigeria e ni igba ti o n ba so fun yi pe ikolu to waye laarin ile ise omo ologun yin awon operation adinkai atawon agbesumo mi swap ohun won ni o le wakati kan daada ti awon fi nda na bo fun awon ton se karakaka over won ni koda awon ile ise omo ologun oju ofurufu Nigerian Air Force won ni awon na mo si atileyin ele ti o kere fun o tesi waju ninu oro re wi pe awon agbesumo mi na ni egbianju o lati wo agbegbe kukawa ni ale won ni won si fe dogbon yo wole be ki won si awon eyan bi osese soju amosa loju ogan ti le se omo ologun ri wi pe nibo eyan abala ru yin be ba din asa awon ofin yin o won ni ba gbe na woju won ni tawon na ri wi pe ile ti mo ba oloru awon na na ba sina ba bole fun omo ologun won ni ija ohun lagbara po to pe opolopo wakati na ni an fi ja o ona ja te waju ninu oro pe pe nigbati an fi eyin awon agbesumo mi swap ohun lele tan won ni iban AK-47 rifle English toto bi mefa ototo in la gba pada lowo won koda opolopo nkan ile ti an le fi seyan bi ose ti soju 797 rounds of PKT ammunitions te ma ten magazine awon eyin iban kan ati abugbamu to ye pe bi an ba jumo awon oko to ni ayeta iyen tank won ni yo pada baru awon oko na je ati nkan mi ti an fi le ba nkan je won ni in la won gba ile lọwọ won nigbati won se won bi ose se soju tan o o tesi waju na ro pe ewo eyi gan lo wa lara awon akitiyan ti le se omo ologun se papa julo lagbon ila orun ariwo orilede Nigeria lati ri daju wi pe awon agbesumo mi won lanfani ati sise mo o
1: o da be okan re tutun be nwaju temi oro to ni se pelu eto abo ni o iroyin fidi oro mule pe awon to je afurasi ajinigbe meta o ni awon odi asogbo ti mu bale nigbati won jo sina abon yara won won pe awon ode asogbo atawon ode oni won jo pawopo won pamopo won da eyojo oju kan o sususu le ti won pe won fi dola awon yan ko lakata awon ajinigbe tanwi iye ni ijoba abile akoko edo ni ipinle edo baba se wa gbagbe won pe awon eyan yi ona ni won dola ko lakata awon to je ajinigbe yi pelu ran lowo iko tele mu ya DSS ati pe awon kan na le ti won pe agbe lo ni ton on gangan in lo je atunifo alore le to je kawon ile tuabo mo bi ti won rin si ati bi won se ri awon eyan na mu gege bi aborun to n tun mi lowo yi won fi de oro mule wi pe enikan to ko ren je Ayola Abiola le ti won pe on gangan lo je adari fun iko alaabo ipinle edo ntie owo keji on gangan ni won fi de oro mule pe won jigbe ni ojo eti Friday to koja o be won pe awon eso asogbo atawon ode ibile korajopo won bere si to igbe taala lati raju pe won mu awon eyan ti won be ndi isele jamba ohun papa julo to si wa pe ise ti won se pada wa si sore latare bo se te awon afurasi ajinigbe eleni meta ni ipinle edo the nation on lo ko gudugbe royin ni fun to so oni be ka lo si ipinle jigawa won binu oro won ba mo ko mo robo ni iroyin lo fi de oro mule pe awon olopa ipinle jigawa won mu awon afurasi meji na ile ti won je basije obi ti so lerun gbugbo awon nkan to je ruke ajoba ti wulo fun lu ni won ma ba je nti won lote yi won pe kebu ile to je ti na ti nbe ni rona ta mo si street light o ni won lo re to ji yo ni joba abile Gwaram won pe ba kan na won ji odidi ero apinakata won si transformer gbe ni joba abile oyolohun ni ipinle ohun iroyin o si wa pin be o gege bi ati jade ti agberun so le ise olopa sp sizo adam to fita ni do se lohun in lo pe seri afurasi odaran akoko to ba aminu musa eni odun meji dini ogoji ni o eleeti won pe o wa lati bikan ti se ilu gwaram joba abile gwaram na tun ni leeti won fidi oro mule pe nti won gba mo fun ni pe amot kebu iyen ni ini olorin ji to ge ofe lo tun tanu ati jade fidi oro mule pe afurasi yi eleeti pe ise tin se na ni ka mo se na tin tin lo itasorun tabi na tin be ni rona eleeti mo si street light won pe ise tin se nti enu owo le ise olopa si te lasiko eleeti to daran la bi ohun agberun so le ise olopa fikun bi pe iwadi saju ti won se o na ni o je pe won ni laipe laijina won foju onito na bale ejo nitori pe tin se apatenu won jewo ewe ninu isele mi to tun sele ile ise olopa pe awon tun teti awon mo gba awon ipe pajawiri kan o lati abule ayan lohun ni ijoba ibile ikan na ti se oyo won pe be won ti mu afurasi kan ele to je pe basi je obiti su lerun lo na afurasi ni won poko ti eni laminu shaibu eni odun 24 abule gumshua ni ijoba abile kafin ausa o na ni won ti gba eyan mu won fi di oro mule pe won gba mu ni abule kan ile ti won pe ni maskangayu ni ijoba abile huyo ibayi won pe odidi awon coil ti nbe nu transformer o si n lo re yo gbugbu e owo si ba won ni koda awon yan ti e binu si won ko bo mbo ti won fe ma gba loju gba mu sugbon wa poro pe awon olopa ti won ni han e je ki ofin sise owo re e ma je a se idajo
2: wa ara wa
1: wa re le o
2: ngba ti won mu ki wa ni won so yo mo lo o ni di owo
1: iro o yo le su ni o àwọn oríṣi nkan ní ìmọ̀sọ̀ pé
2: má se se ìmí ọmọ̀sọ̀ pé má se yọ́ sọ pé se ọwọ́ kù sí ọlọ́ láti wá fún ẹ̀mí kan lágbára lílì kan yọmọ̀ sọ pé má se láti tí ń gbénu tèmi náà yọmọ̀ ní má se ìmọ̀ tí ń gbénu kò mú àti
1: bọ́sílẹ̀
2: baba pe ti a ma se lojo ale se won o ni osan asira da
1: temi tayo oye ladun aboro in lo ko mi e se o te n gbo wa

0: ani lagi lui baba ni oke gajo ke ni le oluyo dembi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese tembo wa
1: kali modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta ti n pase bi oba
2: Eka abo, sori eto ki la rigbo, nikan ni lagilu FM, 96.7.
3: Olomi jowa o je ka jo ma gbadun.
2: Ki la rigbo, eto ton tole tolu, ton tu awujo le ise.
4: Agba ki wa loja, ori romo titi wa.
2: Nibi gan, lele du mari so ogbon, ima ti oye kale si. Eku kale. Ki lari gbo leto lori lagelu 96.7 FM e ma ba wa ka lo

0: eba
1: sori ti aso ba
2: gbe soge
1: asise yo ba faso sara ko ja so re ni o
2: eh
1: be ni iwo na woru tolowu temi ati e ko si
2: eh
1: o se daada te lo wa ba wa ran daada a fe nti ko ba gboju wo wa
2: sori
1: ti o koja lo si oju opo Facebook wa kan lo wo to ko so ni o ni mo kan to wa nbe
2: o de kan na la lo o pe tawon yan mo so pe awon ori wa nu anko ma pe to tori enu la wa fi wo pe ka mo mo se
1: be awon orun enu mo
2: sugbon seyin
1: ki enu lo joko se
2: o ti o ti wa doju en seyin
1: okay
2: o doju en seyin sori ti tinu ba bi mi ni mi ma un
1: momo
2: so eko
1: momo
2: mi de ti de na niyan
1: momo momo
2: gbogbo nti mi ma so lori eto eleni o kede ma lagbara gan
1: go
2: fun awon ti nu o kin dun si wa niyan sugbon fa awon ti nu won ma ndun si wa
1: to ba sa ti gburo
2: o kede ma rin kinkin
1: amen
2: adun iyungba to mi alagba lodo ti won ayo yes
1: so ṣe kilo le dede fa ti enikan o kan fi mo so pe ohun feran enikan ti inu a kan fi ma pc enikan
2: ki se bi won na ngba mi o sori elomi o kin ri okan gba ore to ba gboro yen ayo nipa enikan gbe ma gbo lana o mo pe bosun alayan de ko ye pe olorun sese ko ile nla kan fun o gboro yen o gbianju ati mu mara
1: so like she uncompleted
2: you can say le to kotan tan ba yanju e ta joko bayi ta jeun
1: okay
2: abi oyo ti won si ya do sen to ko lo ni koyo boya
1: awon oro yen mi e do like
2: no no nko de mi
1: awon en eleni to lo wa sore fun ti won ran ko mo ra won
2: o mo pe
1: awon yen wa saye
2: olorun se yen fun bosun tori pe ohun wa nko ti e mara o wo pe o ti fe da fun bosun ju to n lo so mo pe ko wa ri inu gbe orire bosun yen si debi ko ma ba dupe lowo olorun a wa fi bi be yen
1: ori e wa n gbono
2: o get instead o ye ko na wa fi bi be yen bere lowo olorun pe to olorun iwo lo se ti bosun yi o de da mi loju todo temi na ti mo fi igi ti mo genu gbo funra mi o
1: ti mo de fi
2: ti mo fi
1: nylon kan
2: se ti mo na nylon ma o
1: eh ba mi ye
2: ba mi yanju e ka tegun kojo mo su keru mi o mo ba mi mo kaya mi o mo mo japi ni gbogbo gba ibere to ye ko gbe si waju olorun
1: o ye se bi won lo se ti bosun yen
2: o wa gbo pe enikan ba tun de yan ba tun na kokoro mo tututun abidi gagara si bosun
1: ah
2: lo se to ko wale yen na awa wo pe
1: bosun ibo owo e gan
2: so nikan ni
1: o emi ko
2: nikan ni ilara wa bere si setting
1: kini nkan to sele kini lo ni gangan
2: eh a ma wa gara sa wa
1: ise to ru awa
2: e bosun ni
1: daji daji la ati man jija
2: boyo ori tun a ba se
1: alawa ku ba ru ai ko kin ba wa nle
2: ile ele ma koko kan ti e ba ti shi gate adugbo
1: kan to ma lo si mi ti uncompleted
2: ayo eh a wo pe
1: yen ma le die
2: ile ngan emi mo koko fe ra ti ba se pe pe kini iyan re lo na fence fence e gan tun defense community
1: gangan
2: eh pe bosun yi
1: lo tun gbo da si
2: ko ye to ba wa tun gbo bi bosun ata awon me won lo fun holiday labroad won lo se vacation ogunde ibi ti wahala ilara ti ma n de niyen
1: to mama to tele la
2: o le re ni ti o je wipe o gba pe asiko ore ti lagbaja de niyen ko ma binu ore eniyen ko ye asiko ti gbogbo wa sorire ninu aye ototo ni o a tun wa le sorire bakan na
1: bẹẹni
2: abo ye
1: pe ki ise ojo kan na
2: se bi ka wa re
1: koda ga awon beji gan ti won bi
2: won le sori re bakan na
1: oro won a ma ye
2: ayato ikan wa loke ka tele
1: idi niyan ti oko mi to gbe te ko dele ni se mi yawe na de tele
2: o ni mi se wa nso fun won
1: o je pe ki a ma be olohun ni ninu gbogbo nkan ta ba nse
2: o se
1: ka ma dunu si ko mo la keji wa ta ba ti ri po ti n ble fun
2: bo se gbori eyan bi gba to hanger si aranga kan ni mo tun wa ye o mu ni pe ko si aranga kankan to gbe
1: ro se bo na lo so ko ti ma se be ki inu wa ma dun si nkan telomi
2: no yes.
1: ka de ma fi nkan telomi be olohun
2: se n gboro lenu abeke
1: mi o se anu fun wa o ipe iwo olohun to se ti bo sun alahun de to re fi da bayi o
2: je
1: koro temi na da
2: je temi na
1: emi kon fe ka to gbe mi o fe ti ero mi si o
2: mo fe koku o ladugbo
1: mo de fe koku o ladugbo
2: awon ti mo ba gbe ladugbo kaliba yen o temi loro
1: o ke yo de ma so fo lo be ko se pe boya ke yo wa ri kiteni kan to ti da
2: ni na ma ko wa gbo pe lagbaja koku o lodo yin o lo se state
1: to je pe awon ti won mama rerin ni to ba ti ri won gbo gbo baba yi
2: ko be se gbogun ti won
1: ah wa be lohun ni pe gbogbo ona
2: o de possible iru awon to rerin yen
1: jaku jaku ko lo be se
2: so pe elomi to rerin to won atoko ejo ndo we ke gbogbo gba yen nkan ta won je o le ma da to ti man to tun se
1: ilara
2: won yen idi ni pe awon yen ni ayo okan boya gari na mu tan tun le ra won kiri tan jo n sere pa yen
1: mo pe ko ni ri be lai lai
2: won si je nkan kan to da sugbon ko mo pe da ama wo
1: lara lo n se
2: o wa bere sin se lara oju kan lo de ma wa
1: o dupe lowo olohun
2: a dupe
1: sori
2: iwo ni kan kan lo dupe a dupe
1: okay o pa mi a dupe lowo olohun
2: a dupe
1: sori pe
2: a dupe
1: olohun
2: ko eko oye ah
1: de de na ma wa ma so
2: na no wa fun nu mo gugun kan to ba so ni a dupe lowo olohun
1: a dupe
2: ma wa so pe ah
1: sori
2: o tun ti fe ma ni o tun fe ma ni a fun tun ninu be
1: yen won ni awon ga ma so pe a papa
2: a papa
1: a dupe
2: well awon meko won ki mo pi ati ri pe
1: okay
2: adu
1: emi a so kan dupe
2: eh a dupe
1: oko ati yawo tinu e ma ndo sin kan to da
2: yes yes bolon de se se wa ni
1: e wo le ni eye pe wa sin ka yo
2: oh boya ni de be e try no boya boya ete boya ete ni ri wa ete ma ri wa no tori pe oro wa gan ma su yin
1: e ma so pe
2: ki lo nsa awon people yi se mi ran won ni gbogbo nkan ti won se fun mi ni ke
1: a ni lojo ta sajodun wa
2: ah
1: ni jo ni lo lo obirin kan emi o mo pe o joko pelu e emi o te mo pe won ti e da mi mo se o pe gbogbo o si ma wa lara
2: ka sa ma
1: so ti drinks won e wan bi ki lo se yin sori radio le ro pe wa ni
2: e won tun ni tenubonu ni
1: ba se ma se ti wa kiri ni
2: everywhere
1: Olorun lo de se
2: le. Mo se da ta yen fun ta wa nse ni.
1: O la wa nse.
2: Yes.
1: Bo e wa niyan.
2: Yes.
1: So ko ye yin. Olorun o de ni je kikini yen baje.
2: Ami.
1: Nitori ti eyi.
2: Ami.
1: Emi folasade ajala
2: te mo ni
1: abeke. Mo te loko mi wa.
2: O te le mi wa so
1: de. O wa wa juba mo te le.
2: Yes.
1: Emi gangan le mi oga.
2: Je ko ye won pe emi ni mi gbe bag e debi. Mi ti so pe to ba ma lo ri mi. Ma lo. Ko se lo mi ti mo le gbe fun.
1: Ma je aso yen won mama fe ma koju ma je ka so be. Won mama fe ma koju
2: be. E ki lo buru ninu pa gbe bag lo.
1: Ma ba mi gbe bag. Ma ba mi gbe bag.
2: Mo gbo mo saya nko.
1: Omo da se bi awa lajo lomo.
2: Abi awon kan na ma binu ani
1: obirin
2: obirin ti mu o n gbo
1: omo.
2: Ma so kunrin lele.
1: Akin
2: da pe.
1: Omo la ma nso.
2: Ki ma se omo ti mo bi
1: ewe ole
2: ti gbogbo aye ki mi mo gbe saya mi
1: kai igbagbo tawon eyan ma ni lori sirisi o ni agbara
2: o ma se
1: o sa ni baje sa
2: akin
1: iko ni lagelu 96.7 fm oke gajo ke ni
2: baba be
1: ta wa yi eto ki la ri gbo ohun de ni eto ile eto njade lowo lowo awa mo pe ti wa nbe pelu wa tori gbogbo baba ile ma ntele wa inu wa de ma ndun
2: yes
1: be se ma ntele wa yen tori awa ko la nra data fun yin ti e fi ntele wa awa ko ni an ba yin fi owo sori phone te fi ma npe wa inu yin du si wa na ni lagbara lowo olohun oba olohun ni de yi na darin ajo aye
2: amen
1: ojo si ni ti gbogbo wa a ti de o loruko olohun oba oga agba loruko ba adebayo muritala
2: akade
1: mfr loruko titi layo akishola ololootu eto wa ton ti bosun alayande to rora gbe igo eye gengere eyan ti mo ko ti da fun bosun kolo ma je o baje
2: ami a tun ma da si a tun da si
1: o sanu wa
2: da si
1: owo gidi wa lowo e o le ma se mere mere o te ba ri nta o eyan gidi
2: yo na o ma o ti so fun mi pe gbogbo n to ba ku ta le jo se leni o ma ya mi lenu
1: irani
2: se bosun
1: ah to ba ti yo come lenu ti kele do nwo be yen
2: eh
1: owo ya si oju yen ni abeg glass
2: o wo e labe go
1: e
2: tori pe o ti fe darapo mo mo pe n to fe se yen ti
1: fe mo fe darapo mo ko
2: fe di double ni e
1: godo se ko o ye
2: yo ko ko se nkan ti mo ti me ati e ti jo so
1: ba wa nte mi wa ma je
2: fokan bale fokan ba
1: mo lo ti wole
2: emi gbo to lolo
1: ah
2: me gbo
1: te wo
2: jim no man
1: aki gbo eyin olojo bi patapata loni o pe aku odun aku yedun lagbara lowo olohun oju wo ma rodun
2: ami
1: atawon to ti se ti won lokun ose atawon to se ti won lowo lowo
2: gbogbo yin patapata
1: la ki oni da mi lola ajuwon badamo si o na wa lara awon lagbara lowo olorun oba oju yo ma rodun
2: ami
1: lo asodun ayo fun gbogbo amori pe wa nbe pelu wa
2: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan loruko temi nje alani ekun oko abeke nki yin o wipe ke tun lowo ke bimo ke sowo
1: yes
2: ke jere
1: ami o
2: adawole wa ko ma yori si rere lase lowo olohun olodumare
1: ami
2: o e ma gbagbe wipe ketekete be to ise nlo lowo lowo nle lanfani lati gboju wo wa loju opo ikan sire ni facebook wa lagelu fm 96.7 ni asawari nbe be se nwo e ba wa share logun logun logbon logbon e wa fi eroyin sowo si wa tori ke la ri gbo otosan yi yo tun light tan bogi e ba je kan royin e fun yin o e wa yi radio yin soke nitori ki awon alabagbe ati awon eyan tin be laye ka bi te tin gbo wa yen ka won na le bula ninu ogbon ti o tun ti ori eto yi jade losan toni e ja lo soju oja ka lo re ba bosun alayan de ka kiri oja lo nigba ta bata ta ra ta ko oja de lase lowo olon ire ta kan ki doja ko mota tori wi pe won ni ninu gbogbo eranko ometa
1: ni koko ta
2: beledumare o se se ti wanu a lo oja ba se nru lo yi owo na la ko wale a so tire sile gbarangandan ti o ni sekun kankan nbe ka lo re mu ta ba pada de igba yen le mo nkan ta fe ri gbo lori eto kila ri gbo losan toni e ku kale
0: baba mi mo e ka bo sori eto kila ri gbo nikan ni lagelu fm 96.7
3: olomi jo wa o je ka jo ma gbadun
0: kila ri gbo eto to ntole tolu to tu awujo le yi se
4: agba ki wa loja oriro mo se ti wa
0: nibi gan leledumare so ogbon ima ti oye kale si e ku kale kale
5: Lagelu FM 96.7
6: Have 5 credits in WAEC or NECO and you desire to study abroad. Your global degree could start right here in Nigeria. MRE Pathways and NCUK creates your pathway to the world. Enroll with us for a 9-month international foundation year through NCUK. Just 9 months of endless possibilities with guaranteed progression to one of over 90 universities in the UK, Australia, Canada and the USA. Spots are available for medical stream, science and engineering stream, law and humanities stream and business stream. And here is the best part. No jump needed. Admission is going on now for November intake and limited spots are available. Join our next open day on October 9 at MIE Pathways Center, 21B West One Office Suite, opposite Environmental Task Force, Agodi GRA, Ibadan. Meet our NCUK certified advisors, explore your options at our campus and get full application support. For more information, call 08105-359-341. 08105-359-341. Bring your ambition, we will bring your future. MIE Pathways, study locally. Progress globally.
7: Beyond the Limits 2026.
8: Beyond the Limits. Akoko ise agbara tuntun lodun
7: yi. Nínú máa jẹ́mu lọ́lọ́run tó pé. Pastor C. Ọláyà yóò ti rìnrìn agbára nínú ìpàgọ́ ọlọ́dọọdún yẹn níbi tó ti máa mú àwọn èèyàn kọjá gbèdéke. Bẹ̀rẹ̀ lápọ́jọ́ Sunday 18 October 2026. Sísè Ọlọ́run nínú máa jẹ́mu làkórí tọdún yìí. Nínú máa jẹ́mu láwọn ti máa gbàdúrà. Ní bẹ̀rẹ̀ tí máa jẹ́mu ìpẹ̀rẹ̀ lórí àwọn ìránṣẹ́ yóò ti máa ṣiṣẹ́ agbára. Prophet Amos Adeyemi, Prophet Israel Jumbo, Prophet John Oluwapẹ̀. Femi, Prophet Eseyi Bakare, Pastor Joseph Agade, Prophet Laolu Sokunbi, Prophet Isaac Jayola, Prophet Ola Manijo, Prophet Isaac Ogunjabi, Prophet Israel Oluwale, Prophet Michael Anfolayan, Prophet Asimilayo Yeri, Awon Olori Ami Bukola Gade Shangwala Yes, Doge Bajowa, Shade Taiwo, Iyanu Oluwa Pray, Elisa Voka, Ife Olubambo,

0: come.
1: Abeke. So tin gbo mi dada ba.
0: Mo gbo e dada. Aha. Ah, network yin be yin. Ojo Oluwa to ma stable by.
1: Olorun sa ni ko je ki ti wa na duro da. Mo ma nwo e igba ti screen temi to ba fonka. Titi e de si duro to duro dada ma ni.
0: Won de si ma jawo ba ye ma nja yen na.
1: Olorun aba wa na to ile wa.
0: Ami, ami.
1: Ka ma ma ni di ati ma fo fere lo soke re ka to se nkan re.
0: Oto. Bawo ni?
1: O dada ni o Nigeria wa bi o se wa. Awa ni e. Bawo gugu be. Alafia.
0: Ki lo sele? Mo ri pimples loju e, ki lo de?
1: Stress ni o.
0: Then relax na ma je ki wa la po ju.
1: O mo nkan kan pe igba to wa nle emi o ki nfe jounje ta. So, nti mo wa ma nro ni pe ki make sure pe nkan ti ma ba ti je nta ko kere gan ninu ile mi ki nje so ma dana onje ti mo ma gbe lo laaro ati le ti mo ma je lale so get in ye gangan fa awon stress pe pe
0: igba ti akoko mu moran kini wa ti eyen lo koko ba mi pe ala ni mi ba o lo se wa fe ma se bayi because mo mo pe onje ta yen ko fe
1: fi para pe lorun lo titi igba ti mo tele in the airport njo yen mo ri bo se nse
0: nse
1: yen da be sori orire orire on pe ki fe ke yan se ohun ayan le yan ma fa gidi so mo lete aso
0: oko mi ki ma paro fun yin olohun ko jo ko je ki ilu tawa na duro dada o
1: ami ami
0: irorun wa nbi o
1: se wa na
0: pa julo te yan ba to omo mo ti e dupe iru jibola yin olohun lo ni ka fi ru owo yen mu lati le ka ko dada
1: so iru nkan yen
0: igba mi ti mo ba lo fa se night ba on lo ma wa le pe lawon aburo e
1: so
0: o de ma se gbogbo e to ma ni
1: se ni se
0: so fun won pe te ba pariwo nbi te ba je kan fi wa so ko padra
1: awon awon no ni wa run environment e kan to fe pada sile
0: awon mi amu mi awon fe o ah pe awon fe o pe ti na ti e wa 24/7 yi pe awon like bi o kin e ra ma se jeje ma pariwo nu le o awon lo ma on lo ma duro ta awon aburo eyen le honestly to ba je pe night mo lo aro ba ma de tetede tori ati lo si school ti mo na o rorun bi o kan je pe se o mo iru le nsin to je pe a le so pe boya mummy tun je ejo e ba wa wo awon omo
1: ko si yan
0: to join yin kan
1: ko si yan
0: mo dupe lowo olohun because emi atawon mo la tun wa bi a tun jo nfi wa se ikeji ara wa ohun lo tun je ko pe die o ba wa sha ni
1: gbe le nko well we thank god jari a sha
0: o anti wele ba
1: o le ma ha board but o mo pe o ni gba fun gba die ni ijo melo ni bi odun mere ti ko ju so yen fi ma pe
0: odun yen ti pe ju fun mi o wa olohun bi pe ko ti wa lo nse mi
1: o nse mi na be nse mi na be bo sori teyan ba npete nkan ko farabalẹ pete e dada ko le ja si ibi to fe ko ja si so iyen ni o je ko ta mi lara ati pe idunnu mi ni pe eyin ti e ti kokko bo sibe so pe nkan kekere ni now irin ajo mi na nsin odo yin na ni gbogbo e tun fe nu so iwo lo ma sise invitation mi temi na fi ma wa si ben ti rin ajo yen a fi dan
0: beni
1: mo gbogbo won ti mo fe se nsin a da leri pe mo ti leyan nbe yen
0: so te wa ri
1: mo fe lo ba family mi
0: emi ati Mrs. Douglas a si wa close gan o because on gangan lo put me through for awon kankan kan you o mo gbogbo awon igbese to ye pe ka gbe so mo pe eyin o le sare delu ina ko ti mo gbogbo nkan ju awon to ti wa nbe lo ohun lo sa nso
1: ya ba la
0: se ma se ba la se ma se so tori mo sa nje ko ye ni gbogbo gba pe mo fe kokon mi na wa bi nitori o ti e ti emi ni kan na
1: ona ba wa se emi na nse se yen so mo de so fun boss na pe a ma bere nigba to ba ti mo fe ko ti lo 2 years nbe so that wa ti ni enough savings ati so ko le je pe awon kan ta ba fe fowo se a kokoro wa lorun
0: mo
1: pe ese kese temi na de ko ni mo ma sare ma ri owo pa me so
0: be ni sugbon so mo iwo na si ma help o tori jun mo so fun e na ti ba ti bere si ni san won bills yi igba mi ko ni si nkan kan lowo mo kan ma make sure pe nkan ta awon momo yen ma je o wa nle awon kan kan tun wa to ye ko rorun gan so owo to lo ma ba wa se yen gan ba o lo se ba wa se
1: ma se yen e ri yen titi weekend ma se owo yen sin titi weekend
0: o ko mi ko dabi pe ko wa nbi because mo try lati wo rate ti owo yen
1: ko si nkan ta fe se ko si nkan ta fe se na
0: o ba tun fowo ranse
1: je ka sa ba se investment ni
0: okay
1: mami awon na so pe awon fe ba so mo ani ti mo ba wa so do won won ari e ba soro
0: igba wo wa ni o ma
1: eh igba ti mo ba boya weekend e na ma araye de be
0: weekend so won pete mi
1: so wa le e le jo joko soro dada aha se wa araye to o mo pe jo ma mi ati e ki kere wa ri togbon seju
0: je sa je ko to bi owo ro le because mi go give check check ise po ni weekend yen last evening time last ba omo mi na
1: okay
0: sere so to ba ti wa lodo grandma ko je ki ba won so
1: okay ko se wa la so bo ba sere emi ati won ma so so to ba de ti to time ajo yanjo e ma make sure pe ti ise yen ba tin se ta won rowo to da on save o
0: ah
1: o ti ye yen ni koko nkan to se pataki jun sin ni
0: o kan je pe jo mo biro awon oro tan ma so nle pe owo bi kan lo ngbe eleyi na wa ma so bills
1: fun gba die ni fun gba die ni o si ma yo nkan kan sile
0: opelope olorun ati mrs douglas en lo help me o
1: mami de ti ni awon ma
0: casual job mi ti mo tun ha
1: to tun se lafikun ko si wahala olorun a sa ma sile kun fun wa
0: kilo ni mama so
1: onje awon eran didin kankan won ti na won ti ba awon se lo won la won sa won kan ko gbe dada pe so won le gbe fun mi ma le be
0: send e o tun ma ja owo te ba ma send e
1: sa ani ke sa le je awon kan to ti o mo pe nisin bayi awon opolopo awon kan be egun ti le mo yin lara mo de mo ye owo to nje ibile wa to ma cost yin lo yen
0: jibola yen ti eni
1: aha
0: ko tete mo kini ohun
1: won na ma se ilubo isu lafun kini agbado ton ma nlo mo ilubo lafun yen na won na ma ba yin se ade wo egusi kuli kuli alata ti omo jibola olori pala bayi
0: oh no ni
1: oh no
0: on gangan ni on lo gbe naji babe wa sibi to ba si di saturday ajo ma jo soro papo
1: obere obere
0: o ti da mo mo ka so to ba si di saturday ajo ma soro wa ba mi be
1: ko se wala
0: toro na lo gbe naji e wa bi
1: o ma to ro yen so mo ma to ro yen so mo eh
0: o da se ki ma paro fun
1: e ibani loruko je ni ibani loruko je ni
0: se ki ma paro fun e mo le yan gbe naje wa bi
1: okay
0: ohun lo fun wa ni olorun ma jo fun wa soro nbi
1: adupe eni to ba bi ni lajo to ba je pe n to fe tenu mo ni so a tun soro
0: all right
1: yeah go take care
0: all right
1: o se
0: yeah
1: yeah

0: alpha bawo ni
1: o dada ni mo ti wa ni Eko nsin
0: okay
1: airport mo wa
0: okay
1: mo calculate a hours ta fi ma rin so
0: okay.
1: Mo de ri pe bi 6 p.m. odo yen ni mo ma
0: mo ti wo time na
1: ni mo ma de si be so o se time yen ni ma se pe eni abi
0: emi no ko ma monitor e ka ma gba ara wa so
1: abi o ti ma wa ni airport before that 6 boya bi to ba tin ko bi 15 minutes eh ko je pe ba wa se land ba se
0: problem tori emi o gba se kankan for the day gan
1: oh okay
0: lo fun se for today
1: okay
0: even till tomorrow so ka se be pe ko fi te fi de how far so ko gbogbo awon pullover yen
1: ah gbogbo awon kan to ye ki n ko patapata ni mo oni mo ti ko so old days of me office was of me ni pa se odo mi pe ki ma resign ki ma se kini kan mo ni ele ko n so le de ni mo fe lo se mo ti fi iwe sile o so ko lo n pe ibi ti an lo ko pe America ni le gbogbo wa o so that is just it o so ti flight ba ti gbera
0: ma so ounje ti so mo pe loju ounje to ba wo
1: no ounje sori flight ti mo wo won ma serve Naija food ni be awon je to se mo de ri pe ti mi o ba ka ti wa so pa amala su mi apu wa ninu nkan ti won ma n serve obe egusi de wa nbe so ma je awon kan ti e won ba na ni ba ti o se igba kokko mo sa ti ngun flight lo lati Eko sa Abuja nkan kan tele so o ye ko le nira bo ma je oni won basa bo se so yen e de se nkan ti mo le je na si le si ile
0: ti je bi wa la ni
1: so ti mo ba ti
0: ala ni ade
1: tori o sa mo pe ti mo ba ti board nsin phone yi ko ni wa reachable ni de ni le pe na so 6 p.m. ti mo ba tin de be ma
0: pe olohun aso yin
1: ami o se gan
0: ma woju eyan
1: ni baba ti mo bo lodo yawo mi iru iru oju buruku wo ni
0: ma woju ma be ni kan gba bag o
1: ko si wa la o se yeah.

ṣe o mo dupe ojo ni ti e o awon arugbo ti wa na olorun ba wa da won si o lagbara lowo lo ah baba ti lo o ga baba mi ti mo ṣi ba soro honestly o ri ba kan lara mi o igba ti mo de bayi kan mu mi lo si mortuary mo ṣe wa ri pe baba mi ma ku lo to ma ni so asari wale o awon mo wa nbe o mi mu won wa o an ko awon wa wa laburuku lo tun ma je but emi na ti bu wa ti mo wa mi le pe rara o ka kan si won ki de fada na ni in fact mo ti book ticket mi na pe tan ba ti wole sun bayi ojo yin bayi aro ojo keji bayi mo ti de ko pada so to ba fe wa bayi nsin mo jo ara o le yoju sin nsin so ye all right.

0: o ni ko gba be soda
1: mi o ni soda lo gba o ni to beyen o ri mi o de mo nkan to sele o de wa nfa mi laso ah egbe yin o le yan ma se gbogbo ele fi
2: salaye fun mi jare ewo ninu awon oko lejo wa tejo wa se oku baba e ewo nu won loko e
1: ko si nkan to ke pelu gbogbo yen
2: abeke
1: ah
2: abeke
1: ki lo sele bayi
2: iwo ni aida to ngbe ninu eyan eranko egan na gini e so egan lo pe mi
1: ni suru to loku la ba wa na
2: ojo
1: ba ti egan na ele
2: yo ba ma nsoro emi ni mo go yoruba ni obirin bi mo fun ni o pe ko ma pa ni emi o mo
1: kini tumo ye bayi
2: mo ti lero pa ti di kan tori pe o ti je iya awon omo mi ojo obirin ti mo nife si
1: se awa di kan na ni
2: mo fi e plan future emi iwo atawon omo abeke o de lo so yen
1: tijo duro si be ko kuro be
2: emi wa ma de to mo pe mo nbo to de mo pe mi o le ri bi wo si ni ilu yen o so mi di are
1: jo je ka bo si itana
2: so return ticket mi ni mo fi pada lojo keji iwo pa phone mo tun wa de Nigeria mo ba e soro abeke se mo le si iye owo ti mo ti na lori iwo atawon omo yen be se lo sabro
1: awon mi na lo wa lowo mi o ti e kokon bere pe ki lu sala sala fi ala wa emi nikan mo be tojo awon omo latun ba yin wa
2: to ba je pe oro yen o kan awon omo mi ma mi o mo le gbe ese pe
1: ah
2: ko si nkan kan ti alaafia eni se pelu igba to wa laye so wulo ni ki wa le oku e be se fun mi ti ma so pe ko ma ku
1: o lo ma ja ku bayi o gbogbo ni ku
2: ah o ye o to si ku o
1: ku agbalagba la wa
2: eyan to ba wu abi ti e bayi o to si ku
1: ah olohun ni je kenikan kan ku
2: o
1: e
2: ko
1: ma ro mi ro kuro mi
2: gbogbo eni to ba huwa odaju bayi to ba kan lule lojiji be to de
1: ku be ni lule ah kini a so lo bayi ti a so bo to
2: iru iwa pawo ni ye abeke nibi ti mo duro si gbo mi mi o ni kankan ti mo fe be so ju wi pe ibi ti mo duro si gbogbo owo ti mo si pe mo na lori wo atawon omo yen at interest at everything 200 million naira pay me and I'm going mo mo pe boyo ti wa fi baba mi han awon omo yen mo ma need ati se dna lati mo boye mi ni mo ni won so that ti life mi ba gba pe ki begin again o pay me eran ko ni e o kin se yan
1: to ba je pe oni tiju
2: mi o lejo ti mo fe bero abeke you know my account details pay in
1: Ana
2: eni
1: baba
2: to ko ni ko na
1: se
2: oju se
1: to
2: da o to ba je pa ba lo se mo pe won ba lo se mo pe
1: baba mi ku gan
2: yes
1: o didi baba mi mani
2: abi won fe rorun won fe ri bire de si ni
1: baba temi o ri bire de si ki lo sele kini kan ta jo fa to le to beyen
2: baba e o ti e wa so pe ana awon wo baba buruku to bi mehana se eyan ni wo ni e to ba biru e o ro mo bi now
1: so mo ti gba temi nikan ti n ko
2: hello mi o lejo ti mo fe be ro nbi bayi
1: so mo yo adun ti mo fi ko pa pela awon
2: so mo pe mo tele imoran awon eyan to ni pe kin wole ni ti mo ba bo si ta nbe yen gbogbo n te se me papata lo ma daru
1: se tori pe ko so wo e nbe
2: nibi kini
1: nibi awon ma lu gbogbo nkan
2: to gbogbo owo to na le ni owo ta ni so si se rowo ri laye e so fun mi se o ko 500,000 naira jori
1: o da ni so
2: no tell me
1: ti
2: ah se ri eni to ba so pe on fe gba obirin mi lenu iya o de ma gba ran ebo lowo iya bayi awa ti en to fe gba lowo eyan senu iya pada iru eni e ika ni e awon eyan gidi wo
1: o mo to sele
2: o tun lawon eyan gidi legbe o awon to fe baye won je again
1: o mo nkan je ka koko pari oku ina
2: oku kini
1: oku baba
2: mi e le se nawo yi baba yen go ni ri lewosun fact mo so fun e 200 million naira or no deal
1: se mo yawo lowo eni
2: eh so yawo oni so yawo e de man so lorun le ni ni so lo se bi go na kojo ti tawon oponu ton joko si ta yen ton fi mu orisirisi nkan ton mu yen
1: ah
2: o bi okan tara eh
1: ibe
2: ni yeah ebi na ti roku funra mi but mo so pe mi o ni ku until igba toju emi ati e ba rira ninu aye o ye ibi ogongori okan yen ni ma gbe si
1: apawo
2: yen o sa oranti pe oranti adugbo ti mo dagba si
1: apayan ni eni
2: se bo oranti ka jo ku ti mo ba ti pa e ma para mi

0: le ma to le fi ran won eyan lowo pe ko ma ja ko lo ke bi ma pa wa Nigeria mo ni 20,000 eka loju kan e ba so won pe eka Olorun fi ran mi ni mo ni eka lowo ile to ra to ni ridamu be lai lai bo sun oba ni tale tin ta eka le to gbe ile mi bo sun oba ni
1: kabiyesi e ta ba so ro bo sun oba eh o kon la ni ta ba so ro nipa ile tabi ile eh gbe mi so o si fun bo sun kings lori oro ile de sa eh on be eka loju kan wa ta se eka loju kan ni gboro gbogbo ni ka foju si pe awon ile yi wa
0: kin to kokko bo sori iyun ah ojo tin pagun bo ojo ti pe mo ti wa lori radio ni sin so tin sumogun odun bo bayi emi la ko ku eyan ti mo ko po lori radio ni gbogbo Nigeria ti mo ntale ti mo ta lare laye awon boda mi o si wa laye won si ni ku bayi awon la lo mi awon boye ga la wa emi la ko ko gbogbo Nigeria bo ya to fi de ko de gbo ne gbara je mi mo tale ti mo ntale lori radio so to ba to bi sile wa wa ni gbogbo ko si bi ti mi o ni le si mo ni le losogbo mo ni le nlorin mo le makatari mo le labekuta mo ni le ni mo le nsagamu mo ni le lepe mo ni le saki mo ni le seyin mo ni le ni barapa ah mo ni le lesa mo ni le ni fe mo ni le lekiti mo gbogbo ni mo ni le si mo so bo so pa yi kale ko si bi ti ni le si
1: eja wo bayi akoko ta wa yi sin akoko te won kanu ku be pada soku lo so gbe ni awon le ogbin oko wo yi baba awon le oko farmland
0: o na ni mo ndaruko yi awon ni eka eka ile nbe saki ile nbe seyin

0: man wa fun e so ni ibadan mo nile ka ki gbogbo bi kibi ni gbogbo ni gbogbo ni gbogbo ni bi kibi ni gbogbo le yoruba
1: fa ni awon to n gbo wa se e je nbere lo ko won asi ohun oju bayi si e se pe yo lo ki gagaga
0: baba amo bi nigeria ri bakan bakan mo lawa to gbowo le nkan na o tun li awon eyan seyin eh bi bo baba a se lo popo.

0: o ko si to ba fe ra o fe ra bungalow ni o fe ma gbo ma tun ma je so nkan fo loni mo ni o set mo fe ta o se alugbo mo so be ni no ni eleyin love tech 40 rooms 40 toilets 40 kitchen 40 bedroom self contained gbogbo e lo 20 rooms 20 toilets 20 kitchen 20 bedrooms so o wa be ti ma ta fun e so ma mi le po ti ma ta fun e ile po wa stand by ba ti be po bi to se wa le ko ti ma wa ti ma ta le ile po wa ti ma ta fun e Benny Matra Matale fue. Mago to wa ni lue ibo, ton beru Nigeria, to ti ton fa family si gba loju. Eh mo ko je ta wo ko je ti o so mo yan ti ton ko wole ton ko wogbo. Awon me ti mo ton se no si le ibo ti mi o ti ri won ri rara, ti won ni wa bale won be.
1: Ti o de singa ti
0: o. Yo be so ko si baje, ma gbo to joko le ibo pe ah. Eh iro o, bo lo si ma gbo je won leti o mo se Ukraine abi Ukraine on peli. Wo je wo wa lawo, wo pe city to pe citizen. O gbara dele gbayin na ni o wa ju mo pe ni baba lenkun le ni baba joko si bus quarter baba e ko ye ko ri be pe mi gbogbo nkan ni o bo si orun fun o yawo mo wa gbo yawo mi wa yawo mi alaje ton ni yo se run jama ye sori woman here london here 100,000 odi owo bus quarter lo ti gbe sori let's meji o tu wa tu ti lo gbo le to wa gbogun to ko re gbogbo ku le ni ami o le bo gbe ni baba re o wo si lo wo si ba ye je ti oko eleyin ko se re oko na nbe o alamuda ku ni won on pe la ju gura nu endu ni bi Nigeria ju wa nisin o gba ni brick kan igo kan wa la nisin gan igo kan brick manu ni o di do bi akon so o to block manu nisin bi du se ri nisin ronu

0: Hello.
1: Ekasi.
0: Baba e ma kaso.
1: Kola ke pe la ni kola.
0: Baba o ya, e je feel yin wo.
1: E fun mi ni number ki.
0: Kola ke pelu lati mo kola.
1: Be ni.
0: Baba da da.
2: Ibere kele le mo sa.
0: O ni ibere elekeje.
2: Elekeje. Ibere elekeje lo bayi. Won ni kini yato. To wa laarin wundia omidan ati omoge tabi olomoge
0: oya baba mo wundia e tun ibere igbo
2: kini yato to wa laarin wundia omidan pelu omoge awon kan tun ma pe ni olomoge
1: Yato
2: Yato be na la biri sa.
1: E ko si yato kankan ni.
2: Ko si yato nu won.
1: E won be kankan ni mo ko.
2: E ma ba wa bo yato wa nbe.
0: Number tan fi npe wa niyan. Tori tin na de ni o. Hello.
3: Hello, Kasi Kweto.
0: Kasi ma.
3: Yes, sir. It's your last year, dear. Yes, sir.
0: Yeah, mama.
2: Ibere keje yi wan le she live dance. Ibere kejo.
3: Yes, sir.
2: Ibere kejo lo bayi. Won ni she mo pe yato, won ni kini yato. E je oko ibere kejo, o ni abala he, o ni abala bi. Ameje kin fun ni abala e re. Won ni kini yato to wa laarin oruko amotorun wa oruko abi so oriki ke de fun wa ni apere meji lati gbe ibe idahun yin ni lese
3: oruko amotorun wa ni omo ti o se pe bayo gbo lobi korun ton pe ni ojo okunrin ojo obirin aina awon ibeji ni sin omo oruko wa latorun ni aye ati kaide so example kan niyan abi so omo teyan ba bimo oruko ti o wu eyan ati o ba bimo oruko yi bayi ni ma so omo yi abi oruko esin ati abi asiko ta ba bimo yen si bo se ri baya bi odun Oya bi bose. Oya bi Segun.
2: Oya bi Adeosun.
3: Oya bi Babatunde. Yetunde.
2: Ore le juruko esin na.
3: Ben.
2: Oya. Oriki nko.
3: Oriki bi Aduke, Asake, Alao, Adio, Alani.
2: Etigba. Abala etigba bala habeyen. Abala bi re. Won ni bo ti le je wi pe ilana ti an gba bi omolaye ode oni awon oruko amotorun wa mi o se se ko ti pare e mo nipase to je wi pe ise abe lopolopo fi bi omolaye ode oni se mo pe bi iru ojo te mu wa ajayi te mu wa bi apere nsin yi pe omo ti o ba gbe ibi korun wa ati omo ti o ba gbe ibi korun wa to je tokunre je ajayi to bire je aina se mo igba ti won bimo ti won ri ibi lorun won na fi mo pe irufe omo to je lele e mo to je pe ise abe ni won se emi ni bi won ati fi yen jo ati jada ni le ri nkankan amo bo se wo po to na oruko amotorun wa kan wa yato si awon ibeji tabi ibeta to je pe ti won ba bi omo yen o se se kari apere amotorun wa yen lara re aya fi tawon obi re o ba fe abi tomo re na o ba fe lo seku
3: okay
2: ebi oke lomo ti won bi pe to gbe apo korun ti won bi pin sinu apo
3: ben
2: ti won ba se abe fun ise abe fun won ko won le ma ri apo won kan wa ti fi Jesus ja ogbe danu
3: abi idowu
2: idowu eye ti
0: e ka to le pe abi
2: beji
0: abi beji ah le so yan do wu la
2: ma fi lori ofe ati mu bere mi
3: eh nkan te
2: tori e ti gba pa abala akoko ma fi lori ofe ati mu bere mi im ti mo n be lowo e ti gba gbe dada
3: okay dada
2: se me ko si bo se fe ri to tan ba bi omo to ba je dada even kan tan ba fa irun ori e a pada omi to ma ta koko
3: bene
2: amo yemi la won ajayi yen oke yen ti o ba epon ba sise abe fun iya won le ma mo bo pe iru nkan ti won gbe waye lele
3: be ni sir
2: oye mu bere mi
3: bere keso
2: ibere kejo
3: ikeso
2: ibere keso won ni ere won la ma fi se ole
3: be
2: ere na la ma fi se akara
3: be
2: won wa ni agbado oni ole kan ton ma fi agbado se won de ma ni on ma ni akara kan na ti on fi agbado se won ni kile oruko ti won pe
3: abari ni ole ta ma fi agbado se kan go la ma fi agbado si di kara e kan go la wa ma pe lodo wa
2: kan go ba lo se ri
3: o lo agbado do ma lo
2: ni
3: o wa fi
2: ilu bo ni odo yin
3: ilesha
2: okay
3: monsa ma npe ni le but ago la ma npe lodo wa
2: akara yato si monsa o se npe akara o yato si monsa bi alapa bo se yato si ole
3: agbado na lo fi se monsa
2: agbado na fi se monsa akara ni mo wa bere ero ti akara won pa kan go le pe
3: o taju e kan giri
2: ka fi yangan san yangan a ma da yangan lara akara won pa ni
3: yes sir
2: bo je se pe abo le tun gba nbe yen na
0: tun
2: gba tan o ye mu bere keta
3: number 11 sir
2: number 11
3: yes sir
2: won ni awon ti won kin cola awon alai cola ti won kin cola kin yoruba ma npe won se pe en to ba ko keke nsin keke ni ila ni keke ila ni gogbo
3: oboro ni awon ti won tin cola
2: kile pe ma
3: oboro ben
2: ma mi e pe dada e je de sumo be
3: oboro ni amo di sani e je ma binu mi o
2: doboro ni doboro tabi soboro ti won ba pe soboro wa ni doboro champ abala mete ta yen mo gbiyanju lati je pe mo ran yin lowo ni hello ma o ma ti lo hello
0: won ti lo
2: e ya pe wa pada o
0: se gbon mama
2: gbiyanju gan o
0: won ti se dada ori ki ile awon kan niyan won ba ki won lo to ki won bo won wa pada sibe pe o gede oni doboro ni o pon mi odo na gbe ami o tun pe soboro sugbon opolopo oro lansi le lansi so
2: ide adugbo
0: yato lape lona ti o tona so je pe eya ati ibi ta ti wa ni o so ba ti pe an kan ba pe oka awon kon ni amala a ti dijo mo pe okele ta fi elubo so ta fi se o na la jo nso ilu wo ni o pe ni oka ilu kan ni amala se bo ti ye yin
2: oka yen gan o de tun wa lo fa
0: o tun wa gun
2: ta ba ni oka o le je owe ta ba ni oka o le je bi agbado tabi oka baba o ni se pelu bi ta ba ti lo do ma so itumo to ma ni
0: o ti ye mi eje nsare ja yin si cash e bae cash e ta lo ma gbowo yi 25000 naira ati 50000 naira ni mo nwo yo cash e ogunlopo awon eyan pe mi leri cash e yi eru de n ba mi tori pe lati bi odun meta ndan ba din se to dile lodun kan to dile meji o ya ko ti di baraku wa e gbo daada o ya se di gbe phone yin bayi e je so bi e je so be tita bayi star 3 4 7 star 1 0 0 4 star 2 hash be ba ti send there a bi pe melo le fe ta o ba ti bi pe melo le fe ta nde ba mu 500 le yo kan e calculate iye te ni lowo ka e to mu o o ye mu ye te ba mu se ti mu asiko da de wa e ti e di December play 3 and get 30 ticket ni oya se di mu oya send there o wa gbe wa pe bo le se fe sanwo eh oni se bank transfer level oni abi ussd code oya tun mu nte ba fe lo bank transfer ni nte lo bo ni pos oya eti mu ehn o ti se ti baun oya account number tan gbe wa yen gangan eyin le ni titi eto yo fi pari eyin le ni Go back to Jack by www.kashe.ng. Now, Lebalo, Ojo na lewa. Eh, sileya.

0: ẹjẹ fún yin ṣẹju bi marun kin kọkọ yi akọkọ 25000 naira bayi ma kọkọ yi 25000 naira bayi tin ba ti wa yi tan 50000 abi ngbe lati 50000 ni ah owo la won eyan se ti se tan mo be 50000 na eyin na le je owo yin ni En ti o ta o le je. Hello.
1: Hello, e ku rale o.
0: E won ku rale ya wa.
1: Yes sir.
0: E ku jo meta.
1: Mi ti talani yan lati Worod.
0: Mama Olani yan lati Worod.
1: Be ni.
0: Iya se be ki wa ni.
1: Mo da mu bere ni.
0: O ye mu bere.
2: Mami. Bere keje yi wa nle.
1: Ye yin re ti o dena.
2: Ibere keje wa nle.
1: Mo gba yin dai.
2: Ibere
1: keje. E fun mi bere
2: ti ni. O ya mu bere.
1: E fun mi ni bere keta.
2: Ibere keta. Ibere keta lo bayi. Won ni yato si epa, iyen granite ti anje. Kini Yoruba tun pe ni epa?
1: Epa.
2: Mm.
1: Wa tun mo pe kini kan na ni epa.
0: Kini kini ohun.
1: Won ma fi bi aporo ni
2: epa ko epa yato
0: epa
2: o yato si epa
0: epa yato ibi tun be te ba tun so epa gan o tun yato si epa
1: be
0: ni se n pe gbogbo yato si ra won ami orire o de papo
1: be ni
0: mm
1: epa tun le so pe si pe epa
0: e fi gbogbo oyun le mo mi e da wa lohun ni So bu mo le to yi.
2: Mo ni yato si epa, iyen granite ti a ma nje. Kini Yoruba tun pe ni epa? Kini Yoruba tun pe ni epa?
0: Se
1: mama kini se na ni epa kuta.
0: Mama e gbo dada. Infinity o salaye, ami ori re gan tun papo.
1: Ami ori e tun papo.
0: Epa. Epa won si pe epa na won pe. Dodo na lo jo ni. Sugbon itumo re yato nla wa nbi yin pe
1: o ti mo mo ni pe eyin kini kan na nbe bi ewa kundukundu ba ye pa kuta ni won pe epa na won po na won fi mo nsakara
2: emi o mele te ah
1: e mo o mo ri kundukundu ba o ju ewa lo o to bi je wa lo
2: abi be se nso yi mi o gbo ri
1: won pe ni epa kuta
2: epa ki le pe
1: won pe ni epa kuta
0: epa kuta
2: eyi o ti eni kankan ninu ko ni kankan leyin
1: Ele o ni kankan leyin. O pa ka so yin mo kan ta tun sele pa ti ba na le.
2: Wa e wa pelu radio yin e ma gbo.
0: O ti di bere bi meji bayi si meta.
2: Ah.
0: E se mo mi, e pe fun wa. A mo ri yin de ba. Gbogbo awon mama tin da nbere yi, e ko la wa mo nko. E je won se kini kan bayi. Tori pe mo fa munu awon eyan dun loruko igbimo alase oludari ikanni ta wa yi eje nda nkan le sugbon kin to dale infinity infe ibere to le infe ibere adugbo mo nbo ibere adugbo o ya ju sori facebook kamonton te ba tin dan re e ma fa ka number yin si tabi ke fi phone number yin si en yo en ta ba mu koni ma ni se te mo pe iwo la mu o awo ba ti screenshot ati mo pe on lo jebona
2: o ya ati e fun won bayi
0: eh
2: awon to je ololufe wa ti won tin tele wa ti pe tan de gbadun eto yi lori ikoni ori facebook a ma fun ni bere pe e kan daruko ibere meta pere pelu idan ibere meta pere yato si te ni ta ti lori eto yi ibere meta pere ati idan
0: infinity kan won daruko ibere meta
2: pelu idan
0: ta ti bere o ti tu wa logun
2: ta ti bere ri
0: e je asare wen ta kokon mu ibere meji so fi down re be tori mo ri abiola akinwale abosede oni ah I beg Infinity man, bring small question, please. why are you holding him talk well? Then got him down very cool Ismail and your engineer cool Ismail lati orile de America baba tin down ibere nti won sugbon Abiola Kinwale Abosede na tun so pe kilo de infinity sa seyin ni and you ah only well done both of you sugbon kila se fun infinity awon infinity na infinity and you bo ba se bere en ba ibere ta ti bere lo lori eto yi e da meji e so ibere ke wa so in down re nbe
2: fraina ni ke se
0: you o ni la ka lo ka bo te ba ti gba e kan faka number yin tele be so ko yin faka number yin tele a so bayi ta si mu en kan si meji nbe papapa sugbon ka to lo be e ma rin so nbe cashier ah 25,000 naira ni ma koko yi ma pe mama yen bayi to je 25,000 naira kin to wa ba sori 50,000 naira sugbon mo nbo e je n dojo oja na in lorun gbese infinity ja lo taja mo nbo

0: wa ile ise Alausa Ventures lati lu Kano labi akoso Dr. Abubakar Sidibe ni won tun gbe itoju ka ma ni lu Ibadan nipa iriran wa ni idan si ibere awa ara ilu Ibadan ipe ile ise Alausa o tun pada wa si lu Ibadan asoju ile ise Alausa ti nbe legbe mi e ba nki gbogbo awon ara ile to ngbo wa
1: mo ki gbogbo ti to ngbo mi deja siko yi
0: e ba ndaruko yin fa awon ara ile
1: oruko emi ti mo ba yin soro ni Dr. Maruf lati ile ise Alausa Ventures to wa ni ilu Kano
0: yoba ma ni owo lo bara awon ka lese lo bara koda awon ka loju lo bara e te gbe wa o ni itoju nipa iriran papa julo be se se lakoko lekeje ati leleketa ni sababi ibere ta wa ara ilu Ibadan fi ni to e tu wa ba ni se o ka wa na ka le je ninu anfani e ti wa si lu Ibadan bayi
1: beni sa olotu
0: nipa eto yin kila won kan te fe fi toju iriran fa won eyan wa ni lu Ibadan nbi
1: odun ni ile ise Alausa Ventures won ki sa imo foloko ile ise Alausa Ventures oni kan mi ta n toju ju on ko un to ba ti fe ma se akoba tabi dena fun irina eni yala irina ti ko rina dede on wo bye bye on se kurukuru on ri bi oye abun wo bi efi on ko un to ba ti je mo idiwo nipa irina eni on la moju to ni ile ise wa koda opolopo ti ole wa moto ale elomi ole ka bibeli elomi ole ka alquran elomi ori nkan to sumo elomi ori nkan to jina si orisirisi ni apere to nkaluko a ma ri nipa irina re ohun ko ohun to ba ti je mo nipa irina ayewo ofe itoju ofe
0: nje nipa se on jije mimu se o le sakoba fun irina eni
1: be ni o ma se akoba fun irina eni
0: bo le yo se wa mo bawon eyan ba de si le ise yin
1: ti awon eyan ba de si le ise wa ayewo wa ta ma se fun kaluku lati
0: ayewo le kokon se fun won
1: be ni sir
0: elo na san fun ayewo elo na san fun itoju
1: a o gbo ayewo a gbo itoju nipa irina
0: ki wa ni o janfani ti won fi wole sodo yin
1: 3000 naira egberun meta owo registration nikan umdani ta ma tin bo nle
0: ojo wo te ni yo waye ni lu Ibadan yin na ojo wo ni o bere ojo wo ni o pari
2: eto yi tin bere ni ojo Thursday on the 15 ojo kedogun osu kewa ta wayi ati ojo Friday on the 16 ojo keridi ni ogun osu kewa ta wa kana ojo meji pere 2 days ni anfani yi fi waye
0: ibo ni o ti waye
3: ninu afin baba wa oba Saliu Akamu Adetunji
1: ni baba wa Olubadan Ijerin
3: ni anfani yi o ti waye fun ojo meji gba
1: ni popo iye moja
0: ago melo ni yo ma bere lojojumo
1: o ma bere lati ago meji aro titi di ago mefa irole lojojumo
0: ma koja mi olugbala ki sori adubule ko kini mara yin fun awon eyan to je se pe gbon tin riru apere ere te kasaju tawon no fi le lanfani lati wa sibi igbekale yi ibo la gbekale itogi yo ti waye atayewo yi
3: inu afin baba wa oba Saliu Akamu Adetunji
1: iye baba wa Olubadan Ijerin
3: ni anfani yi o ti waye fun ojo meji
1: gba popo iye moja
0: ni Olubadan bi
1: be ni sir
0: ai ero ibanisoro wo ni kawo eyan ti o sumo ki wo pese
1: 0706047803 7
0: e ba ntun pe le ko si
1: 0706047803 7
0: e ba ntun bi ti itoju ofe yo ti waye le ko si so
3: inu afin baba wa oba Saliu Akamu Adetunji
1: iye baba wa Olubadan Ijerin
3: ni anfani yi o ti waye fun ojo meji gba
1: ni popo iye moja
0: inu anfani te wa lo wa nle iba ba ni tori apere kan tabi meji ninu gbogbo nte ka le nipa iriran won ki le fe ki won o se
1: ki won o tete yoju sibi ti won o ti toju e ko to du pe yo ma po si
0: elo le ni ki won fi se registration
1: 3000 naira pere ni sir
0: ayewo ti won o se ofe
1: be ni sir
0: itoju ti won o se ofe
1: be ni sir
0: nkan mi to ba tun yo won lenu nipa iriran won e to ba won se lofe
1: be ni sir
0: ai ero ibanisoro wo ni kawo eyan ti o sumo tabe ni toro yi kankan to ye ki won o pe si
1: 0706047803 7
0: e ba ntun pe le ko si
1: 0706047803 7
0: eni o ba mo yi riran yo mo wi pe oju gan oun lo bara keledo awon mo so aso okun aye egbese egbera ke jajo wa nibi agbe kale yi oju oni ti wa o eku kale
4: okoko da ma so mi so kun osan eledua
5: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio, Ma

So nje mo ki wa ka bo sori eto yin eto wa eto lawujo eyin agbalagba le ise radio elero ami onjinjin ile ise radio ti lagelu ikani merin deni ogorun to ndo to le meje oke to gajoke ta wa kale si le funfun balawo opo na felele ti nbe ni ilu Ibadan ah loko olotu eto yi alumi na ko adesina omo alawode omo agba atomo se agba o le mi fi kin ka bo sori eto yin eto wa eto lawuju eyin agba dj spider ohun ni amoju ero ati jo nba bo ile tasi isu ni wo wa laarin ka sami ka jo gbe tu amime loko gugu awon ta jo ntuko eto lawuju agba japo japo omi adi olowa ogba lejo gudugba ta ba ni paro lose ni kodo se tin bo ah ba kana ismail lakiri ajo wa na yara agbo nsa fefe ni oluwa nbe leleso ko si wahala aku mo olohun o ba wa se fokare bale ko si wahala so iko ti ogudugba na ni bakan na ni baba mi peter agbola ni ilu fiditi ajinde aroku ma je fun yin pelu ase olohun ogudugba lo ogun akan o yin to re lale yi araye e ma je wa na ni ra o inira o ni oda o eyin lo si ni wa na ni ra pelu ase olohun awon eyan loro mi le oro mi o le oro olohun le mi ma so awon ki la n pelu awon ele awon ti o kan gboro kan ogudugba so bayi ogudugba so bayi eyan ti e fara bale ko gbo be eyan se gbe oro kale oro ti n ba so ti n ba ni le face e e le gbo ko tenu mi jade akose asimase oro ti ni le so ngbangba wa lia eni so lori afefe iwo ti o ba je pe tori ko le ri toro ko bogba lodo awon to lo jabo fun bi n ba se so ni o se so iwo ma safikun ti e ma o won ni abanije baniyanje abi ijo aba dekun ati

je ene won abi bo se ri na so ogurugba kan o lo ko mi lekan si araye ma je won wa ninu nira inira oda e ku kale

0: lọmọ ẹ pọ si
1: agba ti o ba kọwọ si lọmọ rẹ pọ si ọgọ o so we to wa le ni ismail o we yi o le ana lo me to ti wa nbe swider lo me to ti wa nbe hello hello
0: e
1: ka le o e ka le sa o
0: yes sir
1: e ba wa da ko yin o
0: yes ko re
1: oju opo n oda o oju opo ni oda o agbo nti e n wi ni odo wa ta n wa nbe hello hello e ka le o e ka le sa yes sir
2: agbi ayi la gbogbo lati la nkate
1: oju oku ni tin pelu ase olohun doctor
2: ani agba ti o kowo si ewe ko ni kowo si fun ni ewe o ni kowo si fun
1: oda e ma ti ku oloju opo e je ka kuku na fele fele agba ti o ba kowo si yo baleje tori ko ni mo gba ti o denu ko iyawo omo ile iyawo aburo ko ni lojuti tori kokowo si won ba ma bi ngba to je pe nto fe jeun en yo ma ranjuma en ti ari won o fi lo agba ti o kokowo si yo baleje ojo ni ti wa be won se ma ni arin lale yin ni adugba lowo gbogbo eye ti ni ki a ma fun awon eyan lebo magaji raji siaka raje legba o ani ani ka fun awon eyan lebo lale ojo ni ti ba kana ni sanje elewure eseun alaji mokuri magaji le eleko ana nfun ale mo pe ka ma fun awon eyan ati ayo ni sir message store lagbe ni oju oni ti yin to lale yi so ti ba ri ambo e fun mi la

0: Gosh, yeah. Lagilu FM 96.7.
1: Oh, bata lo bata ze.
2: Nti won pe mo ja njo o ni awuyo.
1: Awuyo.
2: Ngba te ni obirin omo yan sadele. E ba wo lo ba ko para yo to para wa wo bi ah. Sugbon oko re to je o sa olufun to je wa dala lo wa so pe ah. What do you like at the movie in Kaumi Silva? Yeah, Daniel. Yeah, I want him to be silly. Well, when I say you do marry language, yeah, you do new. When Lavi Maki, only Yaja, only Yanimi Luku, only your name. Lavaki, my jalas of you, my Yanimi Luku. As I have you, Luku, with the Jenny.
1: Ah, baba mi e ka bo.
2: Mo ma gbe pe eyin e ja ni. Ini kankan. Ko ji njo ko je meja o. Ojo mo e ja o.
1: E wa du o.
3: To ko ti pari sibe o. Ko ti pari sibe. Ibi ti abade lale yi. Ibe na lati bere to ba di jo mejo pelu ase Olorun. E ri pe ogurugba kan o. Imi a ma so pe mi ba won ira ti olo mo nu abinibi oyato si ability adupe fọlọrun gbogbo aye ta duro ti wa te n gbo wa gbogbo yin eni adupe po lowo yin pataki julo aye te wa lori ero itakun agbaye be na ni eyin ti en gbo wa te tun wo wa na kitikiti te tun pe wa eyin baba adupe lo yin o eda kunle dagun duro e se adupe ige alaga olokada loran yan badan ati awon eyan won e se o te n gbo wa ifele ni si a o barista daniel aramide ni uk adupe po lo yin o alaji rashidi yola ogunse oju oni tin ba mi are ewe gbe mi adupe lowo yin o oloye si aka araje elegba o magaje elegba o ntile toko iya ajoke alagboniya na olode Ido local government eshun magaji ismail ajibola santo 1000 magaji le tajo akako ese adupe oloye sado akilapa bale akilapa nu oju oni tin magaji ile agbo ni bere mo kin atalaji kabiru omo ti jala ruru ni africa coast ti an gbo wa lowo lowo bayi oloye ayin dede le solu baba loja oja oje ese adupe o to fi dore baba mi Oloye Jelile Adepoju Magaji ile akoto nla bira nbada ese Alhaji Ambali Assis won ole ma gbo wa ni ise radio ti lagelu ina oni tawo oju oni tin to ibi ti a fe ri ma lale ni to ba ti di ni oto la e pade wa lori eto yin eto wa ori ki ile wa pelu ase Olorun lago mefa arole e pe mi sori 080 3821 5909 080 3821 5909 ah ola mala koni igba wa se pelu ase Olorun akoni igba wa se tola yo keje gbe po ta ba ni puro tanra wa je sa kun ni foko furi sogi aja kan o si ni je ko je mo lo ngbo lese ogurugba loogun akan o yen ni ara ye ma je wa na nira inira oda o orun ayo lasun oko kan laji ani dimo ayibiri o daaro
0: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio, Ma

0: ti ngba wa ile ise Alausa Ventures lati lu Kano labe akoso Dr. Abubakar Sidibe ni won tun gbe itoju ka ma ni lu Ibadan nipa iriran wa ni idan si ibere awara ilu Ibadan ipe ile ise Alausa o tun pada wa si lu Ibadan asoju ile ise Alausa ti nbelegbe mi e ba nki gbogbo awon ara ile to ngbo wa
1: mo ki gbogbo ti to ngbo mi ndeja siko yin
0: e ba ndaruko yin fa awon ara ile
1: oruko emi ti mo ba yin soro ni Dr. Maruf lati ile ise Alausa Ventures to wa ni ilu Kano
0: yoba ma ni owo lo bara awon ka lese lo bara koda awon ka loju lo bara e te gbe wa o ni itoju nipa iriran papa julo be se se lakoko lekeje ati leleketa ni sababi ibere ta wa ara ilu Ibadan fi deto e tun wa ba ni se o ka wa na ka le je ninu anfani e ti wa si lu Ibadan bayi
1: be ni sa olotu
0: nipa eto yi ki la won kan te fe fi toju iriran fa won eyan wa ni lu Ibadan bi
1: odun ni ile ise Alausa Ventures won ki sa imo foloko ile ise Alausa Ventures oni kan mi ta n toju ju ohunkohun to ba ti fe ma se akoba tabi dena fun irina eni yala irina ti ko rina dede ohun wo bye bye ohun se kurukuru ohun ri bi oye abun wo bi efi ohunkohun to ba ti je mo idiwo nipa irina eni ohun la moju to ni ile ise wa koda ọpọlọpọ ti o le wa moto ale elomi o le ka bibeli elomi o le ka alquran elomi ori nkan to sumo elomi ori nkan to jina si orisirisi ni apere to nkaluko a ma ri nipa irina re ohunkohun to ba ti je mo nipa irina ayewo ofe itoju ofe
0: nje nipa se on jije mimu se o le sakoba fun irina eni
1: be ni o ma se akoba fun irina eni
0: bo le yo se wa mo bawon eyan ba de si le ise yin
1: ti awon eyan ba de si le ise wa ayewo wa ta ma se fun kaluku lati
0: ayewo le kokon se fun won
1: be ni sir
0: elo na san fun ayewo elo na san fun itoju
1: a o gbo ayewo a gbo itoju nipa irina
0: ki wa ni o janfani ti won fi wole sodo yin
1: 3000 naira egberun meta o registration nikan mu dani ta ma tin bo nle
0: ojo wo teni yo waye nilu Ibadan yin na ojo wo ni o bere ojo wo ni o pari
2: eto yi tin bere ni ojo Thursday on the 15 ojo kedogun osu kewa ta wayi ati ojo Friday on the 16th ojo keredi ni ogun osu kewa ta wa bakan na ojo meji pere 2 days ni anfani yi o fi waye
0: ibo ni o ti waye
3: ni inu afin baba wa oba Saliu Akamu Adetunji ni baba wa Olubadan Ijerin ni anfani yi o ti waye fun ojo meji gba
1: ni popo iye moja
0: ago melo ni yo ma bere lojojumo
1: o ma bere lati ago meje aro titi di ago mefa irole lojojumo
0: ma koja mi olugbala ki so ni adubule ko kini maran yin fun awon eyan to je se pe ti riru apere ete kasaju tawon no fi le lanfani lati wa sibi igbekale yi ibo la gbekale itoju yo ti waye atayewo yi
3: inu afin baba wa oba Saliu Akamu Adetunji ye baba wa Olubadan Ijerin ni anfani yi o ti waye fun ojo meji
1: ni popo iye moja
0: ni Ibadan bi
1: be ni sir
0: eh ero ibani soro wo ni kawo eyan ti o sumo ki wo pesi
1: 070 60 47 80 37
0: Eba n tun pe le ko si
1: 070 60 47 80 37
0: Eba n tun bi ti itoju ofe yi o ti waye le ko si so
3: Inu afin baba wa oba Saliu Akamu Adetunji ye baba wa Olubadan Ijerin ni anfani yi o ti waye fun ojo meji gba
1: ni popo iye moja
0: Inu anfani te wa lo wa nle baba re ni tori apere kan tabi meji ninu gbogbo n te ka le nipa iriran won ki le fe ki won o se
1: ki won o tete yoju sibi ti won o ti toju e ko to di pe yo ma po si
0: elo le ni ki won fi se registration
1: 3000 naira pere ni sir
0: ayewo ti won o se ofe
1: be ni sir
0: itoju ti won o se ofe
1: be ni sir
0: nkan mi to ba tun yo won lenu nipa iriran won e to ba won se lofe
1: be ni sir
0: eh ero ibani soro wo ni kawo eyan ti o sumo tabe ni toro yi kankan to ye ki won o pesi
1: 070 60 47 80 37
0: Eba n tun pe le ko si
1: 070 60 47 80 37
0: Eni o ba mo yi riran yo mo wi pe oju gan o n lo bara keledu awon mo so aso okun aye egbese egbera ke ja jo wa nibi agbekale yi oju oni ti wa o eku kale
4: okoko da ma so mi so kun osan eleduwa
5: La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Maro Wanso
6: Eku dede asiko yi o gbogbo eyin te n gbo mi nile loko oruko temi o yi pada o omo lara abosede adebanjo si gbogbo imo si iya ara le mi je mo ni alejo pataki kan nile loni onisegun agba si gbogbo eniyan mo daada baba ibaruba ti gbogbo aye mo si oba isun ara mo di adugbo omolete nibadan leyin ile baba adedibu opposite people's girls grammar school mo ri awon eniyan ti won ro ketiketi idi ni yi ti mo fi so wi pe agbodo se iforowanilenuwo fun baba yi e ba nki awon eniyan ka bo
7: dede akoko yi gbogbo eti to ba lanfani ati ma gbo mi gege bi atokun ti wi baba ibaruba lo ko mi gbogbo eyan si ma pe mi ni oba isan ara ise la se debe o odun ni mi mi isa imo foloko gbogbo awon eti to wa si n gbo mi ri o mo wi pe ki se tuntun ni osupa loju orun kin to tesi waju e kokko gbo ero bani soro 080 33 88 10 08 tabi 070 18 21 11 11. O ti pẹ ta tin pa oyinbo je nbo ko fo be ni ko ni fo elewe are mo la wa o itoju gbogbo ara aye pata la siyan laayo ise ta mo ta ko ta daye ba ta si wadi ijinle si na lo so wa do lokiki taye fi npe wa ni baba ibaruba loni a tun jo soro lori awon kankan abi meji e wa nkan fi ledi abi ke fi dile nkan alaafi ara wa ko ni gbon danu gbu bi elubo
6: baba ibi ti mo ti fe bere gangan ni wipe kini yoruba npe ni elewe aremo
7: e se atokun be yan ba tin ja ewe to nsogun efori ogun narun ogun maropa marose ogun inu lilo ogun laku egbe kama arin ko ma tin gbangban bi eni fe subu kama arin tage tage kama mi loke loke ki to o ma po tabi ko mo salai to ko di wi pe oju nsu abi nkan la go lori eyan ati gbogbo n to je mo n ta fi lalaafi alaye ta wa n fe wi ategbo ti bile awon baba wa se iru ewe ni won pe ni elewe are mo awon ti won se ona balaafi a o ti wa ni je be
6: baba eje ka sare wo awon esan tin da emi awon eyan legbodo lakoko yi tabi tin so awon eyan di arugbo osan gangan
7: e se atokun opolopo esan ni so awon eyan di alaabo ara telomi si ti darugbo koja ojo ori e lakoko aisan kan be ti an pe nla ku egbe awoka losan losan fasan fasan awon aisan to ni se pelu inu eje to je pe kokoro inu eje ni yo ti kagbako ti o mo ko ba eje ara eda eyan ti awon san tin be lara ofin ni raye rin debi to ye ko raye rin de ni o ba di pe eni to ye ko rin buso meji pelu erin ni o ni le da opo na meta rin ti o fi mo mi gule gule elomi isire won mo fa wonu moto won mo gbe bigba ti an ba wo apo ewa ni elomi to ba rin die yo mo mi gule gule elomi o si mo so wi pe egbe kan dun ohun to ba fowo kan abi ti o ba fowo kan aisan kokoro nu eje ni itu tawo kan ran si npa o si lateyin wahala ti ko onu eje dale opolopo yin o ma so pe apa kan ori nfun awon yeyeyeye ni gbogbo igba elomi isire to je wi pe yo ma ri nkan bi kurukuru abi pe ifi abi ile ti fe su losan gan elomi a si ma pariwo wi pe to nba sun ati didi o ma wuwo bi igba ti won ba gbe gige duka ori ibusun gbogbo n ta n so yi aisan ni arun ni ati ka toju e nigba telomi n ba n lo awon ore re o mo duro de ni ese elomi o si se jakute debi pe bubo bata le ko ni mo bowo bata ko ni mo elomi yo mo te okuta mole ko si ni mo ko n to okuta mole aisan ni ta gbodo moju to bo ba ti di pe eyan n sun loru eyan n ji eyan n se yo bi igba merin marun mefa kile o to mo o gba furasi opolopo okunrin si ni o se dede nile mo opolopo ejo be la ti ri lori ayelujara lori imu maworan eyoko mi o se dede eyoko mi o se dede elomi se kan sun lo won ati e ma fe elomi se yeye awon baba ti ati han bi awa atawa ta n soro yin na awa na o salai mo moju to ra wa awon baba awa o loko won lodo won si soju se won lodo awon iyawo won elomi nu won gan o ni iyawo eyokan meji meta merin abi ju be lo tawon iya na o si mo wo ta n tori nti han fe wo nta ti wa nle opolopo omokunrin lo je bi pe nkan didun to je ati bo ti lora re atopolopo aisan to ko nile igbonse abi le ewe abi bi ti won o toju daada nlo ti so elomi di lakurete ti o le pe pepepe mo opolopo elomi lo je wi pe apa kan re bayi atese kan yo mo gbon ri bi ba si ti n gbon be afi ka mojuto tori pe bomi mara ki npa loruko ta npe ais tun mi le ki nfi ele loruko ta npe arun o iwo na o tu sita ni pe nkan bayi nse mi o bo ba dodo wa baba ibaruba oba isan ara ni eyin ile baba adedibu lo adojuko people's girls school to wa ni molete ni badan ibe la wa ta nfa wo oyinbo njeun ko fo ko si ni fo opopolopo awon eyan wa nile nigeria ipapa nle yoruba ni won ma ba se teni eleni nse je ise temi tin se lati ogoji odun atodun merin ti mo wa lenu re yi lawon kan kan gbe bagi won mo kiri garage ni worodu loja aba layeye ni moko ni bere ati kaakiri pe awon ni baba ibaruba o baba ni ka won ba won mero wa si malete mo ni ah eleyi ero to wa gan ati idan lo ntan aran yan kankan nse o awon ti an si re seru ise be towo to bi meji okunrin meji nu won towo to afimu won danrin na ni asifian jofin ile ise wa osisi lori oke isale l'office wa wa ibi ta wa lati du ati wa na la wa telefonu wa na n telefonu wa a so ogun mi to koja ewe are mo kara o ya gaga keyin o lu aye pelu igbadun eni ti o ti iku lo ni gboke ohun ati gboke yin awon ru awon omo ita ati wa kilo fun ti won o gbo lowo ba meji nu won baba ibaruba o pe meji office wa o si pe meji ko si lori oke isale lo wa leyin ile baba adedibu ni molete ni badan telefonu wa o si yato te fi n pe wa lati jo yi ohun na la nlo tawon eyan fi n pe wa 08033881008 egbon yun lekan si 08033881008 tabi 070182111 070182111 baba ibaruba leyin ile baba adedibu ni molete ni badan o doju ko people's girl grammar school ni bela wa boro ba doro la ku egbe abi nti won pe ni to sugar abi ki fun pa eyan o mo ga aboro oju abeti olohun mo ji arogun roparose abaro mo legun abawoka awon to wa do wa ti mo awa ti an wa ba na si mo awon ti n wa sodo wa bi won na ba de loni iwo na o ri wi pe ero ogbalode la akoko fi sayewo fun o to je ero ogbalode ileibo ngba ba se yun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ese to ba ti lo ba se ni olo ko si tin je po ndegbe on worin bi moto tin ko gede ko si tin je po taputu nle ogbodo taputu ni won mo ki o pe baba ti bere si taputu ti an ba ni baba oni gba baba oni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafia ara wa ko ni gbadanugu bi elubo
6: baba iru awon eyan wo gan ni kun won mo wa sodo yin
7: eseun atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko ma wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko ma wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo ninu iwe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won o le soro jade pe bayi ni se mi ta si sayewo fun won ta si fun ologun won tara won o si ya e ma bo leyin ile baba adedibu ibi kibi te ba ti de badan eleyin lo molete awon eyan wa lati ilu oyinbo eleyin re molete be ba de molete e bere ile baba adedibu ni adojuko people's girls grammar school la wa 08033881008 tabi 070182111 070182111 aisan oni kain woroko bi awo gangan o aisan oni teyin woroko bi opa alu e ni burinburin jiju esin ni popo oju ate ti oni relede yin ami ni kankan o ke nde nle fuya ke wa jade soro ara yin elewe are mo ni wa o baba ibaruba oba isan ara awa loko awoka awa loko la ku egbe bi aisan aile se dere lodo obirin ba si foju kan wa yo mere sa ni o 08033881008 tabi 070182111 070182111 alaafi ara wa oni gbadanugu bi elubo a mo reti yin pelu ogo olohun oba ese pupo

35 years old. Ndi la bi odun wa ngba ti won se record yi. Title record yen gangan ni Maseka. Odi keji e ni ma tesiwaju loruko mimo. Ota fa soke o eyi dobori o. Ota fa soke o eyi dobori o. Ika pa onika. Ika ba onika. Ika mu onika bale. Rere ade ba eni rere.

0: kima dawa la garage bo se lo e je ka wo ki won dele ti mo ni a ma ba de ilu osogbo baba la ma ba soro de mo la oni bo ku ta baba ni won o agba ni won o oju baba si ori gan e le ma gbadun iforo wa ni lenu wo yo e gbadun e gan je n yeba kin gbe baba wole ele kale
1: leni mo wa ni ilu osogbo mo wa pelu baba agba pa ademola onibun okuta mo ti n gbo oruko won tipe ta ba de ni pe ka wo awon ibi ti baba pin ra won si abi ti aseda to pin baba si o po gan lorisirisi a gbiyanju ati soro de gbogbo bi ta ba le so de len baba ku agba sa
2: dupe
1: e seun sa e ti to eni odun melo nsin na kin ti be
2: mo ti le ni o lo nisin bi 90 odun odun merin 1984 1939 ni won modele aye
1: gbogbo ara se o se kom
2: wa se
1: bawo le se se jo pe ewe ati gbo le nlo
2: pe
1: ewe ati egbo
2: be
1: le nlo abi
2: be ni o ni onu okan nu ere le kejo ni pe keyan wo ma wa ile aye mo ya
1: okay
2: o se koko o ri pe mi ni so ko ogun kan abewe abegbo ke yo mo wa le aye mo ya si koko ko ma si jeje ku je o da popo ju ije ku je imu ku mu

0: ko ne ba won ni ko bo ogun oku leni to ba fi sara ko ma ba loda ngba mo yin mo ko ne ko gbodo ba ko gbodo ba ko gbodo ba papa nuno ko ma don nuno ko ma ba okan gbodo sele
1: mo ma ngo ti awon yan ma je ariyanjiyan kan wipe ni agbara ti o le se ayeta ibon oyinbo bi AK-47 pe kan ni pe awon ibon sakabula ton fi npa eran ni oko ode ni igbo won ti le so pe yen le wa se eyi te yin se ri so le deflect AK-47
0: AK-47 pumping machine double barrel won ki se ban
1: o ki se ban
0: won se ban sakabula lo lori ibon ayeraye awon ogun kan wa te pe ta ba gbe double barrel sibe ni si tin ba ni ni close range abi long range ko ni ba ogun lo to ko ti wa ni farakan e gbe sakabula si atu danu ni sin sakabula ni e o ta ko ibon te ba ogun te ba fi sakabula wo ti o ba ti ba o ti duro gede gbe
1: awon ki 47 ma man tu ba ni
0: ko ma ma jare to ri o se gbe e ba iru double barrel ni sin otanu e omi 120 ni ogofa ni omi ogota I ma lo bi ojo ni ko ni kan lara lo to sugbon e lo sakabula se e sise lori e mi ti sise debe ni mi sise debe e ba sakabula ba ti 121 on le ban o
1: se lo to ni e ti kuro ni inu aye irite wa agbara lo sibi to jina kan
0: eh ko ye mi ko ninu
1: kuro ni bi agbegbe tawon eyan ti ri yin nitosi te lo lugbo abi te bi aja gbe yin rin ajo
0: aja ogbe mi rara abinu eni ni son ni bari loro mi ja si lori arin mo ma ko awon eyan lo si lo yinbo ngbati mo feyeti bi oludari ile asa abile atadayiba arts and culture Losun state nbi
1: eyin ni director
0: okay mo retire 1996 mo retire mo wa feyiti iru se kini mo fe ma se eni to je ambassador america ngba na ore mi timotima ni mo ma nko awon omo lo lokunre lo bere mo wa fe lo lilo kan na wa pe mi pe igba to ba nbo o iwe irin na awon omo mo bo mi ma dita fi so be awa de lenu kan dide ta de mo ge itan ni dide ta de bayi mo ko awon mi lo eni ti won ma bere bere lowo re eni kan nu awon omo mi pe won ba professor ma bo awon omo ti oko lo njo si ti won ni o dawe won pada won da mo logun de ibe ni won ti lati pa mo fun ani we irin na mo fun ani visa bi mo se n bo ta bayi tolopa lo gba mi le olopa lori soja lola ogun lola ile ejo lola okan lola ngba mo wa ro titi mo ba fori le igbo lati kere ilu kan mo ba fori le gbo mo fori le gbo yen inu gbo ohun mo nlo mo gbe ban mi dani mo de aye toro idaji mo daye toro ngba mo daye toro ona bo ni bi ngba mo mu oti tan daji won ni bye ni mo ba fori le be ka ma foro gun mo ba de bi kan igi lalalana lo o ti hu ka mo de bi to tututi o simi bye mo ba pago sibe mo ti lo bi odun kan nu gun yen mi ni kan sugbe mi ni kan ko awon kan wa nbe kabiyesi ro lodumare oba to to fun o won oju ba won won lo mi gbede won won agba ba mi won o de po mi o gbo mo dani won o se oda were mo gbede won ba se so
1: ba ona se so ba ona se so kini tun mo gbe so kini tun mo gbe so
0: okay en ti mo wi ni sin ni wo pe kini nkan to n da o laamu to fe ka bo yanju
1: e tu so
0: okay ngbo ya mo se farabalẹ mo gbede won ngbo ya na ba n ko mi lawon kan pe eleyi ele kabiyesi ro lodumare yi se pa aja lawon yen wa n ko mi abinu e ni wa sun ni barere ni nkan aisan ni mo wa beere ju na mo beere ju ibi ti mo ti wa nu gbo yen omo kan wa ni ikiri yen a n pe ni ayan dapo oun lo ma n lo o ma n ba mi lu bata ta